0: Romel.
1: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estonin, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
3: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mahal sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Pororo de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Pororo de los Pueblos, de los Pueblos.
6: 6 minutos sa nakaligad sa taktang alas 8 sa aga. Ining oras ginadulong sa inyo sa Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, ano pa mong ginaulat? Mag-load na sa Shopee. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong man sa inyo sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian subong nga panahon. Delikado na magastos pa magmasakit mga ka K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mga ka K5 dato no, diri sa aton siniga pagpangalagad, ang sa mga dako buyon bala, balaan nyo, kung dako buyon nyo mga ka K5, dako man ang risgo mo nga makadevelop ka sang health problems no sa mga buyonan. So no, sa mga eksperto mga ka K5, ang tao nga mayara sang dako nga tiyan o kung buyonan, ang mayara man sa mataas nga risgo nga mag-heart disease kag heart attack ilabi na mga overweight na. Kung gadako ang buyon, may posibilidad nga mayara man sang fatty liver kag ini ang posible nga mahulog sa cirrhosis of the liver kung mapabayaan mga ka K5. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang tamis, mantikaon, refined carbohydrates kag less physical activity or ang sedentary lifestyle, amo ni mga rason kung nga nagadako ang buyon ta. Gani sa mga ka K5 panugyan tagid sa mga buyonan, magjita, magdiet, mag-exercise, kontrolon ang kaon kag tumargid kita sang ginasaligan ta nga suplemento DTX 500 kag Mighty C. Ang DTX 500 nga suplemento nagabulig ini agud mang inefficient ang metabolic rate sang tawo as the superior antioxidant iniman ang nagabulig repair sang damage sa liver kag pancreas. Tugas ang abusar sa pagkaon kag bisyo. Gani likawi ang mga masakit, likawi ang mga balatian nga tuman ka peligroso, magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. While ginabatuan sang DTX 500 ang mga masakit gani sa lawas ta, while ginabuligan niya nga mga inefficient ang aton metabolic rate, mga ka K5 nagabulig repair sa damage sa liver, pancreas kag iban pang aparte sang lawas, katuwang man sang DTX 500 ang Mighty C ang nagabulig naman papag-on sa aton sini nga immune system mga ka K5. Take the power duo DTX 500 kag Mighty C mga ka K5. Kag para naman malikawan tang ubos ipon trangkaso kag ilanat or mga masakit tugas ang kagaw subo nga panahon nga tuman kagastos magbalatian, katuwang naton sa adlaw-adlaw nga tanan ang klinika D3 Bio. D3 Bio naka soft gel ini mga ka K5. Ang kada soft gel sang D3 Bio may unod nga cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Wala lang niya ginapapag-on ang imo immune system, ang imo resistensya sa lawas. Ginabuligan ka pa sang D3 Bio nga matapna ang mga kagaw nga nagasulod o ko nakasulod na sa aton sinigalawas mga ka K5. Gusto mo madasig mag-ayo? Magtumar D3 Bio. D3 Bio mga ka K5. Amon yung Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika. Malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag babakal sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Rosa City, Tabok, sang PLDT. Kag ginawat, libre man adang konsultasyon. Arda si Doc Mel, di ka din ha, libre dang konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center. Maying aga kay Tristan Wyatt Gulay, nagamonitor Jezreel Colasino, Mirasol Kiatson Kadigal nagatutok na ay sa Tunggala sa Blasco Pilar, Ma'am Gianna Velsiloso sa may Luktugan Gapamati na, kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagamonitor naman, thank you again Ma'am Bernadette, sa kay Belen Sunyo, sa Sunyo Family sa Barangay Ganson, Hamindan, kay Richelle Sumagaysay, nagapamati naman samtang naga-garden kuno dao, thank you again Ma'am Dolores Abilarde, kay Ma'am Irene Macario, good morning. Ma'am Nika Christine Diseo sa Tuburan Maayon. Elsie Acuña, good morning Ma'am Elsie. Ma'am Roda Donato Amago, dere sa may Barangay Dinginan. Kay Leo Jan Billiones, good morning. Elsie Acuña, thank you Ma'am Elsie. Kay Becky Lana, kay Ma'am Rhea Ombas Calina o Balbona, nagatutok naman. Lisa Barrientos, good morning. Sharian Asibo Gunarse, kay Arlene Onyada Basa, Rodolfo Evangelio Jr. O, salamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5 ganaga upod. Dere sa aton sinigapagpangalagad. Kay Giselle Floro, maing aga salamat sa pag-monitor. Kag siyempre, hindi pagkalipatan mga ka-K5, i-like kag i-share aton programa Foro de los Pueblos Program diri sa K5 News FM. Sa Senado kag sa Kamara, padayon nga ginistoryahan ining ginaduso nga hagna, nga i-fix ang term sa 5 years sa mga opisyal sa barangay kag SK mga ka-K5. An incidental to that, posible ang eleksyon nga supposed to be natalana sa November 2, mga ka-K5, November 2, 2026. Incidentally, posible waton sa second week of November 2028, mga ka-K5. Ano ba lang reaksyon diri sa publiko? Ano diri ang pulso sang banwa? Ibalonta na diri sa aton sinigapagpangalagan.
7: Pulso Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso Publiko.
6: Naka-standby na sa number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, go ahead.
8: Hello, K5 Roldan. Ang nangyari reaksyon sang publiko, may kang tanani sa pagpaiway sang eleksyon subong tuig. Sa aton diri nga pagpakigangot sa kay alias Dodoy, yanigin na payag nga duha ang iya sinadiriya nga opinyon. Una, nagapasugot man ni siya or okay man ni si Yaya nga mag-extend sang another naman or paiway danay ining piniliay. Habang kung ang isa yung ka-opesyal, mayara sang maayong hinimuan sa ila siniya nga barangay. Ikadua, ang iya naman siniya nga pananawan, mas maayong idayon kung ang mga opesyal sa barangay wala malang sang mihura no, sa iya si umpisa, sa iya siniya nga pagsugod sang pagpungko sa muya nga pwesto. Kay suno diri, ang kung ano man niya ang mga desisyon man niya sang gobyerno, amo lang gid na iya ang pagasundon man sang publiko apang sino diri kun tani hatagan man niya sang kuwaon man no ang payag sang publiko. May kang tanan sa ila man sini nga kinamatarong sa pagboto kag pagpili sang pila ka mga opisyal nga amo inaiya ang magdumala sa ila siniya nga barangay kag tagsa ka mga lugar. Yari ang kabahin sa payag ni Dodoy sa aton nga makuhaan sang opinyon.
9: Ang pagdugang, sir, sang termino nga 5 ka tuig para sa mga barangay opisyal, pabor ka man nga tani, 3 years lang ni sir. Kailang regular, gid lang ang pagpumpo, 3 lang ka tuig. Ay kinapropose na himuunan din nga 5 ka tuig para sa inyo pagbuka mo sini nga magdugay sa 5 ka tuig nga 3 lang dapat ka tuig so himuunan nila nga 5 years ang pagbuko
10: din di ba may that's why din is lang yung iba niya
9: naman
10: ay dami na isla sa una ko alam para na tingnan pa naman
9: sa inyong area David sir bastante man o kung okay man ang pagdumala sa inyo sini nga mga official.
10: Ah, okay man tayo, ma'am. Come on.
9: Wala man yan.
11: Ay, duwa ka opsyon mo na, guro. Di, mayo man kung madayon, mayo man kung hindi. Ay, pero sa akin, kung mayo malang ang pamalakad sang isa ka leader, eh, postpone lang anay, pataposo na lang yung termino. Pero kung sa mga leader nga medyo magtik pala sa kwarta pala. Ay siguro pwede nga isla na lang sila eh. O kung testing nga naman ng bago. Kasi siyempre ang mga tao eh. Para sa ito, siyempre ang tao hindi nga perfecto. May araman niya na o yun. Tag may araman niya hindi. Labi na gilang nagando man magpang panservisyo bala. Galing siyempre tanan niya mga politiko. Hindi o pera lang niya sa mayo ya. Huwag man niya sinsili nga may ginakuan kita. Ay sa kun, basi ang gusto na nila nga madayon ang eleksyon. Basi sa may personal na ya, siguro nga rason.
9: Ay kun para sa imo, pabor pa nga himukon nga lima pagit katuwid ang termino sa mga opisyal sa barangay. Kag SK sa baylo nga tatlo lang ni tani ko tuwid.
11: Ay kun ako, gusto ko nga padayon na lang anay. Eh, para ang mga ginapropose ko lang nila ng mga proyekto sa kuan, pero normal lang ina nga may feedback na sila gaya kay may standard procedure mo na, di ba? Galing nga yung siyempre, ang ibang nga daw kulang-kulang sa pag-intindi, ang atong kuno kapitan, nila ito yung mga leader, kwarta lang din alam, guys. Pero sa nag-intindi, normal lang din na yan. Di ba? Eh kung na kuya, ipostpon lang alay para nga ang mga project nga alang-alang sa iyan na termino nga hindi mahuman, mapahuman niya.
8: Ka kay Feb Roldan, ang payag ni alias Dodoy may kang tanan man ni sa pagpahiway man sa eleksyon subong tuig. Kaga amuna na mayara siya sa mga positive nga thoughts kung mayara man sa mga negative may kang tanan sa siniyang desisyon kay Feb Roldan. Sa piyak sini, ginpayag man ni Inday nga suno sa iya diri imbes nga mag-negative ang lantawon diriya sa mga nagaboto or sa publiko, hatagan pa sang tion o kung pabor inisya nga ipaiway ang pinili ay kagpadayunon ini sa 2028. Kay isa sa mga rason sa diri sa iya, ining tatlo katuig na pagpungko sa isa ka-opesyal, diri pa lang ni ginaplastar, ginakayo ang mga nahimuan. Or abi, for example, diri nga ginalimbawa, sininiya, kun mayara sa mga problema nga dapat kay uhon sa anay nga administrasyon diri pa lang ginahitso kag inina wala pa ni na plastar diri sang bag-o pungko nga opisyal ang iya siniya nga mga plataporma nga ginapromosa sang tion iniya sang iya nga pagpanumpa kay K5 Roldan.
6: Oh, by the way, K5 Maila ha, i-clarify ta lang under sa Republic Act 12232 which is amoning current law naton. About sa election, ang term iya nga ginset before is 4 years. 4 years ang termino sang kapitan, 4 years man sa SK, amo ni subong. Ang current year nila, ang current term nila is 4 years. So may yes. Proposal ng himo nining 5 years. Go ahead.
8: Yes. Kaga, amo na, no, ang yari ang kabayan sa payag ni Inday, may kaangtanan mani sa iyan nangin reaksyon sa pagpaiway man sang pinili ay subong nga tuig.
12: Para isang butante o mamamayan bilang Pilipino, sugot ako na ma-extend siya ang election. Kasi mas marami ang long term para kasi pag hindi siya 3 years lang, parang hindi pa ma-resolve ng makaupo doon na pinesto sa kanyang pesto, parang yung 3 years na yun, hindi niya ma-resolve ang kanyang mga problema. At kasi sa una, nire-resolve pa niya yung una niyang
9: pinalitan.
12: Tapos, hindi pa niya na para sa iyong sarili kung anong gusto niya, hindi pa niya doon napakita ang kanya para sa kanya. Kasi puro problema yung sa una, hindi pa niya magawa doon. Parang, inaayos pa niya yun. Kaya mas maganda yung long-term na extend para doon niya ipakita yung para sa kanyang mahimo, para sa kanyang pwesto. May mga negative naman, pero mas positive tayo, look for positive way na i-extend yung kanyang position para doon ay mapakita ang kanyang gusto ipakita sa kanyang pasto.
8: Nabatian ko kay Pag Roldan si alias Inday may kangtanan manino sa so, opinion man niyang reaksyon kung tiyon niya ipaiway man ining eleksyon subong tuig. Kabalik taran man ina iya sa pahayag man ni Nene kay sunod diri sa iya kung siya dabi isa ka bumuloto nga luyag na niya nga islan niya ang opesyal nga nagapungko sila nga barangay si magadugay pagid kag ilabi na kun wala malang iniya sang naimuan kag nakita man nga pagbag-o sa ila siniya nga barangay yari ang kabay naman sang payag ni alias Nene
13: dapat tuloy ang eleksyon niya yan dagan labing berto kay kun hindi pa tuloy ito gadugay ang kapitan ni bisbita gadya mislan man sila kung hindi man mayo
14: oo ay ang pagduga ma'am ngay mo ni 5 years ang ilang pagserbisyo para sa imo okay lang na
13: or ay hindi? Okay lang na ya kung mayo ang kwasang kapitan siguro dadra na ganay so bumabala ng yandang eleksyon kay kung mayo pa kwasang kapitan ti tuloy-tuloy ginaya eh
14: oo pero ining pagpaiway dabi yanda nga tuig mapasugot ikaw kung tani nga ar hindi ikaw magpasugot subong nga tuig nga ipaiway patapuson lang kung tani ang subong
13: oo oh, subong pwede ya oo oh. Kay amo man ang gideklar sa presidente oh. Ayan dan November 2 nga extend na naman oh. Igadugay eh, gusto mo yung palitan dabing kapitan hindi yung palitan kay next day pa sa 2028
8: nabatian ka kay Padroldan ang payagman ni alias Nene nga ang iyaman sini nga ko ginahinyo nga kung tani ginpatapos patapuson anay ang subong nga tuig nga eleksyon kag sa masunod naman kun tani ya nga tuig dugto naman dayon i-announce kubala ang yabuot silingon hindi man kun tani ora-orada ang pagkansila sang pagpinili ay kay halos sila tanan sunod rido nakabutang na ba lang sila gapensar nga nakadesisyon na sila kun pag-islan ang mga nagapungko sila nga barangay o kun hindi. Payag naman niya ni alias Joy, isa ka estudyante, ini ang iya una nga pagboto kung tani kag diri niya ma-experience nga makapili sang opisyal nga makapungpo man sila sini nga barangay kay suno diri base man sa iyang obserbasyon sa ila diri nga barangay kaangay nga kinahanglan pagid sang improvement kag dako kung tani man nga bulig nga isa siya sa mga individual nga makaboto kag makapili man sang nagakaigo nga opisyal. Yari ang kabay naman sa payag ni alias Joy.
15: Hindi ko yan na pabor. Kahit tungod, first time na ko yan na pagboto. Mm-hmm. Nga nga gusto na akong ma-experience bala. Mm-hmm. Kahit nga, nakikita ko man nga sa mga barangay daw okay man siya, pero need lang bala improvement sa mga sunod nga mga pandalagan.
14: Oo.
8: Nabatian ka kay Fiberoldan so far halo gid ni ang reaksyon kalabanan ang nga aton diri nga napakigangutan sa publiko luyag nila nga madayon ining eleksyon subong nga tuig agod nga maisla ang mga opisyal nga nagapungko sila sini nga barangay ilabi na ang mga opisyal nga wala sang mihura o nahimuan nga puro lang tug-an kag wala ni natuman ang ilas niya nga ginpatuman man o gipa-promesa nga mga plataforma. Ang iba naman niya, luyag nga mangin long term ang pagpungko sang isa ka-opesyal, agod hatagan sang tsansa, kag diri na dayon magasulod-sunod diri ang ginatawag bala nga ipakita gid kaysa long term ni nila nga pagpungko, diri na dayon magahusgaman ang publiko nga sa malawig nga tion nga ilang pagpungko makita kung ano gid ang ila sarang mahimo sa ila siniya nga nasakupan kay Kipad Roldan.
6: Okay, pero ang majority, ano gid ang ginambal sa majority kay 5 Myla?
8: Kalaban, nandiyan kay Kipad Roldan, hindi ni sila luyag nga i-cancela ang eleksyon subong tuig kay Kipad Roldan.
6: Okay.
8: Inisi Kasay 5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa topic sa K5 News FM.
6: Maraming mga salamat K5 Myla sa gindulong balita.
16: Publiko. Hilway nga pagpautwas sa barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
6: Mayuriya sa mga ka-K5 naton, gusto gid ya madayon ang eleksyon sa November 2, 2026. Pista minatay. Kung himuon man nga i-fix man into 5 years ang term, wala problema. Pero eleksyonan talang ya sa November 2 ang pinili ay. Kay currently under sa Republic Act 12232, gina-enjoy sa mga barangay officials subang ang 4 years na term. No, sa mga official sa barangay kag SK mga ka K5. 4 ka tuig. Ang isa nila ka term and they have 3 terms, no? Sa barangay, pero sa SK 1 term lang. Now, ang gusto under sa layi, eleksyon na yatani sa November 2. Pero ara subong pending sa Senado kag Kamara ang ginaduso nga hagna nga hindi pagdayonon ang eleksyon sa November 2 incidental to term fixing into 5 years hiwato na lang sa November 2028. Now bantayan tani kung totally makalusot ini sa plenaryo sang Kamara kag sa floor sang Senado. Kag bala kun magsaka ini kag pirman ini nga layi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay ang COMELEC subong, tigaulat man lang yamo. Gaulat man lang pero nag-stop anay sila sa movement sa ila sining ibandang mga activities while mga ka-K5 ginaulat ni ang election postponement or term fixing hagna mga ka-K5. Mina lang, kiti hindi naman ma-exercise sa mga botante ang ila sining right to suffrage this coming November 2, 2026 supposed to be. Kay ginatokre naman subong sa mga lawmakers naton ngay mo nini i-move ini in November 2028. Ang malipay sini iya mga incumbent. Ang hindi sini malipay ang disgusto sini ang publiko ang botante. Kag siyempre ang iban nga nagakilikisi nga waay pagani excited na gakilikisi man nga magkandidato kung makapungko mga ka-K5. Now let's all wait and see if what's next. Pero kung kita maglantaw do may sufficient number sa house eh. May sufficient number. Numero malang ding hampang mo. Kay subong way isang vocal ka nga mabatian nga nagambal nga tindis la gusto nga paiway ang election or balabagan ining ginaduso ang hagna sa Senate. Kung kita maglantaw do may sufficient number man. May mga kontra na pero pag-abot sa sining term fixing, nagakusugot sila. So let's all wait and see. Pruti mina lang kay nagapamalakpak subong yang dalungan kag excited, syempre may incumbent officials mo. Kay do kumatabo in a holdover capacity, 2028 pa sila posible maislan. Ilabi na kung last term na nila. Tima, kung mo last term mo na ma-extend kapag in another 2 years possibly. Or kung nainget na sa imong tao, gusto ka na nila islang, kaya ang opisyo mo eh, permi lang zumba. Gazumba ka lang permi. Huwag ka nag-aservisyo sa barangay mo, ti gusto ka nila islang, maugtas pag inang pumuloyo sa imo sang another 2 years. Na. Ti paborable niya sa mga incumbent officials. Hindi paborable sa mga Filipino, sa mga butante. Ang problema lang kay mga lawmakers naton, supposed to be they are district representatives. Nga kung tani, ginakonsulta manilang ilang mga pumuluyo sa distrito, ginapulo pamangkot Manila, kung ano ba lang gusto mga kakipay. 29 minutos sa nakaligad sa takt ng alas 8, ang mga balita dari sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power 3 yung suplemento ng epektibo sa pagtap na sa mga nagkalain-lain ng mga balatian subong panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500 sa may mga high blood, may diabetes, may mga inflammation na sa kalawasan, nagaidad ka na, ginasukot ka na sa mga pagpabaya mo sa lawas mo, to marina nga daan sang DTX 500. Kag para naman sa mapag-una aton nga resistensya sa lawas katuang taman ang Mighty C ang alkaline based ka vitamin C the immunity booster mga ka K5. Kag syempre yaraman ang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio isa ka natural ng antiviral kag ang bacterial specialist ang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kun naka Clinica D3 Bio adlaw-adlaw mga ka K5. Kag sa mga ka-K5 naton nga permilang constipated, ginadiarrhea, gusto ma-cleanse imo colon, katuwang naton ang Clinica Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics, mayaras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Sa mga baho-ba-ba, basiway kakabalo, damo na bad bacteria sa lawas mo, sa tiyan mo, ibalik ang balanse sa good bacteria, mag-Clinica Spore Biotics. Kay kis ati, may mga kistorya ka, way kakabalo na bahuan na sa paginawa mo. Hindi lamang na sa hygiene mga ka-K5, kis asa tiyan tabi, no? Basi may mga health conditions ka, especially problema sa tiyan, amo na nga nagabaho, galing mo paginawa, bisan hygienic ka man. Ang sabat dira, Clinica Spore Biotics mga ka-K5. Ibalik ang balanse sa good bacteria sa lawas ta, Clinica Spore Biotics. Kag sa mga misis, para palanggaon pagid ka mo ni mister, para mas magtamis pagid ang inyo pagtamdanay, Clinica Spore Biotics man sang sekreto da para sa mas matamis pagid ga pagpalanggaan ay Clinica Spore Biotics kag syempre ang gamito ni mister para mas magpagros pagid kag mas magdugay sa patag awayan extend food supplement for men mga kakipay. Pagbalik ta diri sa aton siniga pagpangalaga duga nga mga balita. By the way, good morning Elma Dordas Manalansan ga monitor. Salamat gid Ma'am Elma. Merasol Quezon Kadigal kay Boyet Rote nagatutok na. Ramil Amistoso dira sa may Banwa Sampanay nagapamati na sa Star Angel Ukay-Ukay sa Banwa Sampanay. Maying aga Star Angel Ukay-Ukay sa Panay, ilabi na kay Ramil Amistoso. Joshua Patrick Matias gapamati na dira sa Matias and Robles family sa Lantangan Pontevedra. Dorin Diusen Artates, good morning. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sini nga mga suki nga mga ka-K5 nga nagaupod na diri sa aton nga pagpangalaga do nagatutok na ga nakalansang ng ilang radyo nagapamati sa 100.9 sa 100.9 MHz sa ila sini FM band FM dial kay Virginia Cleto. Virginia Cleto dira sa may barangay Baybay gapamati maing aga Ma'am Virginia Cleto. Salamat gid sa pagpamati kay Vina Cleto. Ma'am Vina Cleto kag kay Aileen Kalumag. Ma'am Aileen Kalumag, salamat gid sa pagpamati diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM. Pagbalik ta, duga nga mga balita istoryanta mga ka-K5 mga pilang ta DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee. Gapamati manggalida sa Evisa no si Madam Roslyn Bisana Dorman no si Madam Roslyn Bibot Dorman dira sa Evisan Galano gidadang iyang radyo gapamati sa K5 News FM. Ma'am Roslyn Bibot Dorman, good morning. Salamat gid. Kag sa mga suki naton sa RV Mini Mart everyday gapamati diri sa Foro de los Pueblos program sa K5 News FM. Thank you gid sa RV Mini Mart sa Villarreal family da naga-monitor. Thank you gid. Kag sa mga suki naton sa Paseo de Rojas oh, ilabi na sa may diri sa may katedral ayon bala na tungan sang katedral kag City Hall Galano ginaday lang radyo gapamati sa K5 News FM. Thank you gid. Kung may magliso sa inyo radyo, halong kamo kay basi mga makawat ina nga nagapakuno-kuno lang amang liso kuno radyo. O halong kamo da kay uso subong kinawatay. Mapakuno-kuno lang na sila nga kuno ma-survey sila, mangliso sila sang radyo nyo. Inyo na pamatian K5 bisaylo nila sa iban nga waragwagan. Ah, halong gid kamo kay mga kuana basi mga kawatana. Ayaw nyo gid pagsaligi, ayaw nyo gid pagpabayan nga iliso inyo radyo halin sa K5 iliso sa iban nga istasyon. At basi mga gapakuno-kuno lang na kagkibot ka lang yan, mga pagkabutang mo ay nakawato na. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdog.
17: News FM. News FM. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
20: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga ulo.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauhaw.
21: Masi may diabetes ka na.
22: Mag-DTX 500 na.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
21: nga nagapanubo
22: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
22: garantisado.
21: DTX 500.
22: DTX 500.
23: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala po na siya nabat siyag.
22: DTX 500 Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
24: Mighty C.
26: Mabaka ang butika.
27: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga ubo, kag-sip on.
27: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
24: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
24: DTX Beauty Soap.
26: Mamakas sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mamasaga butika.
24: DTX Coffee Mix.
31: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing.
33: Luto na.
32: Ang labahan.
33: Nakasampay na.
32: Ang uniform ko.
33: Naplansa na.
34: Ganito ako.
35: Tigasi.
34: Tigalapa.
35: Tigasay.
34: Tigaplansa.
35: Sa araw si Missy.
34: Ang masusunod
35: sa gabi,
34: ako ang bossing.
35: Dahil kasangga ko
34: ang Extend
35: Supplement for Men.
34: Lourdes,
35: tapos ka ng maligo.
36: Yes, darling. Come to Mama.
34: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men.
24: DTX 500.
37: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
24: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon,
24: mag-inom sang Eye Care Gold.
27: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
24: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
38: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
1: Ay, Mari. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
0: Kay may barato balay nga butika.
1: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
1: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso!
6: Foro de los Pueblos
7: Bultan, Besana, Villarreal.
6: Para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
8: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Sa Gyapon, kaupod sa inyo ka K5 Roldan, Besana, Villarreal.
6: Foro de los Pueblos.
8: Sining karon lang ang Raw City, nagtagbalay sining Raw City Invitational Tournament. Kung saan nindalag ko no, ng mga eskwelahan or dalag ko ng mga teams, I mean, ang nagpasakop sa patagsang basketball mga ka-K5 kag na puno sang rinugyaw ang Dinggoy Raw Civic Center sa pagpasundayag sa mga basketball players dagikan sa nagalain-lain ng mga basketball teams hindi lang diri sa Pilipinas kundi mayara pagikan sa luwasang pungsod mga ka-K5. Ang publiko gindayaw ang pagtagbalay sinisang syudad sang Rojas mga ka-K5. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
9: K5 News FM Live Report.
10: Ka-K5 Barol Dan, no, nag-angkon yun sang positibo nga reaksyon gikan sa publiko ang labing una ng Roa City Invitational Tournament 2026 na giniwat diri sa siyudad sang Rojas. Halin ini sang Biyernes, Agosto 21, kag nagtakop kagabi, Agosto 26, K5 Roldan. Kung sa diin, kagabi, no, nagampang sa finals ang hubon nagikan sa Australia nga Brian Kerr Basketball Academy, batok no sa isaman sa mga team sang UAAP nga Adamson Soaring Falcons. So kung naiya sa Adamson University, K5 Roldan, kag nagmadinalagon no ang Brian Pearl Basketball Academy sa sining finals man no sang Roa City Invitational Tournament 2026. Alin sang Biyernes ka-K5 Roldan, madamo no sa mga tao ang nagapadulong sa Dinggoy Roa Civic Center para maglantaw kung sa diin no na ginakalakipan iniman sa mga Rojas noon kapis noon kag mangin man sa kaiti nga mga kaprobinsyahanan diri sa Panay, may mga bisita man no, nga nagpadulong diri kag pinaman ka mga opisyales sa aton sini nga probinsya no kakipay buldan kag diri man sa syudad bina suportahan ang ining labing una makabig na ti ini isa ka international man nga sporting events kay ti hindi lang ya siling aton no nga team diri sa Pilipinas nagpadulong diri sa syudad sa Rojas kundi duha ka team gikan sa Australia nga ang UAC Caseboro kag ang Brian Kerr Basketball Academy K5 Roldan kag ang tatlo kasi Katman na team sa UAAP nga dinasa sa University Green Archers Adamson University Soaring Falcons, kag ang University of Perpetual Health System, Delta Altas, na muna niya, lima ka team na nag-miss in this, no? Nagpakita sa nila sila nga abilidad pag-abot sa kapagsang basketball, ka-T5 Roldan. Sa ato naman sila nga pag-pakingangot no, sa mga tumalanaw, ka-T5 Roldan, aton yun na pamangkot na no, kung ano ang ila sila nga experience, ano ang ila sila masining no, sa sining efforts sa Roja City Government, na dinala din sa Roja City ang ining makabi nga international sporting events. Suno kay JR, isa ni man ka empleyado sa isa ka pribado ka kumpanya, residente ni sa Manuas ang Dao, kanyang padulong inilisyonan sa Roas para maglantaw sini nga event. Gimpasalamatan din sini no, ang alkalde sa Roja City Mayor Ronnie Denivas, bangod sa inisyatibo nga madala din sa Roja City ang among klase sa kompetisyon. Kag sunod siya no, first time nga team mo diri sa Capiz no, diri sa siyudad sa Rojas, nga may mga team nga nagpadulong diri sa siyudad halin si Iban nga pungsod. Isa man ka social worker ang aton sini pamangkot si Ma'am Lina Foro, kag sayaya dako gini no, kag importante nga event bangod way lamang inya nagahatag sang nakasadya sa publiko kundi nagabulig man sa pagpasaniog sang turismo diri sa siyudad sang Rojas, ka-T5 Roldan, kagda sa payan pa niya, paagi man sa mga event, makilala pagid ang siyudad, kag sa mga posibilidad pagid, bilang isa man ka-destinasyon para sa sports, kagiman pa nga mga activities, nga hiwaton dira sa aton sininga world class, nga Dinggoy Rojas Civic Center. Suno naman kay Provincial Director sa Samahang Basketball ng Pilipinas, Capiz Chapter, Mr. Ronnie Digala, maswerte no ang Roja City bangod may didirato ini pinagi kay Mayor Ronnie Dadivas na handa ay magdala sa mga international event diri sa Roja City. Ang pagiwat sunod diri sa mga tournament mahimo nga mangin tikang sa pagdala pa sa mas madamo nga mga international kag world class nga sporting events diri sa Roja City ka-T5 Roldan. Ari pamatian nato ang dugang paginhilan ng mga pahayag angot no sa sining ilaman sini nga pagdayaw kag positibo nga reaksyon sa bagulang inyo ng takot na Roja City Invitational Tournament 2026 ka-T5 Roldan.
11: Dako gidini nga event diri sa Roja City. Kay first time gidini nga natabo. Kag hindi lang nga local nga mga sports kundi international gid nga sports. Isa ini ka pag boost ang turismo sa Roja City. Kag gabay pa nga sa paagi sini ang aton nga ang siyudad sa Roja City makilala man kag makabulig ini sa ekonomiya. Kag sa subong pala problema sa kalibutan ini nga paagi sini mahatag ang aton nga ano ang aton nga tion sa pagkasadya pagkaisa sportsmanship unity sa aton gobyerno kag sa kay Mayor Ronnie Dadivas gina I'm proud of you Mayor kag gabay pa magpadayon ini nga kaangay sini nga programa aktibidad sa Roja City kag gabay pa nga indi lang ini usugod. Kaya isa pa gid, salamat gid sini sa civic nga center nga bago, mabugnaw, kagbagay gid sa sini nga, activities. Kagabay, mabuhay ka Mayor Ronnie Dadivas, kag ang bilog nga pagdumalahan sa Roja City. Kag magapadayon ini, congratulations sa nagdaog, kagabay pa mag-isa, magpakabakod ang kada isa sa tunga, sa nga kagamo, sa kalibutan, ini maghatag sa atong kalinong kag isa sa pag progress ang mga Roja City pagi sa sports naga isa ang bilog ng mga Capizenil.
12: Yeah, ang Roja City is very very fortunate to have Mayor Ronnie Dadivas as the head of the city for bringing this event to this beautiful gymnasium, and hopefully this will followed by another tournament soon. And congratulations to city government. This is the first time that this tournament is held in Roja City. and as the provincial director of the Samahang Basketball in Pilipinas for the province of Capiz, I am really, really happy that the crowd is in total support of this event. And it's a big boost to the economy of Roa City and the province of Capiz.
13: First of all, ma'am, bago lang is madamo nga salamat kay Mayor kay na ano siya sa event ka Ilocsini. Kag first time man hindi interes sa Roa City nga nakapatupad si Mayor sa event. So, happy kid kami nga ang tanan nga naka-experience nga makalantaw sa Ambo Sining event.
10: Nabatihan, no, kasi Five Roll Dan, ang reaksyon sa pila man ato diri kakauturan diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ang ato sining bago lang nagtakop na Rojas City Invitational Tournament 2026 K5 Roldan. Report para sa pagpangalagad sang Foro ni Los Pueblos, sini nga balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang kalinawan sa Capiz. K5 News FM.
8: Madamong salamat sa gindulong balita ni K5 Darren Henson. Reaksyon sang publiko angot sa sining pagkano madinalagon nga paghiwat diri sa siyudad sang Roas sining Roa City Invitational Basketball Tournament, mga K5. Kag hopefully mas magkuan pagid ni no, mas mag madamo pagid sa mga future events nga itagbalay ang Roa City kapareho sini mga K5 bangod magluwas nga makaimbitar kita sang indi lamang mga taga diri sa pungsod Pilipinas sa liman sa iban nga pungsod makuan pagid ni may epekto ini sa aton lokal nga turismo ma-promote sini ang Roa City indi lamang diri sa Western Visayas kundi sa Bilog Pilipinas kag nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Oportunidad ini no mayo gid nga mga inisyatibo mga K5 kag kita nagapati isa ini sa mga ginatagan man prioridad sang Roa City government no, isa ini sa mga bagay nga ila ginatutukan sa karon para mas ma-promote pagid ang siyudad sang Rojas indi lamang sa different provinces diri sa Pilipinas kundi even mabaligya tang Roa City sa ibang pagid ng mga pungsod mga K5. May experience nila ang pagkamaabi-abihon sa mga taga Roa City. Pero halong lang kamo sa tricycle kay mahal ang pliti. Ano ginakulabos kita sa tiyempo diri sa aton siniga pagpangalagad ang dugang nga mga balita, mga issues kag impormasyon. Wala tamatagan ligwa diri sa aton nga pagpangalagad, bantayin nyo sa iba naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Michael Torrentia Banco sang Choice Cut, Michael Torrentia Banco sang Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension naga monitor. Bernadette Omiten Calzado naga pamati naman, salamat kay Azucena Villarais dera sa Hong Kong, good morning. Reynanti Cam sa Family Cam kay Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam maayong aga. Gianna Velsiloso ambal niya. Do wala sang katapusan nga inisulay sang eleksyon. Hopefully that would be the last postponement sa eleksyon, Sir Roldan. Tani dayon na din next time ang gina-propose nila nga daw may something pero wala man ta magawa sunod kita gyapon. Sige, alin kay Ma'am Gianna Velsiloso. Elma Dordas manalansad, salamat gid sa pagtutok. Actually may mahimo kita. Tawgon ta tension sa mga local lawmakers ta. Ngati gipinabuang lang kamo da suportawan nyo na pamangkot pumuluyo nyo gusto yasang tao may eleksyon. Tibalaan ta naman gamito naman ni sa mga politiko nga ning kapital sa masunod.

0: ko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas mga buti ka! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotic! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: available now.
13: Extend Food Superman for Man.
17: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Firmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa

0: DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500, mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
2: Hi, tennis manis.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, tennis suwisten.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, tennis suwisten.
1: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
7: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lang carrots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon, kumalot, kadingin tayon ang akong nulo.
7: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
7: Kasi nga mabala ni mga flowers, na damong probiotic.
11: Basta mas hapo.
5: Ma-edukar ka pa.
7: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo pinitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Dr. Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir JP.
8: Gusto.
3: Ang elepante, Sir JP, bisan bugat, apat katiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
8: Mm.
3: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang katiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir JP sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud indi magidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
8: Uy, isang tikan, sakit-sakit.
3: Sigurado may tsindihan sa mga ano? Mga
8: may edad-edad na.
3: Ni mga mekaniko.
8: Aho, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
8: Hosto. May mga
3: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Hosto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag MyTC. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
11: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmud ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
8: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali, Doc, na masakit ang imong tuhod.
3: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir JP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now, suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, MyTC, or Pure Silang, Sir JP, ang pangbato dari. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MyTC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
8: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
3: Kay wala kag-inom ni TX 500 kag MyTC. Seriously, Sir JP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani, dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, babudlayan pagid ka mag-iho, pero imni bala power combination sang DTX 500, sige-sige habla, DTX 500, MyTC or Pure Seed, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
8: Ilabi na ang mga pala-exercise, ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon, kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MyTC, kay soon, suktun kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
3: So, ang oxidative stress, Sir JP, o mataas ng level sang free radicals so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage, kag ini ang nagatrigger sa gituag, inflammatory response. Ari pa, Sir JP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gituag, oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage sinisenso ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MyTC, or PureC. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang imo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid dito experiment kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
11: Informasyon sa ikayong gawas.
8: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX Preventive kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy o pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag ka gid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang masubo nga kamaturan sir GP amo nga madamo sang mga tawo ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, maabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas na bankrupt na. Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting.
8: Uh-huh.
3: 16 ka oras ang fasting.
8: Uh-huh.
3: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
11: DTX 500. Makapulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag kinaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
3: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
12: Ang problema sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan but sila nagaburon na blood sir GP sugod. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagaayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
13: Kung wala kag DTX 500 kag Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
14: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
3: Mm-hmm.
14: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-Mighty C everyday.
3: Kadamo, gid, sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500, kag Mighty C. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-Mighty C na, or Pure C adlaw-adlaw.
11: Informasyon sa ikayong lawas.
8: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero, why po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
3: Klinika Diopress.
15: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
17: Bumaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Ang pabito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa. Amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
3: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
8: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Huwag mo ko naghahapon ng rabo.
14: Uy, easy.
3: Kasi bumbahan tadi.
8: Dami ko, ya, arabuhok.
14: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bago si Bildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
3: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapusan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
18: Puro natural.
3: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
14: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Ano nami ang blood flow mo kanan mag-extend ka. Kaya ang extend wala na ni gapatindog sang imo antenna, sang imo transmitter, no? Gapan nami panis ang imo blood flow, nami ang pag-delivery sang mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sang basura sang imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
3: Awon din ra ba gawa panag nago lang na siya.
18: Ano sikreto niya?
8: Milig sa taguay.
3: Once ka pa nago siya, trabaho, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
8: Dising ako no, dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plus ako mo. Wala 19
14: na. Kampiyon ni
3: McPeach. Kabla ko ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
14: Maligo ka basic.
3: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang kampiyon.
8: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, protektado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta? Sa Talk ni Doc with D3 Bio.
15: Talk ni Doc!
13: Ang balinada miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kinanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is tas. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
3: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak, sir.
13: Mm-hmm.
3: Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
13: Mm-hmm.
3: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm. Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm. no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
8: Sa alingagag pala.
3: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
15: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
19: O si Karen, kadamong isang akon hair fall ang hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buho kag hinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
20: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound. Sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
18: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys, especially kung ginakagata bala magtumarta sini, ginausap naton, kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria, Sir Boy. Nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sang aton yang nga unto, no? Balo pag produce ni sa sang acid para madunot ang aton yang unto. Ti ang D3 Bio miara sang ginatawag lauric acid, amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sang ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
8: Bio,
18: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, sir boy, mayara sang extra virgin coconut oil nga ginapanami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga chan. Busi ningon indi gid mabuhi ang kagaw, mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga chan. Kag hindi lang ina, sir boy, mayara kag lesa ginatawag acid reflux, syempre madamage sang imong esophagus, no? So kun tunlon ta na o kun usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3Bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, sir boy.
0: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acids. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid, gapadipis pagin sang imo lining, sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglyceride sa makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sang imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sang imo good hormones, sang imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sang tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kaya D3Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
3: So, kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
21: May mudo.
3: Tungod kay nga man nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag Candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3Bio.
0: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o busipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga chan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
22: Informasyon sa ikayong lawas.
23: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha nyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D3Bio. Abi nyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
23: Ito
3: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? isli na na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
2: Ato si Rico, sa Karajo announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako kamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the Physio. Nagaluyaan ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang augatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
18: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason,
3: mm-hmm.
18: magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Mm-hmm. Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, updan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
3: Mm.
8: Uh-huh. Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ni nga hundreds of, kwani, may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya.
3: Uh-huh.
8: Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige man kaon, grabe, pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Pwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos na mi imong mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3 Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
13: But there's more, pagid, no? Kapon, ang D3 Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting but also for bone metabolism. So diin ka pa sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio, kambyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na.
1: D3 Bio.
21: Ako si Maria, basta asbid katama ang akon nga blood sugar, nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day, amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat, D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: Masakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
3: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
3: Spore Biotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
3: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
13: Nga man, Daddy?
14: Kay sakyan ta sila. Sakyan ta sila. Ila binagid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
13: Maayo nga ideya na, Daddy.
14: Amo na ang ginatawag nga sakay dala. O sige na, Jupiter. Manglibot-libot ka na to.
13: Daddy?
14: Ano naman, Jupiter?
13: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
14: pa yun sa... Una, rin ako. 500, oh. Libot na to. Abot ko na iya. Abot ko na kuna nung gusto mo.
13: Hala, sadya-sadyay, no?

0: Boy, Ramon.
1: Doon, nagkadalom siyang ginawa mo, boss Rocket, ah. Ano, boss Rocket?
0: Medyo paos lang ko, ah. Pero sa tuod lang bala, Boy Ramon.
1: Ano yun na, boss Rocket?
0: Daw amat-amat na nagabugnaw ang lakat sang impeachment, no?
1: Ah, base gin butanga nila, Ice. Hindi gani, boss. Base gin sulod nila sa refrigerator, ano pa nagbugnaw.
0: Bawo, ikaw bala, Boy Ramon, ang hinaslo gina mong imo, no?
1: Yaman, boss.
0: Mamangkot ka pa sa banta mo, sakto nang ginasabat mo.
1: Eh, sakto na gina, boss.
0: Bow, mag-amo ka na, blaboy daw nami, nagid lang,
1: ano, boss?
0: Mangita ka na lang sa kagalingon mo nga ilistaran.
1: Ara ka naman, ha? Na ano man imo, boss man?
0: Wala ka gatarong mong.
1: Ay, ano ka bala, boss? Pero ano to ang balumblaki na? Parte sa ano to, impeachment?
0: Ang botse mo, suluha na!
1: Pero sa totoo ng blabos, base gina pataway-tawayan pasang mga prosecution, ano na kay boss? Prosecution panel? Ang ila pagbirada kay Vice President Sara?
0: O kon base naglinong na kay hindi nila kaya impeach si BP Sara?
1: Ah, ma-impeach ginaya.
0: Bawi ikaw, Balaboy Ramon, one-sided ka gijamong.
1: Ikaw man gani, boss. One-sided ka man. Gusto mo ya hindi ma-impeach si Sara?
0: Oye, ikaw ya kay gusto ka gijam ma-impeach si Sara, no?
1: Eh nga, hindi kaya gusto ya, busaw.
0: Para makabalos man sila sa mga nagtraidor sa ila pamilya.
1: Ah, bagay na sila, boss.
0: Hey, akig ka gijam sa mga Duterte, no?
1: Oye.
0: Kay man ka, agi ka man gurutokang. Akig ka kay base ginakulbaan ka sang drug war.
1: Ah, basta boss ah. Akig lang ko sa iya ya.
0: Ah, kuya basta ako na namian kuya sa ila.
1: Ikaw ya boss eh.
0: Amo na gani nga hindi ka na ni mag-star sa akon balay. Kay para lang na di sa mga pro Duterte balay kuya.

0: Amo nang natabuburog.
1: Ina, ano man yung daw si hindi mo na mapatihan nga? Maintuan ka pa ya, Chay? Ikaw mabantog ka na din nga tirador kag diskartidor na intuan ka pa?
0: Amo man gani, Rog?
1: Wala mo gud mamuti ka ng nga scammer to siyao?
0: Wala gud eh. Nagsalig ko bigay do makaluluoy man siya. Gali kay ako gali ang kaluluoy.
1: Ay ba.
0: Ula gid kuya, ula gid kuya magdahom nga scammer to siya gali mong amo to nga mga tsura ya sa tong to ililtuon gali kay ako pa yang ay ako pang na intuan perte abilidad nga tigulang manginto mong.
1: Amo na ganing hambal nga don't judge the book by its cover. O, tanawa mo lang ikaw, Chay, ho. Ang itsura mo yan, malug-into na ginaya. Pero ikaw pa yung intuan.
0: Amo gani, burog. Do, hindi kin ko makapating ang maintuan ko. Ay, abi ko gani, alay, makakwarta na ko, buisit. Buisit ako pa yung ginimo, yung nga manugmasay, mabuisit. Ganyan.
1: Ay, aba. Ay, kaluoy man si mo, Chay, ba?
0: Man, makita ko to liwat ang animal nga ato ibagnos ko gito sa sakarsada mong.
1: Eh, hindi man siya, kay tigulang man to.
0: Tigulang man gani, pero wala ka pataha ang animal ya.
1: Aha, sala mo na iya, kay nagpainto ka. Kung ikaw gani makapanginto, mo ba nang hambal mo sa mga biktima mo sa una, di ba, mal mo? Sala, niya nila ya. Balos ba alos na chay maritis.
0: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Jaguar Amoskol.
1: Boss Norbeng di Malunhaw.
0: Adios, adios, Jaguar. Sayonara. Goodbye, my friend.
1: Tama na, boss. Kay salamahon mo lang kayang nanari-nari ng lingwahe isang imo pagpaalam sa akon.
0: Paalam na, Jaguar. Malakat na ko. All my bags are packed and I'm ready to go. Masyake hands ako sa imo antes ako magwa sa ospital ngayon eh. Te, diri ka lang ha? Ayo-ayo ka lang di ah. Magpabukot ka di. Aiste, magpakabuot ka di re.
1: Bo, grabe ka balabos ay. Do, ginapahisa mo pagid, kuya.
0: Ah, wala man ah. Gapurma lang, kuya, nga paalam sa imo.
1: Tama na na, boss ah. Kay do, gina, lihap ang kasing-kasing ko sa kasubo.
0: Wahay, sadya-sadya ino.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!

0: Well, dyan, laba.
1: Ano man naman to, Todd, ako?
0: May istorya ko pala si Mo. Antes na magsulod sa classroom, may istorya tanay.
1: Kaya ano naman ang istoryahan ta?
0: Nang harvest kami kamatis namon nga tanom.
1: Ati mayo kito, Todd, ako eh?
0: Sus! Nakakuha kamatis nga daw Indian mango ka dako mo.
1: Grabe ba?
0: Tuod na niya. Hindi ka magpatiyaw.
1: Apo, pati eh. Eh, kagi kami na gani ko asang kamatis man. Gita naman to namon. Dumarang, kadako ang bunga.
0: Para ya daw tinikal na giniyangin mo ya.
1: Tapos may araman kami gani na ko ang ha. Daw pariyogi ka dako asang langka mong.
0: Hmm? Dali di bala. Eljan, laba bala.
1: Eh, nga man tutod ako.
0: Batsyagan mo. Gagiho, taday nga. Ginapatungan tani nga ko, ano?
1: Oo. Nabatsyagan mo? Medyo nabatsyagan ko.
0: Bunga pa ni siyang kamatis na mo nang ginapatungan ta.
1: Wow! Animal, sobra-sobra nang inaya.
0: Hindi ah. Sagat giho da.
1: Mm.
0: Basi bala matumba, tas ang ginatungtungan nang kamatis na mo nao.
1: Wow! Perte na ganyan sugit mo ya?
0: Hindi ka magpatiyaw. Kay dason ako naman, hindi naman ko magpatisi mo.
1: Ah, papabati na ko ya?
0: Amo na, ya!
1: Sada-sada eh, no?
0: Wow!

0: Hello, my ex-girlfriend.
1: Ba? Oh, ikaw?
0: Nakibot ka gid haw?
1: Buhi ka pagali? Abi ko gani kung tayo yun na to ang pagpahuway mo.
0: Sobra-sobra ka naman imo ya kayot. Ako inighiyapon. Si Norbeng Di Malunhaw nga may Bertod sa Bulitas.
1: Ha! Basi layak na.
0: May ibuga pa niya.
1: Abaw! Basi baladalon ka naman liwat sa hospital, haw?
0: Ah, hindi na kayot, ah. Subong iya, nagbalik na ang akon agimat. Pagros na kuya.
1: Abaw? Pag-gross. Basi maghangos ka naman.
0: Na-timingan lang to ya.
1: Timing man? Hindi ay han. Balatian mo na gid na iya.
0: Ah, hindi ah. No. Natabuan lang to ya. Bakod pa kuya. Pag-un pa. Tungod sang akon, Bulitas.
1: Daw kinulbaan ako, haw.
0: Kagngaan naman kayot.
1: Basi konsensyahon ko bala kun ano ang matabo sa imo. Basi ako pa ang mangin rason bala sang imo kamatayon.
0: Hala! Sadya-sadya, ino?

0: 以待在 Sunday School Classroom 吗？
1: 哦，干你，怕是没来得及了哈。
0: Hindi pa man to mag-start si Mambulak dahil ako'y wala pa katani kita.
1: Ano? Ano? Wala, ano? Chulit-chulita, be?
0: Hindi ganun mag-start to klase kung wala pa ta.
1: Mama na.
0: Teka yung special tayo siya.
1: Wala special.
0: Amo na nga dapat. Ante sila magsugot klase. Hulton tayo nila ya.
1: Grabe ba? Amo na gali, Angelina?
0: Oo, amo na nga. Kabalo ko, paabuton kita yan. Ay, ni Mamburak day, ante sila magsugot ya.
1: Sige, Angelina. Upod lang ko si mo.
0: Kag mas mayo ya, kay busog tayo ang daan at is maglasihay para palalayo sa gutom, ha? Man, pala, damang ulang ta sa klase. Basta, importante, di tagutom. Kag para makaparticipate ta sa mga activities, eh? Kay gagana, tunoto kay Timan. May ano datong tiyan mong.
1: Ikaw bala, Angelina? Mas importante ganyan sa imo ang busog. Bala daw wala kaya may makwa ng leksyon, no?
0: Well, eh, Buddhist life ni gani, bay. Hala, kuya labot ng mga kuya importante yung may pagkaon ko.
1: Hala, si Dede, asaya!

0: Superior Eye Formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM championing the live of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Hey, five galing awantay.
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
3: Ano ba, Clon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka papamangkot kung ano baklon ko!
0: Hey, I'm Galing Awantay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatapna sa pag-atake isang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
7: DTX-500. DTX-500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX-500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX-500. Ano
9: kinabatsyag sa barangay
10: po? Ano kinabatsyag mo sa
9: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX-500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX-500.
8: DTX-500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
17: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang exact. So, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuloan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: 5 Kalingawan Time!
1: Hello, Tay?
2: Ano to, anak?
1: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo ko na nung ubrahon ko.
2: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
1: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
2: Okay na.
1: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
0: Yeah! Hey! I'm Kalingawan Time!
3: Kampiyon!
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga buti ka!
4: D3 Bio!
7: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong selula nga ah. Amone ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
8: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
7: amon. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
8: Mm-hmm. Ano ba lang
7: insulin? Si insulin.
8: Ang insulin is a kind of hormone.
7: Kung
8: no?
7: Sa central siya ang track.
8: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amon siyang tracking.
7: Mm-hmm.
8: Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
7: dulong niya to central.
8: Dulong sa
7: ang central amo ang selula.
8: Amo ang selula.
4: D3 Bio.
9: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
7: Mm-hmm.
9: Kumbaga ang selula sarado.
7: Mm.
9: So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
7: upod na si glucose kag si insulin.

0: Correct na.
1: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
0: So, obese. Belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
0: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign.
1: Uy.
0: That your cells are already insulin resistant.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Oh. BCO. Yung may D3.
1: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
0: Mm-hmm.
1: Dason ko noon ni mga balatian is
0: insulin resistant.
1: Diabetes.
0: Na dayon.
1: Insulin resistant.
0: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
4: Mga complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
0: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
1: So meaning, Pap, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
0: Correct.
1: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
0: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
0: Ha?
1: Wala na.
0: Wala na sa Boy.
1: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
0: May ketones.
1: So, meaning, pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct.
1: Ang isa pag-insa basahan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ina-correct niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
0: Liwat.
1: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinloan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
0: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
4: maganda
1: niya.
4: Maganda shower siya, Dok.
1: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amuna nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amoni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
0: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka! DGX 500! Di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Lali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko,

0: inom sa Mytc 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mytc.
1: Mytc babaka sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
8: Extend supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: mayong aga Banwa, mayong aga siyudad Sarawas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Subong adlaw sang Huwebes sa Pizza 27 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome na mga kauturan naton, kag maayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Ginaagda tama ng aton nga mga kauturan, ang aton sininyo mga K-5 sa bilog nga probinsya sang Capiz. 11 Mbps K-5 News FM Rojas. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan diri sa bilog nga siyudad sang Rojas. Sa 47 ka mga kabarangayan sang siyudad sa Rojas. Kamusta kamo mga ka-K5? Sa 1st District sang probinsya sang Capiz. Kamusta mayong adlaw sa inyo tanan? Diri sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz. Kamusta kamo mga ka-K5? Sa bilog ng Western Visayas sa pungsod Pilipinas. 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo sa gihapon diri sa kampyon nga estasyon.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: 100.9 MHz. Hindi na paglisua pa ang lilisuan sa inyo sa mga radyo. Itutok na diri sa K5 News FM Rojas. Walang lisuan. Kay diri sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Diri nyo lang makita, mabatian ang mga dragkuan, mga kampyon nga mga balita, kampyon nga mga report, kampyon nga mga topiko.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Kag sumuman mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Welcome, welcome, welcome! 11 Mbps! Upo diri sa inyo lagad sa inyo ang Anchorman, ka-K5, Alan Catalan.
2: Al Catalan.
0: Kagsuman sa ato sining mga followers, sa ato sining mga viewers, sarang nyo man kita makita live sa aton sining mga official Facebook page, ang K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Digital or Rojas Digital. Paluwat K5 NFM Rojas Digital. I-follow nyo na mga ka-K5. Follow na, follow. Like and share mga ka-K5. Like and share. Kag sa aton sining mga ka-K5 nga gusto magpa-shoutout, diri sa aton sining pagpangalagad, diri sa 11 Mbps program. Sige na, umpisahin nyo na, padala nyo na sa gusto magpa-shoutout. Mayong agadra sa aton nga mga tagpalamati sa Teodoro Arsenas Trade Center. Ang merkado publiko sang siyudad sa Rojas. Nagasigabong, nagalanog ra ang K5 News FM Rojas. Sa aton nga mga negosyante, sa sulod sa merkado publiko, kamusta kamo mga ka-K5? Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Ra sa transport terminal, Rojas City Transport Terminal. Mayong adlaw gid sa inyo tanan.

0: Tutok na mga ka-K5. Diri sa aton sining pagpangalagad kag sumuman sa mga igadulong naton nga mga balita. Diri sa 11 Mbps. Kagang balita buinlog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Sa aton nga mga ka-K5, mag DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, mag-detox ka pa. Adlaw-adlaw mga ka-K5, mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ay ka na, mitgid sang imo sining pamatyag, makainom ka sang DTX Coffee Mix. Mahagan-hagan gid ang imo sining pagtaas ang imo sining blood sugar sa imo nga lawas. Ilabi na gid sa aton nga makuturan nga nagasuprer sang balatian nga diabetes. Kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix mga ka-K5 adlaw-adlaw. Sorbahan nyo, mag-inom ka mo sa DTX Coffee Mix. Sa gabi pala, kumakaon ka mo damo-damo. Pag-aga, pag-bugtaw nyo, pag-inom nyo din sa DTX Coffee Mix, ay mamuhin kagid. Limpyuhan gid sa DTX Coffee Mix. Ang imo sininga lawas mga ka-K5. Nagamag-an kag nagamanayan-naya ang imo pamatyag. Ano karon ang matalulupang doon ng mga balita? Diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kag karon sa mga headlines. Homicide, kasong ginpasaka sa caretaker kag tag-iya sang rest house. Kung sa diin na kuryente kag napatay si Angel Camayra. Ato na, ginpasaka na ang kaso nga homicide mga ka-K5 matapos nga napatay ining si Angel Camayra nga nagsandig dira sa isa ka perimeter fence nga may live wire sa Barangay Dumulog, Rojas City. Nag-jogging ini kang nagpahuway-huway. So lipod sa ihibalo sining minor de edad nga bata mga ka-K5, may live wire gali ang iyan na sandigan. So may negligence on the part sa tag-iyas ang balay kag ang caretaker. Ginpasaka na ang kasong homicide mga ka-K5. Batok sa caretaker kag tag-iya sang balay. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Traffic Management Unit sa Rojas City Government padayon nga nagapangdakop sang mga kolorom nga mga tricycle. Dapat mangin mapintas ang TMU. Damo kolorom. So kung kisabi, ginapabayaan talang ang mga kolorom. Kisang kolorom pa ang mga daw hari sa dalan. Kolorom pa ang kisang tricycle ang gapanukot sobra-sobra. Kolorom pa ang tricycle ang wala nagasapak sa mga pasahero. Nga kung ang imoplite, hindi nila nauyunan, yam idan ka lang sang kulorom. Dugang ang mabalita, diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Rojas City Invitational Tournament 2026 nangin madinalagon nga ginhiwat sa siyudad sa Rojas. So congratulations sa aton sining Rojas City Government sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadivas mga ka-K5. ining once in a lifetime nga Roja City Invitational Tournament. Nag-enjoy gid ang mga pumuluyo sang siyudad sa Rojas. Even ang mga kaiping nga mga kabanwahanan sang siyudad sa Rojas nga mga basketball enthusiast nagkadtog diri para maglantaw lang sang Invitational Tournament. Masadya naghatag ini sang kasadya bangod sining mga exciting game sa mga foreign team mga ka-K5. Ining duha ka team halin sa Australia kag ining mga team nga naghampang sa UAAP kag NCAA. Masandukot ang hinampang kagabi kahapon ang battle for third and fourth kag ang finals ang championship game. Kasadya katama mga ka-K5. From day 1 to day 6 mga ka-K5, nangin madinalagoon ining Roja City Invitational Tournament. Kag ang nagkampyon, ang nagdaog sa finals mga ka-K5, ang Brian Curl Basketball Academy. Brian Curl Basketball Academy team na naghalin pa sa Australia mga ka-K5. Ginlutos nila kagabi ang Adamson University Soaring Falcons. Kagap jumpak ang Dinggoy Rojas Civic Center. Ang hinampang kadamo sa mga nalaglantaw. Duwa ka team halin sa Australia. Kaga tatlo halin sa Metro Manila ang naghampang sa UAAP kag NCAA. Ang UAAP naghampang ni amoning Adamson University kag ang De La Salle University Green Archer. While ang Perpetual Altas mga ka-K5, naghampang naman ni Slaya sa NCAA. So congratulations! Nagkampyon ang Brian Curl!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Dugang nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. DILG City Field Office Roja City hindi pa makaservice ang ombudsman order para sa pagpahalin sa pwesto sa kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo Roja City. Na-interview ta over phone mga ka-K5 si Mr. Gino Salamanca sang DILG City Field Office. Ipabati tana karon diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kung ano ang stand sang DILG City Field Office mga ka-K5 angot sa ombudsman order nga nagapahalin na sa punong barangay sang barangay Bulo Roja City. Ano ang ila sini panindugan? Iserbi bala ini sang DILG City Field Office o kon indi? Standby no sa aton sini nga interview sa kay Mr. Gino Salamanca diri sa 11 Mbps. Sa piyak nga bahin, 5 ka-tuig nga pagpangalagad sang barangay kag SK officials kung ma-postpone ang BSK sa November 2, Amo na ni mga ka-K5. Amo na ni ginsiling ta. Once nga mapospone gani ang barangay kag Sangguniang Kabataan election sa November 2, 2026. Ma-extend gid ang termino sang mga barangay kag SK official. Mahimo gini sila nga 5-year term.
1: Wow!
0: Todo laban-laban agid. Laban-laban agid. Although ang siling sang Commission on Election hindi pa man sila makapatod kung mapospone ang barangay kag SK election, pero malapit na gid ina mga ka-K5. Malapit na gid lang na sa postponement. Sa final na na ang postponement. Kaya muna nang nangyong desisyon man sa Senate Committee on Local Government kag sa Senado mga ka-K5 nga i-postpone ang barangay kag SK election. Pero ay patas ang final gid, no? Nga desisyon nga nakita para sining postponement mga ka-K5. Stay tuned. Dari sa aton sining pagpangalagad gapon sa 11 Mbps. Adamo nagapa-shout out sa aton sining mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5. Mayong udto ka K5 Alan watching and listening sa Barangay Pinamalatikan Sigma from Gerald Dipol. Kamusta dira sa Pinamalatikan Sigma? Si Rodrigo Bacaro nagapa-shout out. Pa-shout out anay bi sir kay David kag sa Powerhouse Boy da pwede. Wala problema. O shout out sa Powerhouse Boy. From Lorono, Rolly. Jana Anvil Siloso, nagapamati na. Tanagalantaw na sa aton sining programa mga ka-K5. Hello ka-K5 Alan, listening you loud and clear sa Shop sa Luktugan. From Jana Anvil Siloso. Thank you gid, Ma'am Jana Anvil Siloso, sa inyong pagpamati, dira. Mayong udto Sir Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aysa, Tunggala. Mayong udto K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you good ma'am Elsie. Kag shout out sa Balatukan sa kay Tessie Blances sa Balatukan Panitan. Thank you gid from Elsie Acuña. Sige, iba na aton diri nga gapa shout out basahon ta na karon diri sa aton sining pagpangalagad. Ining mga topiko, mga balita kag report kag in headline aton diri sa aton sining pagpangalagad. Aton hatagan kabuhi kag pagpanumbalik naton diri sa 11 Mbps. Balikan ta pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kani standby.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinong paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlawan. One month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga buti ka.
5: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
9: Ilan itong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rinilang pin-out ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pin-out sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
12: Mabakal sa mga buti ka.
17: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!

balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Tulungin kay Damo pagid gusto magpa-shout out sa aton sining pagpangalagad. From Rodolfo M. Ebanghilio Jr., maayong utok K5 Alan. Maayong utok man, Sir Rodolfo. Kamusta ka mo dira? Mga K5, dire kita karon sa paghatag na sang kabuhi sa aton sinimagin pang headline. Nga mga balita. Nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. The Immunity Booster Mighty C, mga ka-K5. Kung kamo nag-experience sang pagsipon, masami nagkatuloy nyo tutunla na sipon, medyo ginalagnat kamo dira, gasakit ang ulo. Galuyan inyong alawas, nagahina na ang inyo sininga immune system. Kulang pa ang tubig na ginainom nyo adlaw-adlaw, mga ka-K5. Mas maghina na ang inyo sininga immune system, magwa gina ang sakit sa inyo sininga lawas. Gani adlaw-adlaw maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Kay makahatag ini protection sa inyo sininga lawas, mga ka-K5. Nagakinis pa ang inyo sininga kutis. Sa Mighty C, mapapag-on pa ang inyo sininga immune system. Mag-inom ka sang Mighty C adlaw-adlaw. Kag kun daw medyo tigulang kanalan tawon, nagakuryanot ng imo sininga agtang. Kung ikaw maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw, looking young ang gwa mo. Nagahubin ikaw lang tawon, mga ka-K5. Gani, magtaas kag magsakang inyo sining immune system. Magpag-on ang inyo sining immune system. Pinagi sa pag-inom, sa pagtumar sang Mighty C, ang alkaline base ng Mighty C, the immunity booster. Gapagsik ang inyong alawas. Kung sang una medyo tigulang kalantawon, kung maggamit ka sang Mighty C, nagabata ka tulukon. Mga ka-K5, diri kita karon sa dugang naton nga mga balita. Ipabati ta sa sininga mga tinion ang aton nga phone interview sa kay Mr. Gino Salamanca, mga ka-K5. Well, angot ini sa ginpagwa nga order sang Office of the Ombudsman para sa kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo, Roja City. Sa nagligad nga mga inadlaw, gin-discuss na ton diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas, ining desisyon sang ombudsman ang pagpahalin o kung pag-remove sa iya sininga palangakuan sa kay punong barangay Giovanni Balsote. Kalakip na ang perpetual disqualification from holding office or public office, mga ka-K5. So no, diri sa kay punong barangay Balsote, nagahulat na malang siya ngati maserbi ini ang order sang ombudsman. Ang pamangkot naton, sino ang may diber? Sino ang proper agency nga mag hatag o kung mag-execute sang order? Kay man kahibalo naman kita, mga ka-K5, nga ang aton sininga mga barangay officials is under the supervision sang aton sininga Department of Interior and Local Government or DILG. So na reach out naton si Mr. Gino Salamanca, ang DILG head sang DILG Roas Field Office, kag ari ang iyang nga pagpahayag tuhoy kun kinahanglan na gid implementar sang DILG ang desisyon sang ombudsman para sa kay punong barangay Balsote. Pamatian ta ang aton sini nga interview sa kay Mr. Salamangka mga ka-K5.
1: Sir Gino, may hawid na kamo sang desisyon sang Office of the Ombudsman parte sa kaso ni Barangay Captain Giovanni Balsote.
2: Actually, nakakuha ko sang kopya last week sang ginpadalaan ako sang regional office ang sinanga desisyon kaya ginapasubmit ako special report kung nabato na bala sang mga complaint sa mga respondents ang desisyon sa ombudsman.
1: Okay.
2: Kagkunit na ang ginagawa nabi ang guilty ang dismiss. So mo kang nanggipayo sa regional office na po na sa DILG regional office na mag-submit ako special report kung nabaton, kagungad pa naog. So wala na siyang iban. So, and, amo na nga, nakakuha ko sa kopya kay ginatas nila dito sa memorandum.
1: So after...
2: Tapos nga, yuman ko, yes, lagi ka.
1: After nga nakareceive ang inyong officer sa copy sa Office of the Ombudsman sa decision, anong ginhubra, sir, sa DILG?
2: Kaya kung nagtawon mo bulala, ang decision, ang kaunda isa sa decision, in fact, ang nakagutan dito, copy furnish ang mga agencies. Wala gani dito ang DILG nga nakabutan nga dapat copy furnish. Kitagaan lang din nila, gintagaan lang din nila copy ang regional office. That is why nga, ginpasubmit ako special report.
1: Okay.
2: So wala man niya dito kay actually lang ang decision sa ombudsman indirect sa ombudsman paagi sa courier sa JRS kag I think LDC.
1: Mm-hmm. So anong nabutang sa imo special report, sir, kaya dinini naka-address sa imo special report?
2: So naka-address siya ang special report siyempre sa regional director ko sa JRG through sa provincial director. Pagbad ko lang dyan, ang ginapangayad nila sa akon nga report, which is, yes, na-receive sa mga respondents, ang orders, ang decision sa ombudsman. Tag, as far as ang concern po ng barangay nga gin-order ng dismissal, wala pa siya kapanahog, wala pa siya nagbaki, eh, confused man siya actually lang, kung saan ang effectivity siya ang order kaya wala akong dito naka-specify sa decision sa ombudsman. So hindi man kuya ka-comment eh, hindi man tuhamon na decision kag wala man kuya authority kung saan dapat siya manaog.
1: Anong proseso sa ni Sir Gino in case to serve sang order sa ombudsman? Ano gid ang process ni sa inyo lang no sa local nga level?
2: Hindi ako ka-comment, abi lang. Siyempre ba si makakuan nila kay dapat ombudsman si Nayang mag-explain, hindi ya kami kay in fact wala iya sa amon din course tro ang desisyon nila nga kami ang ma-serve. So, kung ano ya dito ang nakasulod sa order sa ombudsman, dito sila ya mabase.
1: Okay. Pero na-reach out mo, sir, si punong barangay Giovanni Balsote?
2: Actually lang, pagkabaton ko sa memorandum order alin sa amon ng regional director, sa DILG, insigila, nagtawag ako sa kay Kapitan Bani Balsote. Sigukap, na-receive mo nagidman ang order, ang desisyon. Siya o, sir, tising ko nagpanaog ka na. Siya, sir, hindi ka ako sa akong, sir, kung saan o ako manaog, kaya wala dito naka-state sa decision kung saan o ang dapat ako manaog. So, wala na ko yan nag-ano sa iya lang. Kaya, hindi makusina kuan sa decision sa ombudsman.
1: Mm-hmm. So nabutang sang office of the ombudsman ang ila sini nga decision is removal from the office kag
2: perpetual
1: disqualification from holding office.
2: Oh yes, yes gan removal so, kag perpetual
1: kag gin pagpahalin sa iya. So sino ang proper kag right agency nga magsiling nga mahalin na siya da or ma-execute sang order sang ombudsman?
2: Hindi ko sinayag sa batlan kay daulat na lang ko kung ano ang kung may order o wala. Hindi man ako nga, ako mismo ang mahambal na ako ang mahambal kay kita nga mag-alig na dara. Kay wala ko yung authority.
1: So dapat may
2: kay,
1: order?
2: In fact, did... wala man niya sang... probably, kaya mo na gani, gina-clarify ko man ina subong sa mga conference kay para magkapayo man ko guidance as okay. To who, kung saan dapat magalin ang barangay official. So, hindi man ko pwede eh.
1: So, at this moment, si Balsote, your opinion, pwede pag-yapon makapungko, maka-function as po ng barangay sang Bulacan?
2: Hindi ko sinaka ano as to the legality, no? As to the legality sang iya nga kwan. Basta ang sang nagpamangko ko sa iya, sang Monday lang yun, sinyo. Kung nagpanaw na siya, wala pa siya kapanaw. So, as to the legality, isang iya nga pag pungko, mag-remain as punong barangay, hindi pa ko sinaya ka at isang komentar because okay, wala pa man niya isang pansay babaw sa mga ulat na kuya, hindi makupwede siya na kaysa isang statement lang regarding siya.
0: Okay, so amo to mga ka-K5 ang aton sa ning phone interview sa kay Mr. Gino Salamanca, ang city head sa DILG Roja City Field Office mga ka-K5. Well, angot ini sa ilang desisyon kon bala kinahanglan na gid nga iserbi ining desisyon sang ombudsman kag ang pamangkot sino ang dapat nga magaserbi sini sang order sang ombudsman ining removal from the office ni punong barangay Giovanni Balsote. So no, diri sa kay Mr. Gino Salamanca mga ka-K5 nga ang pag-implementar sang ombudsman order para kay punong barangay Balsote, una, wala kuno nag-agi sa iya ukon sa ila sa DILG ang desisyon sang ombudsman. Nabato niya lang ang kopya sang order halin mga ka-K5 sa regional office sang DILG. Kagin require siya sang ila sining regional office to submit special report. Ano ining special report nga gina-required sa DILG Roja City Field Office sa kay Mr. Gino Salamanca nga isubmit niya dito sa ilang regional office mga ka-K5. Tisiling niya ang special report nga ina kun bala bangkuto niya ang mga respondent like si punong barangay Balsote kag ang iban pagid nga mga respondent sa sininga kasong in file kun nabato na nila officially ang order sang ombudsman. Ikadua, kag namangkot siya gani sa ila sining DILG Province Office on the legality sa pag-execute sang nanabitan nga order mga ka-K5. Siling pagid ni Mr. Gino Salamanca mga ka-K5 nga ang gagawa daw copy furnish lang sila. Copy furnish bot silingon nga ginahatagan na sa dada o ari imo kopyaho amuni ang kopyasang amun sininga desisyon para sa pagpahalin sa kay punong barangay Balsote. Kay kun imo nga lantawon silinya ang nagagwa mga ka-K5 nga ang mga agency like DILG copy fairness lang iya. So ginahulat niya karon ang mangin opinion sang ila sining opisina sang DILG with regards to the execution mga ka-K5 sang ombudsman order. Dugangan ko na karon diri sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps ang aton sining interview sa DILG kag ang iban pagid nga mga report sang aton sining mga K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
3: akin. DTX 500.
6: Istoryahan ta subong paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masami naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the

0: innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian palarihos because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya ginabug-usan sang specialized blood cells kag proteins no nga target ang specific kausang kagaw. Diri na ni nagabulig sa aton ang DTX 500.
1: Amo ni Sir JPO, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
0: Gusto.
1: Kaon man sila bla. Di ba na discuss na to ng ligad nga mas paborito sa imo immune system mas unaho niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
0: Gusto.
1: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Selula ma aton selula galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, di sigurado gid yai.
0: Gusto.
1: Hina imo immune system. Amo na kapilan abalik-balik nga mga resorts, hindi magsigit count tamis, hindi magsigit count tamis kay dali mapatay imo immune system, dali magluya imo nga immune system.
2: DTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500!
0: What else? Ining aton nga microbiome sa aton siringatian. Pag sigita kaon karne, way taga kaon sang utan, which is a prebiotic. Iniman ang mga probiotics na magkakalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
1: Correct.
0: Which is ga
1: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
5: Oh, gakapatay sila Sir JP. Ang good bacteria naton.
1: Pero kung palainom ka DTX 500, palakaong ka prutas, palakaong ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
0: So, ang advice ka ni nila, Doc, confirme ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon abi ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
5: Correct.
0: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga pris ka nga prutas, mag DTX 500 ka.
1: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite, once nga slave ta sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento.
5: Oh,
1: kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
0: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
1: healthy diet plus a healthy supplement.
0: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
1: If you eat rightly, you don't need a doctor.
0: Oh.
1: Because ang imo gin kaon doctor na.
0: Oh, see?
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinance ko, nag-git, sir, ka namin, nag-git sa akong nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
6: Sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
2: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Kamaray sinusulong ang Strategic Petroleum Reserve at sariling kuryente act laban sa pandaigdigang krisis sa langis. 15 exhibitors at nagpasiklab ng mga produkto sa pagbubukas ng Aklan Coco Bazar. At Pangulo ng DSWD sa Negros Oriental nagbahagi ng kanyang kagalakan sa pagbisita ni PBBM manitong

0: karaang linggo.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Davao sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating balita, Kamara isinusulong ang Strategic Petroleum Reserve at sariling kuryente aka laban sa pandaigdigang krisis sa langisa. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
2: Sa harap ng patuloy na banta ng pandaigdigang pagkagambala sa supply ng langis, bigla ang pagtaas ng presyo at mga hidwaang geopolitikal, mabilis na kumikilos ngayon ang Komite sa Enerhiya ng Kamara de Representante upang palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa sa pamamagitan ng isang serye ng mga makabuluhang panukalang batas. Sa ilalim ng pamumuno ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, tinalakay ng komite ang pagtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve, isang estratehikong imbaka ng langis na magsisilbing pananggalang ng ekonomiya ng Pilipinas tuwing may krisis sa pandaigdigang merkado. Ang hakbang na ito ay itinuturing na pinakamabigat na inisiyatiba dahil sa matinding kahinaan ng bansa sa mga pagbabago sa presyo at supply ng langis na dulot ng mga hidwaan sa ibang bansa at mga kaganapang hindi kontrolado ng lokal na pamahalaan. Kasabay nito, tinalakay din ng komite ang pagtulak sa Renewable Energy Act at sa isang panukalang kapalit ng panukalang batas upang amyendahan ang Downstream Oil Industry Deregulation Act. Nagsimula na rin ang paunang deliberasyon sa panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong gawing mas madali at abot-kaya para sa mga pamilya at negosyo ang pagkakabit ng mga rooftop solar panel at battery storage system. Ang pagsasabay ng pagtatatag ng pambansang reserba ng langis at pagpapalakas ng renewable energy ay nagpapakita ng diskarte sa paghahanda para sa mga krisis sa fossil fuel habang sabay na binubuksan ang pinto para sa mas malinis at mas independyenteng tinagkukunan ng kuryente para sa mga ordinaryong mamamayan. Para sa YGC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Samantala, 15 exhibitors nagpasiklab ng mga produkto sa pagbubukas ng Aklan Coco Bazaar. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
3: Inilunsad ng DTI Aklan ang kauna-unahang Aklan Coco Hub at Coco Bazaar 2026 upang itampok ang galing ng mga lokal na magsasaka ng niyoge. Ayon kay DTI Aklan OIC Provincial Director Grace M. Benedicto, iba't ibang produkto na galing sa niyog ang maaaring mabili sa City Mall Galibo na mula sa mga Aklanon Coconut Farmers. Ang Coco Bazaar ay tatagal hanggang Agosto 31 ngayong taon, habang bukas naman ang Coco Hub hanggang sa katapusan ng taon. May 15 exhibitors mula sa mga individual na MSMEs at kooperatiba ng coconut farmers galing sa 7 munisipalidad sa Aklan. Ayon kay Benedicto, tinutulungan ng ahensya ang mga kalahok sa product development, finances, skills training at promosyon sa mga trade fair upang maging competitive ang mga produkto sa merkado. Target ngayon ang timidande na maabot ang 1 million pesos na benta bago matapos ang kasalukuyang taon. Para sa YGC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
0: At Pangulo ng DSWD Negros Oriental nagbahagi ng kanyang kagalakan sa pagbisita ni PBBM nitong nakaraang linggo. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Nagpahayag ng kagalakan at pagmalaki ang Provincial Social Welfare and Development Office sa pamuno ni G. Helton John Edrial kaugnay ng kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang panayam, ipinahayag ng pinuno ng Negros Oriental DSWD ang kanilang kasiyahan sa pagpapakita ng malasakit ng Pangulo sa mga mamamayan ng Negros Oriental, kung saan binigyan diin na personal niyang pinangunahan ang pamahagi ng mga sako ng bigas sa mga barangay ng Talay at Cantil East sa Dumaguete City. Sa nasabing okasyon, namahagi rin ang Pangulo ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 250 mag-aaral na benepisyaryo ng programang Presidential Scholarships ni PBBM. Idinagdag ni Edrial na ipinakita ng nasabing aktibidad ang dedikasyon ng Pangulo sa serbisyo publiko at ang kanyang panindigang makaharap ng personal ang mga residente upang masaksihan ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa kanilang mga pamumuhay. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharon Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samantala, ilang residente sa bayan ng San Jose Antique na ismatuloy ang BSKE 2026. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jen Murillo.
5: Nais ng ilang residente ng bayan ng San Jose de Buenavista Antique na matuloy ang halalan para sa barangay at sanggunian kabataan sa Nobyembre 2020 sa isa. Sa isang panayam na K5 News FM, ipinayag ng ilang driver ng tricycle, mga tindero at mga bata sa nasabing bayan na pabor sila sa pagsasagawa ng halalan ngayong taon upang mapalitan ang mga kasalukuyang opisyal ng mga individual na may kasanayan at kakayahan sa mahusay na pamamahala at mabigyan din ng pagkakataon ang iba na maipakita ang kanilang kaalaman dahil ayon sa kanila may ilang opisyal ng barangay na pabaya at hindi maayos na namamahala sa kanilang nasasakupan. Gayunpaman, mayroon ding mga nagnanais na palawigin ang termino ng kanilang mga opisyal ng barangay dahil mahusay ang kanilang pamamahala at nagsasagawa sila ng mga programang makatutulong sa kanilang komunidad. Nabatid na sinumportahan ng komite ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ng halalan at pahabain ang termino ng mga opisyal ng barangay ng hanggang 5 taon na. Para sa MyTC Network News, sa K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: Gayon din, barangay official sa Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo, nag-file ng resignation. Mga opisyal hanggang September 10 na lamang. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
6: Desidido ang mga barangay officials ng Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo kaugnay sa kanilang desisyon na pag-resign. Nag-file ng resignation ang punong barangay, 7 barangay kagawad, sanggunian kabataan o SK chairman, at di umano'y posibleng humabol sa resignation ang mga SK kagawad. Ito di umano'y dahil sa hindi pag-akto ng local government unit o LGU Tigbawan kaugnay sa inirereklamong poultry farm sa katabing barangay na nagdadala ng baho at mga langaw. Sa investigasyon ng LGU, walang nakitang violation at nagsampa pa ng civil case ang may-ari ng poultry farm sa 3 barangay officials kabilang na si Kapitan at 18 mga residente. Hanggang Setyembre 10 na lamang ang mga nasabing opisyal sa pwesto. Ayon sa punong barangay ng Lino Bayan na si Rene Tanyo, aminado itong may tampo sa kanilang mayor na si Mayor Velhilio Nene Teruel. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samantala, 3 minor de edad tinambangan ng kapwa nito, minor de edad sa Catbalogan City. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
7: Kuha sa CCTV ang 3 kabataang sakay ng isang motorsiklo ang pinagbabaril ng isa sa mga back rider ng sumunod na motorsiklo na sinakyan din umano ng 3 iba pang minor de edad. Naganap ang insidente ito sa barangay Mercedes sa Purok sa Isa sa Catbalogan City madaling araw nitong Agosto 25. Makikita sa naturang video, walang kamalay-malay ang 3 biktima sa susunod na mangyayari nang biglang dumating ang 3 pang kabataan sakay din sa isang motorsiklo. Bumaba itong back rider at biglang pinagbabaril ang kanilang target at hindi nagtagal ay mabilis na tumakas ang mga biktima palayo sa nasabing lugar. Kinumpirma ng mga otoridad na ang insidente ng pamamaril ay kinasasangkutan ng mga minor de edad. Sa ngayon, pinaghahanap ng mga otoridad ang mga kabataan na sangkot sa pamamaril at patuloy namang pinag-aralan at kinumpirma kung may tinamong sugat o pinsala sa katawan ang mga biktima, gayon din ang posibleng motibo sa likod ng pamamaril. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon sa mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Gayun din, PDA giniit na isang notorious na pusher ang vlogger na nahuli sa Barbas operation sa Bacolod City. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Iginiit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na isang notorious na pusher ang isang vlogger sa Bacolod City at ang live-in partner nito na naaresto kasunod ng ikinasang buy-bust operation noong araw ng Martes, Agosto 25. Nagpalabas ng statement ng PDEA dahil na rin sa mga aligasyon ng pamilya na may mga individual na nasa likod ng pagpapaaresto sa 35-anyos na vlogger. Sinabi rin ng PDEA na target ng operasyon ang 22-anyos na partner ng vlogger, ngunit nakuha rin umanumula sa vlogger ang mga drug paraphernalias. Sinabi rin ng PDEA na naaresto ang mga suspect sa isang lehitimong operasyon na ikinasa ng mga otoridad. Kinumpirma ng mga otoridad na haharapin ng mga suspects ang kaso dahil sa paglabag sa Sections 5, 11 at 12 sa Article 11 ng Republic Act No. 9165. Umabot umano sa 13 sachets ng shabu ang nakuha mula sa 22-anyos na suspect, habang mga drug paraphernalias naman ang nakuha mula sa vlogger. 340,000 pesos ang market value ng illegal na droga na nakuha mula sa mga suspects. Isinailalim na sa drug test ang magpartner at hinihintay na lamang ng PDEA ang resulta. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
0: At PRO2 at militar na recovera o naka-recover ng arms, cash at mga pampasabog sa Bagaw, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Na-recover ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 2 at 17th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang arms cache na naglalaman ng mga matataas na uri ng baril, bala at pampasabog sa Barangay Agaman Proper, Bagaw, Cagayan kahapon, Agosto 26, 2026. Na isagawa ang matagumpay na operasyon sa itinuturing na mobility corridor ng Communist Terrorist Group matapos magbigay ng impormasyon ang isang nagbalik-loob na rebeldeng kinilalang si alias Romy. Sa isinagawang inventaryo, nasamsam ng mga autoridad ang dalawang improvised anti-personnel mine, isang 12-volt battery, 10 piraso ng Link 7.62mm ammunition, pati na rin apat na kalawangin at iba't ibang uri ng baril, kabilang isang caliber .45 pistol, caliber .38 revolver, caliber 9mm pistol at isang 12-gauge shotgun. Agad namang i-turn over ang mga na-recover na pampasabog at armas sa mga kinaukulan para sa ligtas na disposal at dokumentasyon.
9: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon. K5 News FM.
0: Samantala, Australian national arrestado matapos mahulihan ang 1.58 million pesos na automotive batteries. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Naaresto ang isang Australian national matapos mahulihan ng automotive batteries na tinatayang nagkakahalaga ng 1.58 million pesos sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang suspect na si Frank, 59-anyos, ng Eric Francis Battery. Inaresto siya sa ilalim ng Upland Mega Shopper laban sa smuggling, illegal manufacture, distribution at kalakalan ng peking produkto. Ayon sa investigasyon, sangkot ang banyaga sa illegal sale at distribution ng imported automotive batteries na walang kaukulang permit mula sa DTI. Nagsagawa ng operasyon ang CIDG, CFU, RFU-10, RSOT, Katuwang ang DTI at PS7 Kokpo. Nabatid na mula umano sa China ang mga baterya. Walang pisikal na tindahan ang suspect at inuupahan lamang ang bahay sa Ipunan bilang imbaka ng mga produkto. Maharap si Frank sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines.
11: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, pumalo na sa 160 ang kumpirmadong nasawi habang daan-daang iba pa ang nawawala matapos hagupitin ng matinding flash flood ang mga lugar sa Nepal at Tibet border. Ayon sa Nepal, 403 na turista at 28 pulis ang hindi pa rin natatagpuan. Sa Girong County naman sa Tibet, 3 ang patay at mahigit 200 ang nawawala matapos mawasak ang mga kalsada at linya ng komunikasyon komunikasyon dahil sa mudslide. Samantala, tinatay ang mahigit 430 megawatts ng kapasidad ng kuryente sa Nepal ang naapektuhan matapos masira ang ilang hydropower at solar facilities.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
1: Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Disisyete minutos na kaligad sa tak ng alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Ross. Tugay-tugay, kung ano ang report sa aton sining mga K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Kaga dugay-dugay kwa untaman or hatagan taman sa dugang mga development ang pila ka mga topiko nga atong ginatalakay diri sa K5 News FM Ross diri sa 11 Mbps. Kaga nga update sa mga report. Pero ini nga report ang builog nga gradulong sa inyo sa DTEX 500. Kamo mga ka-K5, kags aton nga mga kutura naka-experience, bala kamo, ka nakabatsyag kamo bala sa komplikasyon, sa inyo sining alawas. Dala sa pagtaas ang inyo sining blood pressure. Nagataas permi inyo blood pressure, nagasakit inyo tang kugo, nagapala namol ang inyo sininga guya, so permi kamo kapoy, permi lang nagakuba-kuba ang inyo sininga dughan, pagsuman ang pagtaas pagid sang inyo sininga blood sugar. Abudlay kung kisa, hindi nyo mamonitor ang inyo sininga blood sugar, nagasaka na gali. Komplikasyon mga ka-K5, medyo delikado gid. Sa aton sining mga kauturan, kung kamu kabatsyag sining mga balatian, hindi na paghulata pang maglala ang ining mga balatian sa inyo sining lawas. Maggamit na mag-inom, magtumar sang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Ulang na bala ang antioxidant sa inyo sining lawas. So gamitin nyo na sang DTX 500 para sa aton sining mga ka-K5. Sa aton nga mga kauturan. Ang DTX 500 makahatag ini protection sa aton sining lawas mga ka-K5. Agud para ining ang komplikasyon nga ginabatsyag ta perme dalas ang pagtaas ang blood sugar sa aton sining lawas. Uligan gid ini sang DTX 500 mga ka-K5. So adlaw-adlaw magamit mag-inom sang DTX 500 para protektado ang aton sining lawas. Kagsubuman sa aton sining mga kuturan nga nagasuprer sang balatian, masami ginalagnat, ginaubo, ginasipon, galuya ang lawas. Bangod sining kagaw nga nagatapik sa aton sining lawas mga ka-K5. Mag-isa nagakatol ang tutunlan mo. Ang infeksyon, tugas ang kagaw. Ang solusyon mga ka-K5, maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral specialist. Kag ang D3 Bio mga ka-K5, ang may component inisang virgin coconut oil. Kabalo naman kamo ang virgin coconut oil, bulong inisa COVID. Ayo gini para sa mga kauturan naton, masami ginaubo, nasipon, galuya ang lawas. Kag natapikan sang kagaw ng aton sining lawas, ang D3 Bio mga ka-K5, kwaon niya na, kakaso niya na, i-remove ya or i-block ya anuman nga klase sang kagaw. ni antiviral specialist. Kagani ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Ginapaghulatan nga maglala pa ang sitwasyon sa inyo siningalawas. Adlaw-adlaw, mag-inom, maggamit sang D3 Bio. Agod nga protektado ang aton siningalawas. Well, inita na ang produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Tarang nyo makita mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sininga lugar. Kag available diri sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City. Sa tubang sang PLDT. Sa mga nagapa-shoutout! Ang mga ka-K5 naton nga gusto magpa-shoutout. Mayong Udtok K5 Alan watching from Sitio Rosario, Hamindan. Greet ko lang si Amparo Bangalisan. Shoutout! Mayong Udtok ka-K5 Sir Alan nagatutok na kag nagamonitor na sa pagpamati. From Bernadette Umitin Calzado. Salamat gid, Ma'am Bernadette. Sa inyong pagtutok at pagpamati. Mayong uto, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, Roa City. From Lisa Barrientos. Mayong udto Sir Alan from Dolores Abilarde. Mayong udto ma'am. Kagsuman mayong udto from Bibo Patricio. Si Sinalin Finiquito Tabigi nagapamati na kag nagalantaman sa ato sa ringa programa. Mayong udtogid. Si Lloyd J. Dimo, nagapamati man kang naga-follow sa atong sininga programa mga ka-K5. Mayong udto Sir Alan from Boyet Rote. Thank you, Gidget. Shout out lang dira sa Barangay Centro Dao, labi na gid sa pamilya de los Santos. Kag pamilya Rote from Boyet Rote. So mga nga pa shoutout sir, may adlang nga pagpamati sa pamilya de la Torre kag sa Dolfo. Dira sa Sitio Kapulaan sa Barangay Indayagan maayon kag sa family Serrado sa Barangay Leong kag kay Vincent Totong de la Torre Serrado kag sa family Basi. Sa Barangay Buntod, Panay, kag kay Gaga Junas, kag Sokgang Family, kag kay Rachel Maricel, from Mike De La Torre. From Rockies Molo, mayong udto Sir Alan, mayong udto Rox. Rox, kamusta? Mayong udto Sir Alan, K5 watching from Batangas City, from Jisrael Culacino. Mayong udto Sir Alan, from Rhea Umbas Calinao, Balbuna. Okay, mayong udto man. Sige, ang dugang pagid nga mga gusto magpa-shoutout. Aton na nakaroon sa antagaan pagtamo diri sa aton sininga pagpangalagad. Dugangan ta nakaroon mga ka-K5, no? Diri sa aton sininga programa. Ari pagin ang isa sa mga ginabantay-bantayan sa aton nga mga kultura, no? Lima katuig nga pagpangalagad sang barangay kag SK officials kung na-postponed ang Barangay kag Sanggunian Kabataan election sa November 2, 2026. Naan, mo gining namian nila. Paborito gini sa aton nga mga barangay official. Pero do maliwanag naman, do masanag pa. Masanag pa nga daw mapospon na gid. Although this is not yet final. Daw masanag na gid nga mapospon ang barangay kag sanggunian kabataan eleksyon mga kakifay. Pasado na sa Senado. Postponement na ang ginaistoryahan sang barangay kag sanggunian kabataan eleksyon. Kung ma-postpone ang barangay kag SK election, kag kun hiwato naman ang eleksyon mga kag K5 sa 2028, magalima ka tuig ang term of office ang aton sininga mga barangay kag SK official. Lima ka tuig. Kung sa November 2028 ha, ang BSKA election. Malawig-lawig pa ni nga pagpangalagad nila. Damo pa ni sila maservisyuhan. Damo pa ni sila maservisyuhan kung hindi sila makakasa pwesto. Pero suno naman sa Commission on Election. Pati dugang naman ni gasto eh. Although COMELEC hindi pa man makahambal kung kinahanglan na gid or postpone na gid ang election o kung hindi. Sa final pa ini mga ka-K5. Think COMELEC kaya nagahulat na wala na sa final decision. Kung kinanglan i-postpone ang barangay kag SK election. Sang damlag lang siling sang COMELEC. 8 billion pesos na ang ila na gasto. Sa preparasyon pa lang ha, sang sanggunian kabataan kag barangay election. 8 billion na. Pati siling kagina ni Attorney Will Arsenio sang na-interview. Ang paano paning mga na-imprinta ng mga baluta. Kung sa 2028 ang barangay kag SK election, at iduga nga nala na galing pagprinta eh, ang mga baluta para sa barangay kag SK election. Mga ka-K5, magabalik kita diri sa aton sininga pagpangalagad. Alikanta ang report sa aton sini mga K5 reporter kag dugang mga topiko pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3, Ditribayo.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang D3, yung may BCO, ang BCO. Yung may D3 Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pag-asang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Basing UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas for Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
5: Sisa, kadlong kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa Pilmero ka. Tatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
3: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
10: Babaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
17: DGX 500.
19: O, si Katrina Zapian. Kapis. Sang una da ko ginangako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
3: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
3: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: May puso.
21: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. This time diri kita sa update sining bata o kon ining kay Angel nga nakuryente dira sa may barangay Dumulog, Rojas City, sa isa ka rest house. Mga ka K5, ginpasaka na ang kasong homicide para sa caretaker. Kagtag-iya sining rest house nga konsa din na kurente kag napatay si Angel dira sa nanabitan nga rest house nga ang biktima nagjogging, nagpahuway, nagsandig sa perimeter fence kag gulpi na lang nga nagkurog kag nakita sa ulihi nga patay ang nanabitan nga biktima. Yari sa detalye, si K5 Myla Vasquez Fuentes ang pagpasaka sa kaso nga homicide para sa or kontra sa caretaker kag sa tag-iya sang duta. Sa line number 3, naka-standby na si K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, with your follow-up report. Please come in.
22: K5 News FM Live Report.
23: Napasaka na kahapon sa gahapon ka K5 Alan ang panumbungon nga homicide batok sa mga responsable nga mga tawo sa pagkamatay ni Angel Camayra. Ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Rojas City PNP sa katunin nga ma-interview. Suno diri kay Police Lieutenant Colonel Tumagtang iniman nangin na madasig ang dalagan sang investigasyon tungod nga yara ang bilog nga kooperasyon sang pamilya Camayra subong man ang mga nagtindog nga witnesses sa among nga kaso kag halos kompleto ang tanan nga mga dokumento kagin pasa kay suno diri man sa iya no. Halos pa ni kinabaruan ta, wala pa ni nakalabot gani sa isa ka bulan ang kaso sumugod man nga napatay ining si Angel Camayra kagapon Agosto 26 na tigayon na nga mapasaka ining nasambit nga kaso. Kag may kaangtanan man sini no, kung sa recap naton kung matandaan Agosto 1 sa nga hapon sa nakitaan nga wala na ni isang kabuhi ining 17 anyos nga senior high school student kung sa diin ini ang nagpahuway lamang sa isa ka riprap sa guha sa isa ka rest house dira sa may barangay Dumulog kag nagpugko lang ini sa may riprap kag ginapayag nga nasaplid sang iya siniya nga buhok ang kudal nga sa iya wala kipalo nga mayara galiya sa nagkabutang nga live wire dito ya sa kudal kabangdanan sang iya siniya nga kamatayon. Gilayon nga ginpaidalom sa autopsy ang bangkay ni Angel kag dito na kumpirmar nga napatay ining biktima bangod sa tuman nga pagkakuryente kung sinihin halos dito ang naapektuhan gid ang iya siniya nga kurason kag pagkasunog sa likod nga bahin sa iya siniya nga lawas. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr.
0: No, na-release na ang IS number sa aton naging file sa batok sa duwa ka suspect no kang isa ka caretaker kag isa ka personal responsible sa managing sa inang property. So ang ging file kagapon ang case is about homicide batok sa ini nga duwa ka accused.
23: Basilin ka sir, daw kadasig sang dalagan sang investigasyon, ano ang dako gid nga nabulig sir?
0: Of course no, regarding sa pag-proseso no, sa pag-tandak sang investigation naton. So, guys doon sa aton nga investigator on case nga ginapatikasogin niya nga may file ang aton nga kaso so early kasi gina-required kita nga to provide update diri sa regarding sa incident. So, with the cooperation man sa aton nga family and witnesses, kagayong makahatag man sila sa early nga mga information regarding sa ining incident, so na-file ang case with the complete documents, no? Necessary documents. So, inisira ining activity sa pag-file ng kaso is a cooperation ini sa family sa victim at yung mga witnesses in the area. Kaya mga documents na needed with the filing of case against the accused.
23: Mayara pala sir sa uli or ang mensahe ang Rush City PNP agad nga hindi na ni masulit ang kangay sa nga insidente, sir? Panumdom sa Rush City PNP?
0: Of course, no. Hindi nga insidente, ginakasubugin yan nato nini kaya nagtugag isang nadulaan kita sa isa ka bata nga may mga pantalik, may dako nga handog sa iyang kabuhi, may future ang iyang kabuhi, no? So, ang ining insidente ginabawal ang pagputang sang illegal no pagkabit sang mga kuryente special nila. Pwede man kita maka-provide sang other security measure no sa inyo panimalay especially ang CCTV camera no mag-install kita para prevent ora ang aton nya mga balik kita sa mga dati nato nya may mga idok kita nga ginaalagaan. So para at least mag-atag sa nga warning no, sa inyo yung mga tao nga may mga interest o may malain yung alubraon. Pero ang pag-butang sa live wire, no, hindi kinasya. May violation kinasya kaga pinalize kinaya ang isa ka tao. Especially ko nang kwan may nabiktima, no, kaga nagdulaan yun sa isa ka kabuhi.
23: Nabatian ka K5 Alan si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr. Ang hepe sang Rojas City PNP. Kagkagot sini aton man nga nakuhaan sang reaksyon ang pamilya Kamayra kung sa diin ilan ginapayag partikular ang amay ni Angel nga dako ang ila sini nga pagpasalamat sa pagpanikasugman sang Rojas City PNP. Agud matigayon ini nga mapasaka ining homicide batok sa duha ka mga responsable nga mga individual sa pagkamatay sa ila sining nga anak.
21: May mga witness so, no, sila ka K5 Mayla, may aras la witness nga nag-execute yes. Affidavit.
23: Yes ka K5 Alan, bali apat ang nagtindog dito nga witness kag amuna nagpasalig man nga tubtob gid matapos ining dalagan sang kaso yara sa gihapon sila nga maghatag man sang suporta kag ang ila sini nga kooperasyon. Pag sudugang sini no ka K5 Alan nagpalabot man isang pagpasalamat kag dako ang kalipay sang pamilya Kamayra bangod man sa nangin resulta sang dalagan sang kaso kung sa diin wala gani nagdugay kag inina ang ila ginasingkitan nga mahatagan gid sang hustisya kag patos nga investigasyon ang kamatayon sang ila siniya nga anak. Yari ang kabahin sa aton nga interview kay si Romy ang amay ni Angel Kamayra.
1: Na kwad mali nalipayan kami mo kay kwan ang buhay sang puya ko bala pam kwan na hatagan gid man sang patas nga hustisya man ba.
23: Pero antes ni sir, may mga pag-istorya dabi halin dito sa side sang caretaker o kung tagiyagid mismo sang rest house, sir.
1: ang nagkanto ng Andres Amon before siya palubong, ma'am, yung secretary.
2: Mm-hmm.
1: Ang hambal ng ng hambal sa secretary is kwan, mag-isturanay lang kami kuno after kwan, ma'am, lubong sa bata.
2: Mm-hmm. Dahil nag-istorya ka mo, sir?
1: Huwag pa, ma'am, kwan. Huwag pa kami nag-istorya sa buong.
2: Mm-hmm. Pero ang caretaker, dabi, sir, nakahinala nyo ni?
1: Huwag din, ma'am.
2: Wala again. Mm. Kamusta man inyo nga coordination sa kapulisan, sir, sang nag-a-process niyang kaso?
1: O, ma'am, gabulig man sa amo ng, kwan, ma'am, ang kapulis, ang PNP Rua City, ma'am.
2: Hmm. May gusto ka mo, sir, nga mensahe sa caretaker o kontagiya, dabi, sang among arrest house, sir?
1: Sa sabong, ma'am, wala pa akong mahambal, ma'am, kay Kwan, ma'am. Medyo masakit pa sa ako. Nabatyag ko pa sa mong pagkawala sa puya ko, ma'am.
2: Mm-hmm. May gusto ka mo, sir, nga pasalamatan kay daw nagbungani ang inyong pasaka ni sang kaso?
1: Oo, ma'am, kapasalamatin kami sa Kwan sa lalo, ma'am, sa part sa K5, ma'am, kay ginatutukan yung balang kaso, ma'am, para mapatasik. Mm-hmm. So, pangaduwa ang kwan, ma'am, sa PNP Ruas kay gabuligid sa samon para pasaka din tayo ng kaso.
2: Mm-hmm. Kung gapamati, sir, nyo nga bata subong, anong gusto nyo nga ipalabot sa iya, mensahe nyo sa iya, sir?
1: Mambal ko lang sa bata ko, kwan, kalangga agad namon, tapos gabayan mo lang kami ni mama mo para matagal ka namon sa justisya ba, para sa imo gid na.
23: Nabatian ka kay Five Alan ang payag ni Sir Rami, ang amay ni Angel Kamay. Rami kang tanani sa dalaga na sa ila siniya nga kaso kag dere, no, liwat nga ginpayag sang isa ka amay nga ining ila ginahimo karon para gini sa ila nagtaliwan nga anak nga mahatagid ang nagakaigo man nga hustisya. Katubtob sa karon makaangay pa nga preska sa gihapon ang sakit sa ila siniya nga balatsyagon sa pagtaliwan, gulpi nga pagtaliwan sa ila siniya nga anak ka K5 Alan kag nagalaom nga kuntani mangin madinalangon ining kaso ni Angel ka K5 Alan.
21: Oh, sige, finally, ka K5 Myla.
23: Inisi ka K5 Myla Vasquez Puantes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
21: Madamong salamat, K5 Myla Vasquez Puantes, sa imo sining development report. Wala to na, napasaka na ang kaso nga homicide. Batok sa caretaker kaga mismo, tag-iya sa rest house. Nga ko sa rin kuryente kag napatay sa Angel Kamay ra mga ka K5 dira sa may barangay Dumulog, Roha City. At the same time, well, nagapasalamat man ang pamilya, no? Nga natutukan ini sang K5 News FM Rojas na nasunod ining issue ining kaso mga ka K5 kag asta nga napasaka ang kaso sa makatapo sang kapulisan kontra sa caretaker kag tag-iya sang balay mga ka-K5. So sundan nyo ang mangin development sini diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas.

0: Mga ka-K5, bantayin nyo ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Daw halos preparado naman ang aton sininga pagpatigayon sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition para sa secondary category kag suman sa tertiary category, mga ka-K5. Bantayin nyo, ha? Ang kinadman sa mga kabataan, this is an inter-school K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. May mga participants na kita nang gikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Diri ta madiskubrihan ang talento kag kinadman sang mga estudyante, mga kabataan sa live reporting kung paano sila mag-deliver sa ila sininga mga live report. Kompetisyon ini, mga ka-K5, ha? Kompetisyon ini. So, buhat silingon sa kompetisyon, may premyo. So, sinuayhan ang mangin masunod nga kampyon. Kampyon nga batang reporter. Kapareho sa mga reporters ang K5 News FM Rojas. Kalbantayin nyo diri sa K5 News FM Rojas. May ara kita sa secondary level. Kag may ara man kita sa tertiary. Buot silingon sa college. May ara man kompetisyon ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Makit-anyo kag mabatian ang live report. Live report, ha? Mabatian sa radio sa K5 News FM Rojas kag sumuman sa aton sining official Facebook page. Mabatian kag makita nyo man ang ila sini nga mga live report. So gani, bantayin nyo, abang-abangin nyo diri sa K5 News FM Rojas. For some announcement sa mga eskwelahan, sa mga participants, sa mga coaches, ginapasalamatan ta ang inyo sining pag-join, inyo pag-participar. Padamo nga salamat. Tag siyempre, kabalukuhan ko nga nagpamatigid ang tagsa ka mga eskwelahan nga mag-participar sa aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. Bantayin nyo ang pinakaulihing update diri sa K5 News FM Rojas. Dugang diri nga nga pa-shout out sa nabilin nga ginutlo sa aton sininga pagpangalagad. Mayong utog K5 Sir Alan na manyaga ta. Kag sigigid amon pamati sa balita mo from Bernadette Omitin Calzado. Thank you gid Ma'am Bernadette. Enjoy your panyaga. Mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Thank you gid Ma'am Roda. Mayong udto gid sa inyo dira. Wala ta oras, wala ta tiempo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Palaton sa inyong technical partner, ka K5 Jovic Hobert. sa ngalan sa aton sininga news director sa K5 News FM Rojas ka K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sininga station manager ka K5 Ami Berondo. Kagsumuan sa ngalan sa aton sininga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sa K5 News FM Philippines. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas.

0: 101.9 K5 News FM Championing the lives of the Filipino D3 Bio Health News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: So, anong stolihan ta subong?
3: Coconut oil, pinakakampyon sa tanan, ang ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
4: Wala kagi init.
5: Wala ginluto.
3: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio, si Doc Ramil kabi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
4: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
3: Kagaton?
4: Mga may gingivitis, sir.
3: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
4: nila. Oil pulling ba?
3: Oil pulling mo? Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bakterya, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
4: Patay na to ya.
3: Pagpanaog ya sa iyo.
4: Ang wala mapatay, ang D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
4: Ang function sang D3 Bio.
3: Arayan
4: pa. First day pa lang to. Kung gasalakyan ka, premiera pa lang to.
3: Si lauric acid pa lang to, kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to, naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino ang unaya himuson? Si H. pylori. Si H. pylori.
4: Pag magdamo si H. pylori sa imutyan, ga-acid ka, sir.
3: Ga-acid ka.
4: Gataas ang imong acid sa tiyan.
3: Correct. May acid reflux.
7: Kung ako naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
3: Correct.
7: Tugas ang
3: H. pylori.
4: Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir, boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
7: Friendly nga mantika ni sir.
3: Friendly nga mantika.
4: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
3: Correct. Before si D3 Bio magalin sang imutyan, sino ang ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
4: Palakaon ka bi tamis.
3: Palakaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 Bio. The once kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imutyan. H. pylori.
4: Kag hindi lang dara, sir, boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
3: Correct.
4: Lining.
3: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
4: Lang tawag lang ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio is not D3, it's the BCO in BCO. D3 Bio.
3: Correct.
0: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio.

0: With the Vizio,
1: nadula ang ginabat siya sa lawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
3: Mabakal, sumanguti ka.
2: D3 Bio, health news, D3 Bio, with Vizio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal, sumanguti ka.
2: D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio, makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500!
9: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas,
2: hindi ka magkabalaka.
9: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants, pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500!
9: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso.
2: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
16: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, mag-joy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men. Yahoo! DTX!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan.
6: Memory Advanced Zero, nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder.
7: Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
8: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternative Ivo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio ko.
1: April Bio.
2: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sas4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
1: GTX 500. Masami ka pala nag-aungdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpimulat? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Daily Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Daily Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
11: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
13: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend food supplement for men.
13: May maca
1: kag flavawaska,
13: mga natural herbs
1: nga nagahatag sang gana.
13: Extend
1: supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
12: Extend, isang kapsula ka lang.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sa leksyon kag kalingawan. Room 1009. Kaupod si Miss A. Ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan. Pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A. Room 1009. Mga realidad sang kabuhi. Aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipautwas na ga?
0: Pautwasanay ka K5 sa aton siringa palatuntunan Room 1009 ang inyo siringa hulot palautwasan sa kahanginan sa aton kampiyon nga estasyon. This is K5 and News FM Rojas 100.9 sa inyo siringa mga radio. Live kita sa aton siringa sister station sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live kita sa aton siringa mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ang Room 1009 nadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang klinika ni Doc Ramil Uy sa Rojas City nahamtang mga ka K5 sa Macaulay Street tabok lamang sang PLDT building. Bukas 8 a.m. to 5 p.m. Domingo to Biyernes. Sarado ha, kung adlaw sang Sabado. Gani ka duka mudira Sunday to Friday. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Avail ka mo sang libre nga check-up ukon konsultasyon. Again, dira sa Macaulay Street, no? Tabok sang PLDT building. Maayong hapon sa aton sininga mga suki nga tagpalamati. At Leo John Billiones nagatutok na sa aton na Ma'am Dolores Abilarte. Ginatamyaw naton, no, ang mga abya naton dira sa Pilar. O si ka K5 Alvin, maayong hapon. Cindy Diaz, good afternoon kay Mama Emma Espinolo, kagmanang Judith, kag kay Covey. Magandang hapon ho, mga ka K5. Ang aton sining drama today, kasaysayan ini ni Marv. Isa ka soltero nga may ihugot sa iya sining love life. Si Marv nga may nobya, pero friend lang ang pagpakilala sa iya.
15: Tinento! Ito!
0: Basahon naton mga ka K5 ang sulat ni Marv nga ginpadala sa Room 1009 ang inyo hulot palautuwasan.

0: Best A, maayong hapon, ka-good afternoon man sa imo mga listeners, sa imo nga palatuntunan, Miss A. Itago ako sa pangalan nga Marv. Miss A, may ara ako sang nobya, kag mahambal ko nga palangga kugid siya. Ang ako nobya, kaya nakitaan sang akon pamilya nga amo ko na kapalangga, ti Palangga, Manila, Miss A. Pag sa matuon, close ang ako nobya. Hindi lang sang close katama. Kagbaton gid siya, Miss A, sang akon mga kapamilya. Sa pihak sang pagtratar sa iya sang maayo sa akon nga say, ito na sakitan gid ko bala, Miss A, nga hindi niya ako kaya ipakilala sa iya pamilya bilang iya nobyo ukon kahagugma. Nag-meet kami, Miss A, sang iya nga parents. Kagrabe gid kasakit ang ako na batyagan sang ang pagpakilala sang ako nobya sa iya nga ginikanan. Ako abyan niya lamang. Yes, Miss A, hindi sang nobyo, hindi sang BF, hindi sang kahagugma, kundi friend, ukon abyan lamang ang pakilala sa akon sang iya nobya sa iya pamilya. Palangga ko siya, Miss A. Pero ambot nagamuhan ako subo kung ano ang akon himuon. Husto bala ini nga ginatago niya ako bilang iya nobyo? May mga palamang kutanon sa akon utok. Ginakahuya bala niya ako? Or may mga ginakahadlukan bala siya, Miss A? Rason nga hindi niya ako mapakilala sa iya pamilya? Kabay pa, Miss A, nga mabuligan mo ako nga maathagan sa sining sitwasyon nga akon ginapangatubang. Palihog, hatag sa akon sang laykay, sa liwat, Marvs.
1: Ga, ipautuwas na ga.
0: Mabalanta na karon ah, kung ano ang sabat sa sining mga palamangkutanon ni Marvs. Ano to gani mga pamangkot niya sa sulat niya? Nakahuya bala siya? Di bala siya palangga? O may ginakahadlukan bala ang iyang nobya? Diri ko sa may ginakahadlukan. Wala tabi kabalo kung pila ng edad nila. Basi mga 14 anyos man lang kamo. Bala? E syempre, basta babayi sa pamilya, ginaalagaan, ginakabig nga isa ka precious, daw kasubo nga precious nga diamante na ginahalungan. Normal ginaiya sa pamilya. Kapag-abot sa ila bata nga babayi, grabe gid ang paghalong. Amo na siguro nga, basi may kahadlok ang nobya nga mabalaan sang parents nga nagamigo-migo na siya. Ini akon haom-haom lang ha, para lang may isabat kita dito sa palamangkutanon ni Marms na basi may ginakahadlukan. Dito sa iya palamangkutanon nga basi ginakahuya siya. Hindi manguro. Balanta man ni nga gwapo ni si Marv. Balanta naman ni nga may ibuga man ni si Marv, hindi man gid siguro nga ginakahuya. Pero mabalaan ta sa pag palayag ta karon sang aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Na-mention ta nga, no, base ang nagsulat ni sa aton na si Marv, base mga 13 or 14 anyos, kaya mga bata, subunga, puwerte, gid mag-love life. Doper dihon pa ya kami nga mga manog binupos na. Oh, di ba nagligad kin tackle ko na di sa akon sini nga programa? Oh, nakalabay naman ko nagligad, bow na lamang. Layo pa kami, no? Sakay ko sang amon nga patrol. Layo pa kami, oh ay. Mas hubin pag gida nagakinusnutan, na idara sa kilid suba, oh. Marumpa ganin ang duta. Kamugin ang mga nagadulo date. Date na ng mga naka-uniform nga baw na lamang. Sa to, mga gadulo date. Date na ra. Mahambal ta nga kuwan pa. O kung sa prutas bala. Diba may luto, may habal, may buyog. No? O dito kita sa may medyo habal-habal na. Ligad, buyog-buyog, pagadyagad, buyog-buyog, gabayabas, bala. Oh, ay, mga gagmay-gagmay ng mga bata, pero kung makakusnutan na yung mga tuntun. Aga pa sa kalibutan, may patuod-to mo. Ara na sila nagadulo date-date, dira, oh. Bawda mga angayian ng mga tuntun. Karoon lang tamang ano, karoon lang tamang akik, karoon tamang usi, karoon lang tamang pitik sa ano, lato-lato. Mga commercial, diba na ilangga, no? 126 sa hapon, magbabalik ko sa BSA pagkatapos sa gaton sa inyong mga importante nga pahibalo, wag bibitaw, kinig tutok lamang sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon nga estasyon, this is K5 News FM Ross 100.9.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: GTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500. Ang pang-power kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong kolesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. po na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Pamasahag ang butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
27: Kay may barato balay nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
28: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
29: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Lang galingin mo lupo, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, you may D3.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Aras ka K5 1:35 sa hapon, nagbabalik ko si Miss A. Sa room 1009, ang inyo sininga hulot pala utuwasan sa kahanginan. Diri sa aton, sa gihapon, kampiyon nga estasyon, K5 and News FM Rojas. And syempre live kita sa aton sininga sister station sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay, Pilar. And live kita sa aton sininga mga Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaalaman sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5 product of Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Nag-treat o kung nag-prevent sa vitamin C deficiency, you know? Kag nagabulig sa madasig na pag-absorb sang iron sa aton siningalawas. Nagabato sa mga harmful free radicals para maproteksyonan ang aton sininga mga cellula gikan sa pagka-damage, no? Nagapromote sang collagen production para sa madasig na pag-ayos ang aton sininga mga pilas. Kagma-maintain mga ka-K5 ang healthy nga panit. Dato, no? Manaya-naya aton sininga panit. And ang nami lang sa Mighty C, no? Luwas nga nagapapag-unman sang natural defense sang aton sininga lawas batok sa mga common illnesses o kung mga sakit, no? Colds and flu. Gentle niya sa aton sininga chan, no? So suitable ini, kampiyon gid ini nga vitamin C para sa mga tao who are acidic o kung nag-experience siya sang heartburn from regular ascorbic acid. So kung nagapangita ka mo sang vitamin C na gentle sa aton siringa chan, ang tatak tandaan mga ka-K5 Mighty C. The Alkaline of Vitamin C, 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Matamyaw kita anay liwat sa aton sininga mga palalabs, no, nga nagatika-tika diri sa aton sininga live, no? Ang iban absento, nagwisik-wisik lang ang ulan, nagkinop ko pa nay nakamudira. Wala na kamo din nakabutwa sa akon nga live, ho? Nagulan-ulan ng gamay. Nagpinanirado na kamo dira sa inyo nga kwarto, ha? Para naman si Miss A, oh. Hindi anay kamo dira magpinakwan. Magdinugsinganay. Oh, absent kamo dira sa aton sininga hulot pala utuasan, oh. Tika-tikaan nyo man ko di ay. Ma'am Christy Villar, good afternoon, ma'am. Ma'am Elnora Avelino, hindi nyo sila pagbadlungon kay base isabat kanila by isila di? O, pala manog na nila ina kun humabok sila. Ay ginsabat gin man gani sa do ang aton sa nga driver, ma'am. O, ginsaway sila kay bo, nagkasinabak-sabak. Kira o, sa kilid, suba o. Ginsaway sila nga. While gasabak, no? While gasabak-sabak, daw po ginahaluk-haluk. Lagi sa saliog sang, anay, daw, amoy gatas pa nga nubyo niya man. Sinabat sila sa pagsaway sa ilang. Ano labot niyo? Ete.
2: Ito! Ito!
5: Sinabat pa ang atong... Sabak-sabak, tagali. Sala mo gina, Elias. Sabak ka diri. Present, Miss A. Ma'am Dolores Abilarde. Kita mo gid lang si Ma'am Dolores. So wala ganito nagakulukop-kop pa, ho? Ma'am Senaline Finiquito Tabige. Hello. Ma'am Elma Dordas Manalansan. Maayong hapon ka K5, Miss A. Nagatuto kami watching from Mandaluyong City, Manila. Thank you, Ma'am Elma Dordas Manalansan. Ma'am Jana Amvil Siloso. Hello, Miss A. Ari lang, di ka pamati. Budlay, wala internet. Data lang, anay, ah. Hello, Ma'am Jana. Busy-busy manaton nga palangga. Thank you, gid ha. Nga wala nyo ginabayan di sa akon siri nga programa. Mamati ta sang aton aton palatuntunan. Mamati ta no sang aton sininga drama. The Marv Story. Uy, si Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona undera sa Sitio Almalbes Village sa Barangay Kulasi, Roja City, nagatutok man sa aton. Thank you, ma'am. Yari ang kasaysayan ni Marv na aton gintiguluhan. Nobya, friend lang ang pakilala kay Marv sa pamilya.
6: Istoryahe!

0: Hello, love. Gin-order, anta ka na sa lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala, Tani.
0: Sige na lang bala. Nag-worry, abi ako sa imo eh. Basi bala, gutom ka na, haw.
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nahuya mong ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na ah. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, mama. Love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Gidpatay na niya. Ang nobya ko lang niyo. Garabi gid mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakitaay, ha?
1: Ah, kagaman, love. Sa din niya makadto, ha? May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Alaga, matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro, time naman niya makilala kong family mo.
0: Kwan, love, inang, hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano? Love, almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay. Maisa na kita katuig. Kaya kwan, hindi man sila nga ginadot-dot-core.
2: Ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo.
1: Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tayo na ka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makalabot gid kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready eh. Kung
1: basi kong hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sinaa. Basta relax lang bala. Relax lang. Okay?

0: kasadya sa ila pa. Pertigin ang kadlaw ni Rimya. Nga kaupon yung pamilya niya. Ano man? Basi bala ginakahuya ko ni Rimya sa pamilya niya? Ano balang ginapaminsar ko man? Bisa na lang nakasulod sa pinsar ko.
1: Wala ka pa nagtulog, ha? Hari ka pa diri sa balkonahe, ha? Gabi na yun niya.
0: Kuwan ma. Wala pa abi ako na tuyo,
1: eh. Amo bala. Ay, do, gatulok nga gatulok agad sa cellphone mo na kao?
0: Kuwan ma. Ginalanto ko mga picture ni Rimya. Berti abi ni Lula niya, eh.
1: Nga wala ka dito.
0: Kwan ma, ang ambal ni Rimya, sila sigila lang daw, eh.
1: Amo bala. Ay, may ara gid man na anak, eh. Ara balang exclusive lang gid sa pamilya. Basta ang importante, nakakabalo ka kung anong ginabuhat sa nobya mo.
0: Ma?
2: Nabatian mga ka-K5 ang unang abahin sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Marv story, no? Isa ka soltero nga grabe ang pagpabugal niya sa iya sini nga nobya, pero ang iya nga nobya daw natahap nga ipakilala siya, no, sa pamilya sini. Ano bala ang kahinatnan sang ila sini nga relasyon? Well, ang drama nga inyo nabatian, gindulong sa aton sang kaaluan, sang DTX Coffee Mix. Namit malalangga, no? Kung nagapangapi kita, dapat piliun na lang naton, no? Ang healthy coffee. DTX Coffee Mix. Ang produkto sang klinika, the Alternativo Medicina, and Wellness Center, mga ka-K5. So, ang DTX Coffee Mix, may ara sang chia seeds, ampalaya extract, the sugar cane extract powder, no? Gindisenyo ni siya na kape para maka-provide sang antioxidant kag digestive support sa aton sininga lawas. So taas sa fiber kay gin-formulate ini with chia seeds, no, para makabulig sa aton sininga digestion kag ma-maintain ang aton sininga gut health, no? So kung nagapili ka mo sang kape, choose DTX Coffee Mix, ang aton sininga healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, mabakal sa mga butika. Shout out anda kay Dodong. Hi Dodong. Si Dodong. Nagapamati siya sa aton, well, naga-drive ang aton nga avid supporter. O, bakal na ka mo ha, mga langga. Bukas ang Klinika the Alternativo Medicine and Wellness Center from 8 o'clock sa morning hanggang 5 p.m. Adlaw sang Domingo to Biyernes. Kung adlaw sang Sabado, sarado. No, kayang iban nga mga taga-Banua nagapadulong sa Rojas City. And then, ma-message sila sa aton nga sarado man ang klinika. Kay wala nagapamate. O, hindi ka mo magkadto sa klinika kung Saturday. Ang iba nagakadto sa Rojas para maka-avail sang libre nga konsulta, no? Ang aton sininga free check-up, no? Sunday to Friday, mga palanggi. Kung kakadto ka mo dira, pangitaon lamang ang aton sininga mabuon, no? Health consultant, our alternative medicine doctor, Doc Meldy Cadena. So sa mga mahingagaw, bakal sa mga suplemento, kay manug weekend na naman, no, para hindi ka mo mag-rush. Tomorrow, kay Biyernes na, no, bakal ka mo subo hasta pa man na alas 5 sa hapon. Natamyaw tagalisang happy birthday! Ang aton nga abiyan. Na-colleague naton sang una no? Sa isa ka cable network ang aton sining videographer and gabahin subong sang Rojas City Communications Group si Junjun de los Reyes. Happy happy birthday si beloved wife na niya ang bahala daw sa iya karon ng Mary Jane. Why kita da? Oh, birthdayhan siya karon ani ng Mary Jane. Makahingagaw pa ni isang hinipo. Ah. May mga apo na pero makahingagaw pa na isang hinipo. Ah. K5 ang aton man sini nga pagpasalamat no sa aton sini nga mga participating schools nga nag-confirm sang ila sini nga ang pagpasakop sa aton sininga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition. So, 29 mga ka-K5 ka mga secondary schools ukon bulutuan sa sekundarya sa Bugos nga probinsya sang Capiz, no? Ang magapa-indis-indis sa aton sininga Elimination Round. Sa 29 nga ini, no, sa 29 nga ini, makuha kita sang 15 ka mga finalists nga mo man ang aton sini nga ipasundayag sa maabot nga October 18 sa Robinson's Place, Rojas. No. Sa kolehiyo o kung sa tertiary, hasta pa sa August 31 ang pagpadala sang ila sini nga entries mga ka-K5. So, nahulat-hulat pa naton. As of today, August 27, 2026, may ara na kita sang 8, no? Kamanga, may nahawira na kita nga 8 kangalan sa participants for the tertiary category. So, ginabulubanta naton nga magalabot sa 10 to 12, no? Kamanga participants. Kaya pila man lang di ang college. Pila man lang di ang bulutuan no? Sa tertiaryo no sa aton sininga probinsya mga ka K5 pero sa secondary no after sang aton sininga orientation tomorrow no o gina ano nato na gina remind nato ng aton sininga mga participants and of course ang ila sininga mga respective coaches sang aton nga orientation tomorrow 5:30 PM no online orientation ka makaupod naton ang aton sininga area manager nga amo ang magapanguna sa pag hatag sa mga instructions and pag paathag sa guidelines sa sang aton sininga K5 live reporting competition. So 5:30 PM and after sang orientation pahatagan taligwa no ang aton sininga mga coaches and participants nga maano-anay mahanas ang ila sini nga abilidad sa patag sang live reporting. May isa kita kasi mana nga ihatag sa ila para maka-practice sila and magasugod na ang aton sini nga elimination round. So good luck ha sa aton sini nga 29 participating schools no sa secondary category. Sino ba lang no ang madala sa top 15? Sino ang magapangibabaw no sa elimination round kag makapasundayag sa aton sininga K5 live reporting competition sa Robinson's Place. That's gonna be on October 18. And of course ginatamyo taman sang ano ni sang advance happy second anniversary ang aton sini nga sister station dira sa Pilar no? SM Jobert Lago nga subong no? Nagapreparar na para sa iya sini nga mga aktibidades no? Kadasig lang sa panahon mga palangga no usang san ulang kita to nagbukas sa Banwa sang Pilar sang K5 Radio Tagbuanay san o kita dito san daw san o malang kita dito na namertihan kay Mayor Arno. So, saan o lang mga kita ito nagkaon, mamoy? No? Imagine, duha na katuig. No? ang K5 Radyo Tagbuana Pilar. So congratulations team Pilar. Ang aton nga kampiyon nga estasyon dira sa Pilar. And of course congratulations to our CEO Doc Ramil Uy and to Mayor Arnold Perez nga naggabulig, you know, sa pagpanikasog para mapalayag ang kampiyon nga estasyon sa iya sini nga kampiyon nga Banwa. Ka K5 56 minutes after the hour of 1 and magbabalik ko tayo pagkatapos ng aton sini nga mga important reminders. Wag bibitaw, kinig tutok lang sa inyong kampiyon nga estasyon. This is Miss A sa Room 1009, ang inyong sini nga hulot palautwasan.
3: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
5: Pila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
5: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
5: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
5: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
5: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
5: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ang DNA sa puno.

0: Ian kag nagapanubo sa kabuhi do.
1: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula nagagamay ang
0: telomeres
1: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine pala Sir JP kun 75 years nga constant nga cell division.
0: Sige-sige nga cell division ano?
1: Nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
0: Husto. Actually kun healthy ang cells, autophagy will take over.
1: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
0: Oo.
1: DTX500.
2: Jusebin lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX500.
3: Pag tumar mo sang DTX500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180/100.
3: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
2: 120/90.
4: DTX500.
1: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres ang ginaguba sang free radicals gubon po na niya no aren delikado Sir JP kun maguba ang cellula bangod sa oxidative stress kag corrupted na ang DNA hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy ini ang sinugdanan sang cancer
0: amo na
1: dira gid importanteng autophagy kaysa autophagy ya pag old cells ka balatianon ka kaunon ka sa healthy cells
5: i-recycle ka.
1: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
0: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
1: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
0: Of course. Another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kung nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
1: Grabe no?
0: So, sa isa katuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when the cell die, why na sang mabulos?
6: Why na subdivision?
5: Last dasig pa mapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
0: To be honest, pag ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
5: Daw ano, daw safety cap.
0: Safety cap siya, no?
1: Grabe, no? Kung gadi TX500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX500 ka, why? Because ang super antioxidant, amo na ang ga-protect tasang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX500.
0: Pasimple lang magali, no?
1: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX500.
4: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX500.
11: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
4: Mag DTX500 na.
11: Masamihin ni kapalatian.
4: I-DTX500 muna.
11: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
4: Mag DTX
11: DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
12: Catalina Habagat.
13: Anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa ako nga mata.
11: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali.

0: UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyTC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Epektibo.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, MyTC. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap
2: sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Myra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka
5: food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
10: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
4: Yung may D3!
5: Mga butika!
4: D3 Bio!
6: Ako si Jomer, patumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Das ang mga kagaw, Clinicas Probiotics.
1: DGX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kag kaugatan, DGX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DGX 500, likawi ang tritol kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kada aga. DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Ipautwas na ka.
4: Padayon ka K5 sa Anton Silinga Pautwasanay sa Room 1009. Ang inyong silinga hulot pala utwasan sa kahanginan. Ka K5 ang aton sininga palatuntunan ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5 produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 no? Maayo gid nga suplemento. Agod no? Ma detoxify ang aton sininga lawas. Ang DTX 500 dehimo sa duga sa amargoso o kundahon sa amargoso and the sugared sugar cane extract. Nag-aakto bilang strong antioxidant para maproteksyonan ang aton sininga lawas from cell damage, no? Kay may ara ini sa mga plant the compounds na ginatawag polyphenols kag flavonoids na muning nag-stop sa free radicals from hurting healthy cells. Nagabulig man control sang aton sininga blood sugar levels kag nagabulig panubo sang risgo sang diabetes, no? Nagapahaganhagan sa stress sa aton sininga kidney kag sa aton korason. Amo na nga nami kaya tumaron para maproteksyonan ang aton sininga mga organs, no? And nagabulig man sa aton sininga lawas sa pag-breakdown sa carbohydrates during digestion, no? Nag-improve ni siya sa aton sininga digestion. Nagaprotekta sa aton sininga mga utok kag mata. DTX 500 mga ka K5 14 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Before kita magpadayon, no, sa pagpalayag sang aton sininga drama, aton anay liwat tamyawon ang aton solid ka K5 nga nagaupod diri sa aton sininga palatuntunan this Thursday afternoon. Hello kay Ivan Shudan. Sir, good afternoon ha. Gatutok daw siya sa aton. Shudad family dira sa Barangay Kabugaw. Hello sa HRMO office dira sa Provincial Capital. Magandang hapon. Ma'am Elnora Avelino, base ginabawalan pa siya magnobyo-nobyo sang iya ginikanan. Amo nang awala siya. Ginapakilala sang nobya sa family. Amo man ang akon sini nga ginapanumdo, Ma'am Elnora. No? Aga si Robert, good PM, is a guwapa-guwapa. Wow, pwerte ba kapon, guwapa lang. Subang ka pa guwapa na. Watching from Camp Peralta, Hamindan, Greatman Family, Baing, kag-agase sa Pawa Panay, lalo na sa kay Mama Floor, agase nga guwapa-guwapa man. Salamat, Gid. Thank you, ha, Robert Agassi. Good PMSA, pa-shoutout sa Estoy Barbershop, nakatutok, Gid, from ka K5 Alvin. Ang guwapo na nga si Estoy sang Pilar. Basta pagambal mo kuno nga guwapo. Ang pangalan, Estoy. O, ikaw ba pagwapo ka mo, ha? Para matapnan ka mo da sang malatnan ka mo sang kagwapo ni paring Estoy. Kadto ka mo sa Estoy Barbershop. Ma'am Marisol Kiachon Kadigal. Shoutout kay June Kadigal Jr. sa Sapian. Thank you, Ma'am Marisol. And again to Ma'am Jana Amvo Siloso, Ma'am Dolores Abilarde, Dayday Analisa Ludera sa Taiwan. Maayong hapon, Day. And sa aton sininga mga K5 solid supporters man, no, bisan ginapakat nagatika-tika diri sa aton. At Slayo John Billiones, Emerald Jane De La Peña, maayong hapon lang ga. John Paul Dizon, dira sa Dao. Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banica. Ma'am Christy Villar. Ma'am Nariza Bautista, dira sa Bara. Ma'am Angeline Amanca. Ma'am Gianna Amvel Siloso. Maayong hapon. Inatamya mo natin, Ma'am Vina Villarwell. Ma'am Rhonda Donato Amago, dira sa Dinginan. Maraming maraming salamat. Mike Torrente Abanco sa Mike and Beth Barbershop, dira sa San Roque Extension, Rojas City. Ka-K5, ipabati naton ang kasugpon sa aton siringa drama. The Marv Story nga aton gintiguluhan, nobya, friend lang ang pakilala kay Marv sa pamilya.

0: love.
1: Mm?
0: Kumusta ang birthday party ni Lola mo?
1: Wala mo nakita sa FB ang post ko, ha? Do nag-like ka man, ha? Hindi pala?
0: Ha?
1: Joke. Kwan love, sadya ka tama. Nag-enjoy din si Lola kay. Grabing pa surprise ni Papa kay Lola, eh. Imagine, ha? 100,000 in cash. O, di ba, bongga, love?
0: Amo bala? Maya man ko magsubong sina, love.
1: Yes, kid, eh. Nami, kid.
0: Oh, love. Ang cellphone mo.
1: Ay, wait lang, kid, love, ha. Sabton ko, ani. Ay, si mamang nagatawag. Dali, kid, ha. Excuse me. Yes, ma? Oo, ma?
0: Nagpalayo kid siya sa una na, good.
1: Adel lang.
0: Sabto na nagtawag siya.
1: Mm-hmm.
0: Ako sa bagay. Pwede man nandiyan sa tupad ko. Ano ba lang natabo sa nobya ko, man? Nga pwede man lang, diri sila mag-istoryanay. Ano ba lang natabo kay Rimia, man?

0: Oh, anong siling butol?
1: Ang butol. Nga gitan ikaw niyang pamilya niya sa akong. Makasiling gani ko, tol, nga. Lugi na kahuya niya ako, eh.
0: Oh, tol, imposible na iya. Saka gwapo mo ngayon na, tapos imaayo ko man nga obra. Imposible nga ikaw huya ka niya. Especially sa family niya, tol.
1: Amo man ang ganing ipamangkot ko siya, tol, eh. Hindi man ako lauay. Pero nagkalipog ang ulo ko. Nga hindi niya mahimo nga ipakilala niya ako sa pamilya niya.
0: Isa lang ang botsilingon, tol. Basi hindi pa siya ready nga ipakilala ka niya.
1: Tol?

0: Hey, love. Naano ka? Kaina pa nga daw, may ginapamensal ka nga. Tukag na, bigit ka dalong.
1: Kwan, love. May ano napaminsal na ako, ha?
0: Ano gani? Dami bala?
1: Wala lang. Siguro, kapoy lang ako.
0: Amo bala? Ati, okay, ha? Akong bahala. Dali ka, may bago nga open nga coffee shop. Mag-out na to.
1: Kwan, love.
0: Sige na.
1: Kapoy matuod ako.
0: Sige na, please. Maakigid ko karon kung hindi ka magupod sa akon. Sige ka. Lakat, ha?

0: Love, amo na din yung kinasiling mo?
1: Yes, love. Oh, alam to bala, di ba katahom?
0: Gani man, love.
1: Aday ka, magwala kita sa salakyan. Wow! The best gidigali, oh. Amo gining nakita ko sa social media, eh. Kadamo matuod sa customers.
0: Love,
1: dali ka, love.
0: Dali ka. Dito kita, oh.
1: Ah, sige. Okay, love. Okay na daw. Ako excited, ah. Pero subong daw ikaw na.
0: Juan, sabay lang ko sa gusto mo, love. Kalain man siguro nga. Mga subo ako, di bala?
1: Sabagay.
2: Rimya, what are you doing here?
1: Oh, mommy?
2: Wala ka ginagtawag sa amo ni Papa mo nga maapas ka diri.
3: Ah. Usto ba tuod? Si Mama mo iha, kuntani, nagtawag ka.
1: Kuhan pa eh. Na-
0: Hi, Tito. Tita, good day.
2: Ay, hello. Ay, by the way, iha, sino ining upod mo?
3: Iha, ipakilala sa amon ang upod mo.
0: Ah, hi, tita. Tito. By the way, I'm Marv. Boyfriend
1: ma, pa, si Marvin. Friend ko. Oh. Then, isa lang kami ka-company nga ginaobrahan. He's my friend. Marvin, meet my mom and my papa.
2: Hi, iho. Nice meeting you.
3: Nice meeting you.
2: Thank you for being a good friend to our daughter.
0: Tita? Rimya?
1: Yes?
0: Pwede ba kita maka... istorya na yung kita lang?
1: Marvin Kwan, hindi pwede. Especially na si Mama kagpapang katubang ta. Grabe ni bala sila kastrikto.
0: Amo bala? Sige. Okay na lang.
1: Ma'am Marvin?
0: Tita? Tito? Excuse me. Grabe ka, Rimya. Lose, hindi ko makapati nga. Ipakilala mo ako sa parents mo nga. Friend lang kag... katrabaho lang ta. Nalipay na ko tani nga. Na-meet ko mga parents mo. Pero lahi ng expectation ko. Grabe ka sakit ang ginbuhat mo sakon. Grabe ka sakit.

0: nag-ano ka? Ito, pinasalig mo to si Marv. Na, no one, Though unfair man, no? Sa part ni Marv. Tani, sa do pala naghambal. Naghambal na ang girl, no? Sa ginapangaluyagan pa lang siya ni Marv. Naghambal na siya nga, ay, stricto. Ako nga parents. Hindi sila gusto nga magnobyo ako. Hindi pa ako ready. Or kung nahigugma niya man si Marv, no? Kag nagbibinobyo siya, at least gin, klaro niya na nga daan kay Marv ang sitwasyon, no? Nga nahadlok siya sa parents niya, kay strict ang parents, hindi siya pag-i-allow pa nga mangin, nga magsulod siya sa ka-relationship, kaya nag-i-school, kay bata pa siya, no? Kaya nag-obra, managalig sila nga doon. Para pag-abot ang tion, nga, magsagutan na, higin man ang banas nila, sa iya sininga ginikanan, no? Na-kondisyon na niya si Marv. I-deny lang anay nila na may relasyon sila. Bangod, no? Hindi pa handa si girl. Inahadlok pa siya nga magpakilala sang lalaki sa iya sininga ginikanan. Ugaling, huwais ang amusin na. That's why si Marv, no? Nasakitan gid sang sobra-sobra subong. Ano bi ang inyo sininga matugda, bi? No? Wala lang ko ito nami. Ano kayo hambal ni Marv yung ara lang siya gahulat kung ready na ang girl. Mambal karon ng girl ya. Huwag luyag kagid siya. Kung ba't siya gani mong hapaw-hapaw, ti atras ka anay. Para sa akon, nga kinahanglan taman proteksyonan ang aton heart. Huwag gininulat ka to nga kung wala man lang sang kasiguraduhan. Imagine mo, magkarelasyon na gani ka mo. Nagpati ka, nga palangga ka maniya. May ara na naka mo, ha? Iti subong, no? Nga nabatian mo na, no? Hindi pa siya ready para isa-isa ka relationship. Pabutsyag ka nga handa ka maghulat sa iya. Kabudlay nga daan niya maghulat. Maghulat sang barko sa airport o kung sa eroplano sa pantalan. Gets you ba? Never man na yung nagahugpa ang eroplano sa pantalan. Or wala man niya sang barko dito sa sulod sang paluparan. Subot silingon, imposible nga bagay. So kabudlay bala maghulat, no? Kung wala sang kasiguraduhan or imposible ang isa ka bagay. Base bala gaalibay lang to siya sa imo. Kaya hindi siya ready. Ako nang niya. Base gaalibay siya nga hindi siya ready. Pero ang kamatuoran, base may iban siya nga nahamutan. Namo ang iya sarang ipabugal sa iya ginikanan. Inahaom-haom ko lang man. Mahambal naman ka mo nga. Ambal mo mismo, hindi maghaom-haom. Tikigay na pasabat ni Marvin ang iya mga palamangkutanon. At least maano to siya, matagaan to siya sang idea sa mga bagay-bagay. Di ba na? To 26, magpanubali kita para sa last wave sa aton sininga palatuntunan. Room 1009 ang inyong sininga hulot. Palautuwasan sa kahanginan.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500! DGX 500!
5: Ang promosyon sa barangay po.
6: Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumal ko. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
2: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tamboko.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay? Muling buhayin mo! Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo!
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
19: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
22: E3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
25: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
22: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
26: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
27: Saan nag-inom ka?
28: DTX 500.
27: Kina nalang subong imo sugar?
26: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over
22: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka kwan ng sipon.
22: Mighty C, epektibo, garantisado.
30: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
2: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
2: Klinika DioFresh.
0: Available now.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
5: Extend.
3: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
7: DTX 500.
9: Mapakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
11: D3 Bio,
10: D3 Bio.
13: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
10: yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for biotics.
15: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy?
10: DTX 500.
15: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
10: amo naman
15: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
10: DTX 500.
15: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
27: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
28: Imo nga blood sugar test.
27: Ilatong score gani?
28: 470.
27: Nagtiko duwa
28: sa gabi, duwa sa
27: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500!
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
34: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
35: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
33: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
36: K5 240 sa hapon. And last wave na ho ng ating programa, Room 1009. Naging nyo siling hulot. Palautwasan sa kahanginan, kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Berondo. Ano matugda ta kay Marvin? No? Ako pa nindugan ko tong ginambal ko kaginaya. No? Nga, yes, okay, nga maghulat. No? Pero, hindi mo dahil pag iungot, gidha? Hindi mo sila nga ginhawa. Nga, inabalang wala, bisan wala sang kasiguraduhan. Ano ka, ma-tiog ang imusin nga kalibutan sa isa katawo nga wala sang garantiya nga ginhatag sa imo. Kasang di ba lang katapusan ang hambal sang babae nga hindi pa siya ready. Okay, tayo ko nabatian ta nga, Marv, palangga, taka, pero subong may fear pa ko nga ipakilala ka sa akong nga parents. Ga ilang ko bi? 1 year bi? A plus star ko lang aning akong kaugalingon ang akong nga career. Akong na-reach ko na ang akong sining nga mga handom sa life. Kaga may na-prove na ko sa akong sining nga parents. No? Ipakilala ta ikaw. No? Muna-muna balatani nga mga tinaga nga pwede panghawiran ni Marv. Tatandaan na akong kagina sa drama, kagalikaw ang nubya kung magtawag ang parents, no? Kung itaabi nga hadlok sa parents, eh, pwede man na niya sabdon mismo. Tama mo itong bali, Marv, no? Nga man mapalayo, good siya. Pwede man sila kaistoryahan ay nga ara si Marv. Kag no need man gid niya nga magtago-tago o magpalayo no kun ang kaistorya niya ang parents niya. Wala, hindi man ta makahambal nga may something nga hindi amo saya sining nga girlfriend pero amo lang na ang mga naobserbaran ta. Ang nabatsyag subong ni Marv nga ginambal niya nga nasakitan gid ko Miss A. That's understandable. No? Sensin uman, kay ikaw imo yan ang pangalandakan mo siya sa imo pamilya, sa imo grupo, sa imo katrabaho, sa imo mga abiyan. Proud ikaw nga i-introduce sa imo sini nga kahagugma, no? Sa ila. Tapos pag-abot sa iya yan, no? Pakilala ka lang bilang abiyan lang. Being introduced as just a friend can feel painful. Nang panaton ang hambal ni Marv nga nasakitan siya. No? Especially nga ginapananaw ni Marv nga may padulungan ang ila sa nga relasyon, no? Ginapananaw niya nga ang ila relasyon as something meaningful. May kabuluhan ang ila sini nga relasyon. Galiya para sa Anubia da wala lang, no? Sana naghambal ang girlfriend niya nga, sorry, hindi pa ko ready. Okay. Sige. Nangin honest ang iya nga uyab sa pagsilinga hindi pa siya handa sa ginatawag na relationship. I don't know if na-miss ko, no? Ang drama, pero ang akong paghangop, no? Hindi pa siya handa sa saka relationship. No? So, sa bahay ni Marv, kinahanglan niya irespeto ang ina nga boundary. No? Ang ginsiling niya nga magahulat siya? Okay. No? But, he should be careful not to put his life on hold indefinitely. Subong ang ubraho ni Marv, tagaan niya lang sang time, tagaan niya sang space ang iya sining nobya. Kaya mo na ginapangayo sa iya. Hindi niya pag-pressure ang babayi nga ipakilala siya bilang boyfriend. No? Subong, no? Pero kinahanglan nila istoryahan kung ano ang buot sa lingon sang magahulat ako. No? Talk openly about what waiting means. No? Ano sila subong? Uyabay gyapon? Or friends na lang sila subong? No? Dapat may kaklaruhan. Ano ang ilang ang estado nila subong? Paghambas ng babaeng hindi pa ko ready. So ano, ma-break ta? Ano, cool off ta anay? Diba lang? Marv, protect your own feelings. No? Hindi ka dapat ya magpabilin sa isa ka uncertain situation indefinitely. Ang paghulat should have reasonable boundaries. Kung mag-abot man ang tion, no? Nga handa na ang babae, dira istoryahan ninyo whether pareho kamo or ang tagsa-tagsa sa inyo gusto sang same relationship kung ano may ara kamo sang una istoryahan ninyo kung ready gid man bala, no? Siya nga ipakilala ka or basi mamba siya nga ready na ko nga higugmaon kaliwat pero hindi man siya gyapon ready nga i-introduce ka bilang kahagugma niya. So what's the point? May kasakit man na iya nga, no? Dohimuon ka to niya nga sorry for the word. Pero di bala, daw kalain bala nga sa iban nga tawo, grabe ka magpakilala. Ay, uyab ko galin, ubiya ko ni. Ako nung langga-langga, no? Tapos sa iban nga tawo, balong ko niya, ay, abiyan ko gali. No? Ito kalamig nga pagpakilala. Kung batsyag ni mo nga, why to pa? Di, batunon na. Batunon ta nga. Wala sa padulungan. Ang ginabatsyag mo nga ina. Kabudlay, no? Kabudlay nga isa lang ang nagmamahal. Isa lang ang committed sa isa ka relationship. Isa lang ang nakikipaglaban. Love takes two to tango. Dapat duha. Kung gapalangga ka, dapat palangga ka man niya. Hindi nga ikaw, kag ikaw lang hasta sa ulihi. Hindi pwede nga intindihon mo lang siya permi. Kag-acceptaron mo lang ang mga rason niya or ang mga alibay niya. Pamatsyagi, maayo ang babae. Basi isa man itong ginahambal. Basi may iba siya na gusto. Or basi may iba nga luyag ang family para sa iya. That's why nga man, amugid ang pagpang-alang-alang niya. Kung sa bagay, no? Katrabaho naman ka mo. Kagmatarong man ang pamilya mo. Palangga man siya. Sang imusin nga family. So, ano pagid ang ginakulbaan niya? Anyways, mga ka-K-5, no? Amo lang na ang aton nga matugda. And unless may ara, kamudira sang mga saloobin, no? Or thoughts? May kaangtanan sa drama nga inyo nabatian, no? Tabi basahon, tabi. Ang inyo sining komento. Kung ako, Miss A, amo ni Ambali, Ma'am Elnora, oh. Hindi na ko sa iya, paasahon niya ko sa wala. Kung hindi siya, hindi eh. Amo, girl. Kaya na lang na iya nga tampaon mo sang kamatuoran kaysa i-comfort mo sang kabutigan. Eh, panong dumabalaga, gina-waste mo ang oras, energy, pagtanan-tanan sa isa katinuga. Wala ka man gali gugma. Prangkahan na lang. Tapos, ikaw man, no, nga feeling mo ginapaasa ka, hindi di mo sagi nga, mahulat ako sa imo. Ay, ano ka imo niya? Gusto mo monumento? Amo na kong kiss, ano, namimihasa ang iban nga tao. Kita nila kung anong weakness ta. Kita mismo nagapakita kung anong pagkahuyang ta. Kita mismo wala nagahatag sang balor, no? Or worth that. Sa aton sini nga kaugalingon, mapamumuy-mumuy kita sa isa ka tawo. Di pagambal niya nga hindi pa ko ready, okay? Ako lang na. Move on ta. Bisan masakit, ma-move on ta. Pero hindi kita ya magpakita nga siya lang gidi ang kalibutan ta. Ka daw siya ang oxygen naton nga hindi na kita mabuhi kung wala siya.
1: Tinunto ito.
36: O kung ako, Miss Ibayaan ko siya, breakan ko na siya mangita, ko iban, mas pa sa iya. Eh, fighter niya si Ma'am Elnora. Friend, wala ko balo kundi in na si L. Ang friend naton ga school diri sa Rojas ang una. Galantaw guro ang friend ni Ma'am Elnora Avilino, no? Yan naglantaw ko kahapon sa basketball, Ma'am Elnora. Tinuntong nga obra ito kung ako bala kadaan. Di bala Robert Agassi. Bawgid a daw ka social nga daw ka misteryoso ba? Ano man? Amo girl. Ang babae dapat yan. Prangka na lang. Kung hindi niya sarang ipabugal sa pamilya ang lalaki, di ang balo na lang niya nga daan. O kung hindi ang guy ang gusto niya ipakilala. Base may na or base nakukulangan siya. Mas maayo na lang ha? Hindi na niya pagpaasahon pa. Ikaw man Marv, kabalo ka mamatsyag. Kasi nagbubulag-bulagan ka lang kay palangga-palangga mo siya. Agad-agadon ka kape, tapos pag-aboto sa kapihan, ikaw lang pabayaron to. Tapos pakilala ka malang friend. Ay, tinunto. Mayroon ito naglakat na daan si Marv, no? Kay... Budlay si na nga, no? Natik-atik ka lang sang babayi, no? Ibalaan niya nga luyag-luyag kasi atik-atikon ka lang para may, no? Pudupod siya, no? Pudupod siya maglagaw-lagaw, magpulupang-api. Pero sa iyagaling nga paminsaron niya, kag sa iya tagipusoon, may ginapangita siya nga iba. Dayday and Aliza Lu, good afternoon. Regards to all. Thank you, Day. And halong ikaw dara sa Taiwan. 2:53, mga ka-K5, I'll see you tomorrow. Same time, 1:23 p.m. Dari sa aton siringa palatuntunan, room 1009, ang inyo siringa hulot palautwasan. Tandaan ha, kung namunin sitwasyon nyo kay Marv, protect your own feelings. Marv can wait for her, but he shouldn't wait without clarity. Klaruhay tayo. Klaruhas akong mga bagay-bagay. Mahulat ko ya kung may panghawakan ko alin sa inyo. Pero kung wala, ay ekis ka girl. Damo-damo, mandis ang madayad katinugas sa ibabaw sang kalibutan. O ba si Mambal ang babayi? Wala nga, guwapa ko ya. Luyag-luyag si Marv sa akon, hindi niya ko na yung mabuyan. Hindi kumpiyansa, girl. Damo sa kompetensya, girl. Damo man sa mga lalaki. Kamagambal nga, ay mabahol ako nga tinuga. Guwapo ni. Kampiyon ni. Ayaw kumpiyansa, dong. No? Eh, basi, no? Mamiso ka lang. May kabaylo ka na. Amo na, hindi ta basta-basta magkumpiyansa sa kaugalingon ta. No? Lalo na nga wala sang kaklaruhan ang mga bagay-bagay, no? Pag-abot sa gugma, no? Again, my name is Miss A. Sangalan sa Bugos Nga Buwan sa K5 News FM Rojas. Ato siling partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditonga. Sangalan sa ato siling big boss, our chief executive officer, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa copy sa K5 News FM.
4: K5 News FM. News FM.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
17: Ang D3.
12: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
12: Yung may D3.
17: E3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
12: ko. D3 Bio.
17: Ang D3.
12: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
12: Yung may D3.
17: Sport Biotics.
12: Makabulig sa pag-

0: pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kadwana lang.
8: Subong kamusta?
6: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nag

0: pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or yung sipon ko. So, amun na, thank you again sa Mighty C.
1: Mighty C, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra.

0: kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangako ni problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang ako
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM.
9: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: News FM.
1: Ether Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
0: ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5 News FM.

Big Mix ang programang ito dito sa ating Super Trio. Always tayo magteko nito araw-araw. Religiously ho talaga ha. Magteko tayo nito para pabigyan ho ng kasapat ng proteksyon ng ating kalusugan. DTX 500, D3 Bio, Ubo, Sipundagnat at Trangkaso. Mag-D3 Bio araw-araw sa mayroon ng ating Mighty Sea.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
7: Gah! Mag-joy ride man tabi, gah!
8: Wala sa kondisyon ang makina ko,
9: gah! Hindi makaariba! Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Online.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red!
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Number one. 101.5. 101.5.

0: Wow. That is awesome.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang Visio, yung may D3.
6: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sforbiotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sforbiotics ka! Klinika Sforbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sforbiotics. Sa Sforbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sforbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epic. Timo.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Kailan sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
9: Pero huwag mag-alala.
10: Dahil ang Didra ang mighty.
9: Palaban mo,
10: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
10: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mamakang sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mamakang mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
21: Food Supplement for Men. May maka kag Flavowaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
21: Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend, isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
24: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako nga set sa suso. Pero sang pag-inom ko na sang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
25: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
26: Hi, Dennis Juanes.
25: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pag

0: sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
8: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahubag kasumpun sa ato drama sa kaginan. Ngayong gitbakuhan sa leksyon. Nga ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Ako'y haag oreg.

0: Kag pa, nagkitaay kami bala ni Chay Junisha. Isa ka best sa may... dito sa may merkado. Ginambalan niya ko nga ako magpuli na kung si Manny halin sa barko. Mapablessing sila sang ila balahe kag... invited kita pa.
1: O, di ba ayo? Eh, doko nami manbansa ko, no? Eh, di daw... parte magkita sa katalaga ni Manny. Alam galing ang klase bata. Hindi lang gwapo, pero nagagata galing utok. Pero matyago dahi. Minupya na naguro si Manny. Kag piho ya dahi. Damo ginayang babayang malagas siya. Kay damo na siya korta.
0: Ay. Di. Pasi pa eh. Basi hindi taga diri sa aton. Kag basi dalon niya kung magbakasyon di siya eh. Wala na gidyo ko chance kay Manny. Wala na gidya. Damo pa itong adahan ko pa sa Manila kag sa ibang na countries. Basi bala, kana ang migay haw.
1: Uy, Shabil! Uy, ano ka? Nga nagkakaurugan ka haw? Nugulpi na nagsubo ang guya mo. Ano? Naano ka?
0: Nasubuan ko pala pa. Nasubuan kay Kuya pa niya. Feeling ko hindi naging ko niya masapakan ni Manny pa. Ay, hindi niya naging ko niya masapakan niya pa. Damo na dahan babae nga nagalagas-lagas siya.
1: Sa Isabel, ay kung tuod gidman na may luya gidman sa ibo si Manny, hindi na yung magliwat ang pagtabod niya sa imo. Bisan isa pakarusida nga babae ang maglinya sa iya.
0: Hindi na lang ko yung mag-asa pa.
1: Anak.
0: Pero kung mga luyag mag-itsa sa akon, hindi na ko yung magpadugay-dugay pa yun pa.
1: Oo. Agahakon man lang niya, Isabel. Nga wala sa ginikanan nga nagahandom nga magtupa ka sa lalaki nga sa lagurong. Kaginablang wala handom sa kabuhi. Ikaw lang iabaladaan ang bata namon. Bisan man ikaw. Kung ikaw sa lugar ko, gusto ko man gamangin matauhay ang pangabuhi mo sa bilakaan daw. Abo lang sina kasimple. Kagadak, Isabel. Pasado niya sa akon si Manny. Pasado niya sa akon. 100%.

0: Kinamit sining kape nga DTX coffee mix. Ay, isang una bisan ano lang ang kape ang kinainom ko. Pero sa bisan steak gani isang una haluson eh. Haluson ako makabakal. Pero subong ba oh? O mga buang ko nga mga bata, gusto gid ang ambal nila nga daw dunya gid ako sinikon makaobra na sila. Gay higop-higop sang kape samtang nagapuro pamati sa music. Hayabaw! Dosis sinuo ko nga tikalon ba? Mag-inom-inom sang kape nga DTX coffee mix.
1: Nay!
0: Oh, bye. Bone?
1: Bumunta kape mo ba? DTX, Nay!
0: May iban pa, how?
1: Nay, tapusa lang ang pagpangapi mo, ah. Kaya mangumpra tala yun sang karne.
0: Mm-mm.
1: Karne sang baboy kag baka. Para lutuon ta magblising ang aton. Ay, imo lang gali. Imo nga mansyon, Dunya Junicia.
0: Ay, abaw! Uy, abi mo balaboni?
1: Nay?
0: Daw kasan ulang, no? Daw kasan ulang nga naghambal ka mo ni Manong Mumani sa akon ga sa pila ka adlaw may mansyon na kita. Baw kagintuman gid niya.
1: Gani man.
0: Ay, hindi man gid nga daw mansyon gid a pero ay puwerte ka gwapo nga balay.
1: Ay. Kay deserve mo ini tananay. Deserve mo niya. Ah. Sa diin tagli mo order sang karne nay.
0: Ay dito lang sa suki ko ah. Sa Henry Smith shop lang. Kay mayuhay kami sang tag-iya eh. Uy, si Iman man inagali siya sang una. Ugaling naguntat sang napatay ang asawa niya tungod sa kanser. Ay kagula nagidbaya nagpangasawa liwat.
1: Ba?
0: Kahubin pa sa iya tulukon. Ito mga, 40 plus to sa balam mo eh. Basta magulang ako sa iya sang 28 katuig.
1: Bo, grabe ba? Dubalaan mo ginang personal biography ni Henry Hao? Ang tag-iya sang meat shop?
0: Ay, oo eh. Kay kung matabuan nga ara ako sa iya shop, nagkadugayan ako sang istorya sa iya. Man, kadug ginahawira niya gid ko balahaw? Bone.
1: Ano, Nay?
0: Kuhan inang...
1: Dugulpi ka lang yung nag-seryoso, yaw?
0: Wala. Wala na lang.
1: Nugay ka na, ha? Hindi ka magsiling, ha? Nagadiskarte sa imo si Hendry nga balo. Hanay?

0: bumalik-balik sa CR, ginadayariya! Mugs4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: K5.
6: K5?
2: News FM.

0: Ma'am Janicia, arin ang order mga pork chop, spare ribs kag ground pork. Kag i-deliver na mo ng lechon baboy, kag lechon baka nga order mo para sa blessing sa inyo balay. Kag matag man ako sa another lechon nga baboy nga libre.
1: Ba, ha? Ay, abaw libre? Ay, abaw Henry, hindi na. Uy, sus nga bata ka. Makasarang baya ako sina magbayad, nak. Oh. Ay, kay kabaluka naman si Manny. Damo naman ako yung kwartang bata ko nga si Man.
0: Kay balo ako. Pero hugot sa kabubuton ko ang paghatag sang libre nga lechon para sa blessing sang balay mo.
1: Ay.
0: Kag Dani, imbitado man ako ba?
1: Ay abaw, kag-aabi, hindi. Ay, imbitado kagidto. Ay, kadto ka lang dito sa Sabado. Paabuton ko ikaw, ha? Henry, ha?

0: Kamusta, Manny? Maayugid kayo nakabakasyon ka.
1: Sir Henry, ikaw gali. Ay, sa imo gali nag-order si nanay sang mga karne ka ginluto para sa blessing sang balay, sir?
0: Oh! Kag naghatag pa na ko sa isa ka litsyon nga baboy.
1: Buo! Nagpagamu ka pa, sir, dani wala na lang.
0: hindi naman ka mo ibansa ako na. Manny. Kokpan.
1: Sir?
0: Diretsuhon ko na lang ikaw, ha?
1: Oh.
0: Pwede ka pangaluyag kay nanay nyo?
1: Oh. Ha? Oh, Diyos ko! Sir, daw nanay mo na lang si nanay namon? Mangaluyag ka? Anay ka bala, sir? Seryoso ka, Sir Henry?
0: Atagin nyo lang ako sang tsansa nga mapakita ko sa inyo kung daw ano kasinsero sa akon katuyuan kay nanay ninyo.
1: Oh,
0: palangga ko siya. Kagbilib ako kung daw ano kapisan kagkabuot sang iloy ninyo.

0: Nay, ano gidaw? Mama nakapaliwat?
1: Kuan,
2: guulang ka naman, Nay. Sa sintahon ka na.
1: Nga anak, kung guulang na. Wala nagapitik ang dughan, haw.
2: But si mo na ya.
1: Bo, mga anak, ah. Alin sa magagmay, pakamu, kamulang ginanggin buhusan ko sa tanan ko nga panahon, pro. Sa tanan ko nga pusog. Karon nga plastado naman ka mo. Basi pwede naman nga kaugalingon ko naman ang hatagan ko sang...
0: Nay, wala siyang problema. Pero Nay, may dako nga problema pag hindi.
1: Ano na, how?
0: Wala pa ka muna anal ni tatay.
1: Tinga si tatay niyo, how? Sangit ba niya aniya kita? Aking nagupon sa kirida. Ya, okay man lang gani.
0: Oh.
1: Ako nagpormal na ginalisit siya sa inoy, pero daw hindi pa pwede. Sige ah. Kung hindi ka mo, hindi ko ka mo pagpiliton.
2: No, paano ninong mo?
1: Ay, mapatay na langit galiko, sininga masinulubun.
0: Okay.
2: Nay.
0: Bune.
2: No.
0: Ipatawag si Sarinda. Ha? Maistorya kita sa iya.
1: Ha? Tawad ka na?
2: Sige na.
1: Sige. Ako. Ipasugat ko siya sa bulig ta. Kagambalon ko siya. Gusto niyo siya maistorya. Ay, abaw. Diyos ko. Salamat.

0: Juni,
1: sang arap ako sa barko, sang soltero pa ako. Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit.
0: Ay.
1: Natilawan ko na tanan nga klase sang putahe. Kag ang masiling ko, ikaw ang pinakasaburoso.
0: Ma! Nugay ka da! Nugay ka da, inaatik mo ko ha? Toon. Oo, dumahabok man ang atay ko sina sa kalipay panggaman.
1: Johnny, palangga ko ginikaw.
0: Bisan pa ka, nagakasalaan ko nga nanay mo o kun inigani. Tiya mo.
1: Ikaw lang ang makasabat sina Junisha. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
2: Chay, Junisha! Chay! Ay, Diyos ko!

0: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Extend the food Superman for men.
4: O si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
3: Extend food Superman for men.
5: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kayayunan niya to? Mga byan, sunod pang ginayon buwas sa pagpamati. Ang katapusan ng bahin sa atong drama sa kanginan. Ganyugid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ya ang uling. Ginsulat kasi direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong kita ni Mulig sa D3 Bio. Tungod din napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
6: Magalingin pala ang imong ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imong blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya naman?
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabaka ang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasag ang butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Missy. Ang masusunod
17: sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigil kasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: DTX 500.
8: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
8: Memory Advance Syrup.
16: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
21: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mundo.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari. Naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Dirikadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: radio con.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan
7: at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson

0: Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Huwebes mga kakifive. Biyente 7 o kumpit sa Biyente 7 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Apat na lang kaadlaw no mga kakifive ang nabilin kag magatakop na ang bulan sang Agosto mga kakifive. Kag magasulod na kitaya sa Bear Months kadasig no sang aton sini nga tiempo mga kaki 5 no indi lang naton niya may baluan ang inadlaw subong no mga kaki 5 kag atuman gani kadasig sang aton sini nga tiempo sa sini nga mga tion no mga kaki 5. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuana ay Pilar. Sa mga nagalantaw man sa Facebook Live na no, sang K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas, sa aton sining mga online viewers. Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan sa mga tagpalamati naton dira sa may TATC o Conchodoro Arsenas Trade Center na mga Haki 5. Kumusta ang baligyaan ay no mga Haki 5. Maulan-ulan diri subong ang aton sininga tiempo sa Roja City na mga Haki 5. Kag pila man kabahin sang aton sini nga probinsya sang Capiz. Actually dito kaniya sa Iloilo mga Haki 5, balin pa yasang nagligad pa yung asimana. No, halos adlaw nagaulan. Thankful na lang kita diri sa Roja City. Magulan man, pero hindi magid siling nga dugay. Kaga, wala sa mga pagbaha, mga Haki 5. Ibaloon naton karon ang lakat sang aton sini nga tiempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagatutok man dira, no, sa may Burgos, no, sa mga establishmento kag mga balaligyaan dira, mayong hapon sa inyo. Mga Haki 5, sa mga Haki 5 na to na may mga ipalabot ka mga reklamo, mensahe o kung mga concerns, ipadala lang diri sa aton sininga Facebook page. Mga Haki 5, ang K5 News FM Rojas o kung ang aton sininga isa pagid no ka Facebook page. Mga Haki 5, ang K5 NFM Rojas Digital. No, palihog i-like ha, kag-i-share nga ton sini nga mga nakapost nga mga balita para mangin-updated ka mo sa mga balita, no, mga impormasyon, mga talalupang doon nga mga balita, kag-impormasyon, mga kaki-five. Kung may mga reklamo ka mo, ngaluyag nyo ipalabot, ipalayag sa kahanginan, no, mga kaki-five. Ipadala lang diri sa aton sini nga segment nga ipa-K5 mo.
1: May reklamo, ipa-K5 mo.
0: Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Mga napatay bangod sa balatian nga dengue diri sa probinsya sang Capiz nagdangat na sa 4. Panumbungon nga homicide, napasaka na batok sa responsable sa kamatayon ni Angel Camayra. Pamilya Camayra, tuman ang kalipay nga nahatagan sang patas ng investigasyon ang kaso sang ila anak. Samtang sa dugang panaton diri nga balita, publiko, luyag madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan election 2026. Termino sa mga opisyal sa barangay kag SK ginaduso sa mga mamalida nga himuon nga 5 ka tuig suno sa COMELEC. Samtang dugang panaton diri nga balita lokal, DILG wala pa ma-serve ang mando sang ombudsman nga nagapahalin sa serbisyo kay punong barangay Balsote sang barangay Bulo. Sa balita naton international mga Haki 5, grabe ning natabo sa may pungsod sang Nepal. No, mga Haki 5. Ginatos katawo ang patay. Kag ginatos man ang missing. Lakip no ang mga foreigner, mga turista. Sa hinali lang yung pagdaludo, no? Grabe nga pagbuswak sang tubig. O kon flash flood dito sa pungsod sang Nepal. o kaangot sini. Isa ka Pinoy ginlista sang Nepal Tourism Board nga missing sa flash flood. Ibalo na to ng detalye sini mga Haki 5. Ang mga gimpanglinyada na to ng mga balita. Matutok lang diri sa K5 News FM Rojas sa ton sini programa nga El Castigador.
1: El Castigador.
0: Disi siyete minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. I-check taan na ino lakat sang aton siringa tiyempo sa subong nga adlaw sang Webes. May ara nga ginamonitor ang aton siringa pag-asa mga Haki 5, isa ka low pressure area. Ara sa sulod sang aton siringa Philippine Area of Responsibility. Kag may ara sang medium chance nga magdevelop sa isa ka tropical depression o kon bagyo sa masulod. Sang masunod nga 24 oras mga Kaki 5. Ang ini nga LPA o kon low pressure area ara iniya sa 850 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Abay sa ton sini nga pag-asa sa ila sini nga 24-hour tropical cyclone formation outlook nga gin-issue subong alas 4 sang hapon no mga Kaki 5. Gani mag-monitor lang no sa mga development may kang tanan sining low pressure area nga ginabantayan sang aton sining pag-asa sa sulod sang aton sining Philippine Area of Responsibility mga Kaki 5. Diriya sa western section sang Visayas, sulakip na diri sa western Visayas sa Capiz, no, Iloilo, Antique, Guimaras. Maka-experyensya kita diri sa magalumon nga kalangitan sa diin, no, may posibilidad man nga pag-angkon sang lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagpangilat kag may pagpanaguob dalain niya sang southwest monsoon o kon ang habagat mga Kaki 5. Nag-apekto ini diri sa western section sang Visayas kay nag-apekto man sa Luzon. Nakasarangan tubtob makusog ang huyop sang hangin diri sa western Visayas nga magadalaman sa makasarangan tubtob mabalod no nga kalalawran naton mga Kaki 5. Amoy na nga ton sini nga ulat panahon mga Kaki 5 ang datos nga nagikan sa ton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Ang iningabahin sa aton sininga pagpangalagad, boylog nga ginadulong sa inyo sang kampyon kag healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix mga Haki 5. Namo nang gipangapin aton subong nga hapon. DTX Coffee Mix magluwas sa saboroso kag manamit nga sabor. Mananam no mga Haki 5. Madamo ini sa mga benepisyo para sa aton sininga ikaayong lawas. A natural nga ingredient, akon may ara ini sang natural nga mga ingredients. Ha, kaangay sang ampalaya o kon amarguso, chia seeds and the sugarcane extract powder mga Haki 5. Ginhimo o kon ginlakip ini sa mga ingrediente sang DTX coffee mix para makapa-boost sang aton sininga enerhiya. Na mga Haki 5 naga-support sa aton sininga digestion, naga-promote sang overall nga wellness naton. Naga-deliver no sa mga antioxidants mga Haki 5. Ano ba lang mga benepisyo pagid no sang DTX coffee mix? Ginasupport man ni ang blood sugar naton no bangod sa ampalaya ko na marguso. Amoy ning traditional nga ingredient mga Haki 5. Nagabulig gid nga makaregulate sang aton sini nga blood sugar. Ha mga Haki 5. Samtang ang chia seeds naman nagabulig naman iniya no maka-promote sa aton sini maayo nga pamatsyaga nag-regulate sang digestion kag ginasuportahan ang weight management mga Kaki 5. Ha naga boost man ini sang metabolismo naton no mga Kaki 5. Naga-stimulate sang metabolism naton na sa mga health conscious coffee drinkers dira. Ha amoning ilagid nga choice no mga Kaki 5. Gani magpangapinas ang DTX Coffee Mix, no? Gina-detoxify pag ini mga toxins pagwa sa aton sini nga lawas para mangin healthy kita mga Haki 5. Sa liwat DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available ini sa tanan nga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga Haki 5 diri sa Roha City sa Klinika di Alternativo diri na hamtang sa McKinley Street. Tabok langgid sang PLDT mga Haki 5. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Kwaunta nai ang report kon police report sa aton sini nga patrol mga Haki 5. Dayog lang ko partner kay Haki 5 Myla Vasquez Fuentes. Saya sini nga police report nga idulong diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ama yung hapon na kay Ma'am LC Aconia nagatutok na. Ma'am LC Aconia dira sa Mikapagaw Panitan. Kaginatamyaw yaman no, si Ma'am Tessie Blances sang Balatukan, Panitan. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man, dira sa may sityo Tambak, Barangay Kulasi, Roha City. Kagkay Ma'am Roda Donato Amago, maulanon nga hapon, Sir Darren, maulanon man no, nga hapon kay Ma'am Roda, dira sa may Alba Village, sa Barangay Dinginan, Roha City. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagamonitor naman, dira sa may Vizcaya President Rojas, mga Haki 5. Check na ton ang aton sininga patrol sa igadulong sininga police report. Naka-standby sa line number 2 si Haki 5 Myla Vasquez Fuentes. Direkta dira sa may police station. Haki 5 Myla, please come in.
1: Haki 5 News FM Live Report.
2: Arestado ka K5 Darren ang isa ka panday nga mayara sa kasong murder kon sa diin matapos ini nga ginserbihan sang warrant of arrest Agosto 26 sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Ginkilala diri ang akusado kay alias Junel. Alias Junel, 38 anyos, residente ini sang Purok 5, Barangay Manguso, Banwasang, Sigma.
0: Kipay May, Manguso na siya.
2: Barangay Manguso, no, apang temporaryo nga nagka-designar sa Block 7, Phase 3 sa Gingan Street, Barangay Payatas, Quezon City. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog kag ginpirmahan sa presiding judge sa RTC Branch 85, Quezon City, kag napetsahan Nobyembre 29, 2016. Wala sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sini nga kahiluwayan. Sa dugang pa nga police reports, arestado ang isa ka lalaki nga ginatabig other wanted person matapos nga serbihan sang warrant of arrest sa sityo Nipa, Barangay Kulasi, Rojas City. Ginkilala ang arestado kay alias Pepoy, 23 anyos, kag residente sang Dasambit nga lugar. Sa impormasyon sang Rojas Component City Police Station, na tigayon o kung ang mga persona ang nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa acts of lasciviousness. Kung sa diin, ginrekomendar diri sa korte ang piyansa nga 35,000 pesos para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang ginpapanaog sa presiding judge of Municipal Trial Court in Cities Branch 4, Roja City, kag napetsahan Agosto 26, Subo nga tuig. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Roja City PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon. Sa piyak nga bahin, mas ginapasangkad pa ni karon sang kapulisan ang ila nga pag-inspeksyon sa mga rest house kag iban pa nga mga establishmento agod nga masiguro ang kaluwasan sang mga publiko. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. nagatutok ang among operasyon o inspeksyon sa mga posible peligro ilabi na sa mga delikado ng mga electrical connection subong man ang live wire nga mahimo maging rason sang aksidente. Ini kasunod sang natabo nga sudasod o kon natabo nga pagkakuryente patay sa isa ka senior high school student sa dong Agosto 1, diraya sa may barangay Tumulog. Sa piyakabahin, padayon man, nga nagapatigayon sa uplan sa GIP Bata, nga operasyon, ang katapo sang Pontevedra Municipal Police Station sa mga dalanon sa nasambit nga banwa. Tinutuyo sini nga masita ang mga kabataan nga nagadala sa mga motorsiklo nga wala sa nagakaigo nga safety gear kag permits. Ginahinyo man diri sa kapulisan ang kooperasyon sa mga ginikanan nga kon mahimo hindi pagtugutan ang mga kabataan, ilabi na ang mga menor de edad nga magmaneho sa mga motorsiklo. So man siguruhon nga nagasunod ang mga ini sa layi trapiko kay manebaluan sa sudasud man nga natabo nga aksidente dira sa dalan sa banwa sang Pontevedra. Masaming na mga embolbado amo ang mga kabataan, particular ang mga menor de edad nga ginatunaan sa ila sini nga kamatayon kag diri na ibaluan nga ang iban yara sa impluwensya sa makaulubog nga ilimnon kag wala pa sang suksok nga helmet. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. Sa K5 News FM.
1: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamugin nga salamat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sini nga mga police report. Mga K5. Oras naton 6 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Dugang naton nga mga balita, mga K5 kag mga impormasyon aton nga panumbalikan pagkatapos sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa makita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon ta nay anong kinalain sang chromosomes, DNA kag genes para maintindihan ta gid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dumulayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw muna daw isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa kabanting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. So ara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka ngay sa bacterial chromosomes ang iyasang tao ang rad shape, Sir JP. But silingon may mga punta sila. Diri gasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
1: DTX 500.
7: Ano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
5: Isa ka kapila ka mag-inom?
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
5: Subong, kamusta?
7: Huwain ko ginibatyag maskin gamay.
4: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
5: Do pareo blaser GP nga huwag paputo kapi ka, ang punta sa litras ang band paper, hindi madala.
4: So hindi na among information?
5: Meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 70 katuig, may kung kaabot ka 70 katuig, Kung ginom ka DTX 500,
4: Hosto.
5: Sure na ya?
4: Oo.
5: Inom ka DTX 500 mga ito si? Kaya, sir boy. So, amat-amat nga gagamay kagalipot ang genetic information.
4: Sambag mga cells.
5: Kung maubos siya, sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na. Basi makancer cell
5: kung wala naging dyan information, mapatay nga mapatay na lang.
4: Hosto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaya ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands damo-damo ni replica or repeats
5: kung sa pisa pa damo kasper
4: husto. So amo na Doc Ramil, in real sense ang telomere silingko repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kun indi makopya ang portion sini may ara sa gihapon sang parehos nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema sir GP amo ni ti normal may oxidative stress
4: husto
5: target ni ang telomeres.
4: Ay
5: meaning kun wala ka gaka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro.
4: Oh.
5: Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500T, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
4: Husto, Doc Ramil.
5: Dari na ito mention din, Sir GP, nga ang cellular probes ang aton, permigan na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
1: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.

0: makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag

0: Sa Mighty CF, nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
10: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
7: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
15: K5 News.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.

0: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Oras naton 6 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Iningabahin ginadulong sa inyo mga kaki-five sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee mga kaki-five. Ganino pang ginahulat nyo sa aton sininga mga kaki-five, mag-load na! Antes man kita mag-talakay sa aton sininga mga nakalinyada diri nga mga balita mga kaki-five. May dayad gid nga hapon no, dira sa aton sininga mga kaki-five nga nagatutok subong kay Nong Bongbong Henson. Maulanon nga hapon mga kaki-five, halong gid kita ha, mga kaki-five, siling ni Nong Bongbong Henson. Sa Henson and Bernas family dira sa may barangay Aglalana kag barangay Dumaraw o kon barangay San Juan sa Dumaraw. Maayong hapon sa inyo dira no, maulanon nga hapon. Ginatamyaw ta lang dira si Paroher, si Maangga kag kay ni Ruby no, kay Ning Pinky, kay Nung Junior, kay Dudoy Rinel and also Tunong Bongbong Henson kag sa mga kay nablusan naton dira. Thank you gida sa inyo sini nga pag-suporta kag pagtutok diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kay Sir Mike De La Torre, ginatamyaw yaman ang iya sini nga pamilya dira sa may sitio Kapulan sa barangay Indayagan sa Maayon sa family De La Torre and Dolfo family. Kag sa family Sirado sa barangay Liong specially. No, kay sa iya sini nga pakaisa kagabian man naton kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado kag sa family base sa barangay Buntod Panay. Kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel and Maricel halin kay Sir Mike De La Torre ari pagid. Ginatamyaw yaman ang Binliro store sa nagabaligya it mga karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa barangay Tuburan Maayon. Kag mayad lang ang pagpamati man sir sa Lambarte Sari-Sari Store sa barangay Poblasyon Mambusaw especially kay Uncle Zaldi Lambarte kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Otso minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now sa aton na sini nga mga balita mga kaki five. Adri kita sa update no angot sa sini nga kaso no mga kaki five sa caretaker. No kag tag-iya no sa mga responsable sa kamatayon ni Angel Camayra. Kung ninyo matandaan ang na kuryente no sa barbed wire no kon may live wire nga kudal sa barangay Dumulog sang Agosto 1 mga kaki-five. 27 Diaz na nakaligad sa subong na no, may ara na giman sang development mga kaki-five gikan sa aton sini nga kapulisan. No ano bala ang development sini napasaka na balaihan ang panumbungon no mga kaki-five ari pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sang Roja City PNP sang ma-interview ni kaki-five Myla Vasquez Fuentes
1: no na release na ang IS number sa aton naging file sa batok sa duha ka suspect no sa isa ka caretaker kag isa ka person responsible sa managing sa inang property. So ang game file kagapon ang case is about homicide batok sa ini nga duha ka accused.
2: Masiling ta sir daw kadasig sang dalagan sang investigasyon, ano ang dako gid nga nabulig sir?
1: Of course no regarding sa pag proseso no sa pag conduct ng investigation naton. So guys doon sa aton nga investigator on case nga ginang patikasogin niya nga may file ang aton nga kaso so early kasi gina required kita nga to provide update dere sa regarding sa incident. So with the cooperation man sa aton nga family and witnesses kag makahatag man sila sang early nga mga information regarding sa ining incident. So na-file ang case with the complete documents, no, necessary documents. So inisira ining activity sa pag-file ng kaso is a cooperation ini sa pamilya sa victim at yung mga witnesses in the area kag ang mga documents nga needed with the filing of case against the accused.
2: May ara pala sir sang uli or ang mensahe ang Rush City PNP agad nga hindi na ni masulit ang kangay sini nga insidente sir. Paano dom sang Rush City PNP?
1: Of course no, ini nga insidente ginakasubog niya ni nato ni kay nagtugag isang nadulaan kita sang isa ka isa ka bata nga may mga kwantani may dakong handog sa iyang kabuhi kag may future ang iyang kabuhi, no. So ang ining insidente ginadili ang ginaton ginabawal ginaton ang pagputang sang illegal, no, pagkabit sang mga kuryente special nila. Pwede man kita maka-provide sang other security measure, no, sa inyong panimalay, especially ang CCTV camera, no, mag-install kita para prevent or ang aton yung mga balik kita sa mga dati nato yung may mga idok kita nga ginaalagaan, no, para at least mag-atag sa nga warning, no, sa inyong mga tao nga may mga interest o may malain yung alubraon. Pero ang pagbutang sa nga live wire, no, hindi kinasa may violation kinasa kaga pinapin finalize kinaya ang isa ka tao, especially ko nang kwan may na biktima, no, kaga nadulaan sa isa ka kabuhi. El Castigador.
0: Nabatian, no, mga kaki 5, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, sang ma-interview, no, ni kaki 5, Myla Vasquez Fuentes, mga kaki 5. So napasaka na ang kaso o kung panumbungon ng homicide batok, no, sa caretaker kagtag-iya sang propiedad, no, nga may kudal nga barbed wire nga may live wire, no, mga haki 5. Nga muning rason sang kamatayon ni Angel Camayra sang Barangay Dumulog o konsang Barangay Banika, mga haki 5, matapos nga nakuryente ini sa Barangay Dumulog, no, sa nasambit man nga propiedad sang Agosto 1, mga kaki 5. So mayo man nga development para sa pamilya sang biktima, mga kaki 5. Ama sakit pa minsaron nga ti, no, hindi na mabalik ang kabuhi sining biktima ay hindi na mabag-o ang hitabo sang Agosto 1 apang mga haki 5, no, at least nahatagan man lang sang hustisya ang kamatayon, no, sa sining nasambit man nga dalagita, mga haki 5. May kang tanan sina ano ba lang reaksyon sang pamilya sang biktima nga napasaka na ining kaso, no, mga haki 5, sa responsable sa kamatayon sang ila sininga bata. Ari pamatian naton ang pahayag, no, sang amay sang biktima sang ma-interview ni Kaki 5, Myla Vasquez Fuentes, mga Kaki 5.
3: Na kwag ba mali nalipayan kami man kay Juan ang buhay sang puya ko bala pam kwat na hatagan gid man sang patas nga justisya man ba.
2: Pero antes ni sir, may mga pag-istorya dabi halin dito sa side sang caretaker o kon tagiyagid mismo sang rest house, sir.
3: Ang nagkadto lang dito sa amon before siya palubong, ma'am, ang secretary. Ang hambal ng ang hambal sa secretary is kwan mag-istorya na lang kami kuno after kwan, ma'am, lubong sa bata.
2: Dayon, nag-istorya ka mo, sir?
3: Huwag pa, ma'am, kwan. Huwag pa kami nag-istorya sa buong.
2: Pero ang caretaker, dabi, sir, nakahinala nyo ni?
3: Huwag din, ma'am.
2: Wala, get. Kamusta man ninyo nga coordination sa kapulisan, sir, sang nag-process niyang kaso?
3: O, ma'am, gabulig man sa amo ng, kwan, ma'am, ang kapulis ang PNP Rua City.
2: May gusto ka mo, sir, nga mensahe sa caretaker o kontag-iya dabi sa among rest house, sir?
3: sa subong, ma'am. Wala pa ako mahambal, ma'am, kay Kwan, ma'am. Medyo masakit pa sa ako. Nabatyag ko pa sa mga pagkawala sa puya ko, ma'am.
2: May gusto ka mo, sir, nga pasalamatan kay daw nagbungani ang inyong pasaka ni isang kaso.
3: Oo, ma'am, kapasalamat din kami sa Kwan, sa lalo na sa part sa K5, ma'am, kay ginatutukan din ba ang kaso, ma'am, para mapatasig. Pangadawa ang Kwan, ma'am, sa Penbiruas kay Gabuligid sa Samon para pasaka din tayo ng kaso.
2: Kung gapamati, sir, nyo nga bata subong, anong gusto nyo nga ipalabot sa iya or mensahe nyo sa iya, sir?
3: Kung mambal ko lang sa bata ko, Kwan, talaga agad namon, tapos gabayan mo lang kami kay mama mo para matagal ka namon sa justisya ba para sa imo ganyan ako.
0: Nabatian, no, mga kaki-five, si Rami Camayra, ang amay ni Angel Camayra, nga nakuryente, no, mga kaki-five, nga nagresulta sa sinikamatayon nga nagluntad sang Agosto 1, no, bangod gani sa sininga pag-sandig man sa kudal, no, nga may live wire dira sa isa ka rest house sa barangay Dumulog, mga kaki-five. So dako ang ila sininga pagpasalamat man, no, kaya nagahulag ang kapulisan para mapasakaan sang kaso ining nagapanag-iya kag ang caretaker sang rest house, mga kaki-five. So ang leksyon diri, no, nga aton sininga makuha man bangod sa sining natabo, mga kaki-five, no, ilabi na sa mga tag-iya bala, no, sang mga propiedad, no, nga dapat mangin responsable man sila sa pagbutang sa mga seguridad sa ila sining mga properties, mga kaki-five. Nga hindi pa na maglabot sa punto nga ti may mautas nga kabuhi, no, mga kaki-five, o kung may mapahamak nga isa katawo kag wala man lang yan naghatag abisang notice sa publiko, mga kaki-five, no, sa sining natabo ngayni. Oh, kag dapat, no, maghimo sa mga pamaagi. O, oh, kung paagi nga mabutang bala sa hindi man nga malabot gid sa ikapatay, no, sang isang individual o kung kapahamakan na kung nagabutang dira sa mga seguridad sa ilaman sininga property, mga kaki-five. Kay kung ang kabaylo sang amo sininga mga tika nga tuman kadelikado ang kabuhi iya sang isa katawo, mga kaki-five, di matagid, no, nga may may sala, may sayop sa pamaagi sang tag-iya o kung sa sininga caretaker man, mga kaki-five, nga mo yan nagbutang gid, no, direkta sa main switch, no, sang kuryente, no, mga kaki-five, nga nag-connect, no, sang live wire sa amuya nga kudal, mga kaki-five, no, at least bisan pa paano, no, nakahatag man sang kalipay, no, pagpahamtang sang buot sa pamilya sining biktima nga na-file na niya sang kaso ining mga responsable sa kamatayon ni Angel Camayra, mga kaki-five. Bianti minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Ining abahin ginadulong gid sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Subong tion, no, gaulan-ulan diri sa aton sini nga probinsya kag iban man nga bahin sa Western Visayas. Kag indi ginaton niya mapaktan ang panahon, mga kaki-five. Pabago-bago naton bala nga tiempo kung kaysa nagaminyarang aton sini nga lawas. Ilabi pa kung maluyang imo sini nga resistensya. Dasig kagid dakpon sa mga common nga mga balatian kangay sang trangkaso, no, ubo, sipon, lagnat, sakit sang ulo, gamay lang nga wisik dira sang ulan, no, kun maluya imo sini nga resistensya, halin ka pa sa obra, nabasa ka sang ulan, mga kaki-five. Kun hindi mapagod ang imo immune system, sigurado nga ti maapektuhan kagid. Ha, para mangin mapago na nga ton sining resistensya, mga Haki 5, ano man dira ginapangatubang na ton nga pabago-bago nga klema o konchimpo, mga Haki 5 sa adlaw-adlaw, mag-inom, mag-suplemento sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga Haki 5. Ha, para malikawan ang trangkaso, ha, pinaagi sa pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, iniya isa kasahi sang vitamin C, hindi niya acidic no mga Haki 5. Kaga mahimo gyud nga makabulig sa aton para mapalayo kita sa mga balatian. Makabulig ini sa aton sininga immunity sa pagbato sa mga virus na pinaagi sa pagpapag-on nasang ginatawag naton nga phagocytic ability, mga Haki 5, sang aton sininga body cells. Ang phagocytic amo ni sang ikasarang o kon kapasidad sang aton sininga mga cells nga patyon ining mga makatalagam no peligroso nga mga mikrobo kon mikrobyo kasubong sang virus kagiban pa yang mga mikrobyo kon kagaw nga nagasulod sa aton sini nga lawas. Gani malikawan nato na mga common nga mga balatian, ilabi na subong nga tigululan, ang trangkaso, lagnat, ubo, sipon, pagpalanakit sang aton sini nga lawas. Mga Haki 5, kon kitaya naka Mighty C alkaline vitamin C everyday, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ha, ang clinic diri sa Roja City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang nang diri sa McKinley Street tabok langgid sang PLDT, mga Haki 5. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5. Maayong hapon, nagamonitor na si Sir Renan Tecam dira sa may sitio Pagutok sa Barangay Dayaw. Silingya ayong hapon Sir Darren kay wifey Baby Cam kag sa amon anak Beboy Cam sa kun Iloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Barangay Dayaw. Thank you gid no kay Sir Renan Tecam. Sabya na ton dira sa may panitano no, kay Brother Jonathan Corsino mayong hapon. Dira man sa mga tagpalamati naton sa kwartero, ilabi na sa Barangay Nagba, kay Nay Luisa kag kay Uncle Raul dira mayong hapon. And also kay Tyro Dicata, kay Uncle Jojo Lope, kay Nini Camila, kay Dudoy Warren Herosa, dira sa may sitio proper nga always nagatutok diri sa K5 News FM Rojas, sa tanan nga taga kwarteron hona, mayong hapon gid sa inyo, mga ka K5. Sa Light Shine Bright Provision, no, dira sa may punta tabok kay Nainelia, mayong hapon. Kag sa mga listeners naton sa Paseo de Rojas, mayong hapon man dira no kay Grace Delphine, kay Grace Delphine, kay Marjeline Nobleza, kag kay Rowena Hasmin and John Edward Delphine. Sa mga nagapulo pa nga pidira nagatulutambay gapasilong dira no sa may Paseo de Rojas, subong nga hapon mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo dira. Oras naton 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa aton sini nga pagbalik no mga Haki 5. Iban pa naton diri nga talalupang don nga mga balita at tutukan na aton ningin tagaan sang pagtamod. No, ining reaksyon sa aton sini nga publiko mga Haki 5. Ha, reaksyon na may kang tanan sa barangay and SK elections, no, ano ba lang ila sini nga sentimiento ng mga Haki 5? Angot sa sini nga barangay and SK elections. Sa aton sini nga pagbalik kag iban pa naton diri nga mga balita. Aton nini nga tutukan pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
4: E3 Pio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: DTX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibi. Yung
12: dinamit na gitsa ako nga mat.
9: TDX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, nga ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
4: Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera, sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang
4: DTX 500.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
6: Darren Salomeo Hanson.
8: Bienti 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi. Mga ka-K5, pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Kaupon niyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Hanson. Antes kita magtalakay sang dugang panaton diri nga mga balita kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, no, maayong hapon dira sa may Biskaya, President Rojas Capiz. Siling nga grabe akon grabe ang ulan, basa gid na alangan nanoni na alang-alangan. Ahay, halong gid sa aton sini nga mga ka-K5. Likawan ang mag pabasa sa ulan kabudlay magmasakit. Kag kun mabasa giman magpaligo gid. Kag syempre ang the best para mangin mapag-o ng aton sini nga resistensya, hindi kita magbalatian. Mag-take no sang suplemento nga Mighty C Alkaline Vitamin C, ang The Power Trio para pag-on gid ang aton sini nga lawas. Ang mga ka-K5 ang aton sini nga immune system, Mighty C DTX 500 kag D3 Bio. Mga ka-K5, makabulig gid na sa aton. Kay Ma'am Sherry Ana Sibog Onarse, maulanon nga hapon sir, maghalong gid ang tanan. Thank you gid kay Ma'am Sherry Ana Sibog Onarse. Ma'am Lilet Bacanto, mayong hapon, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. All right, no mga ka-K5, sa aton diri nga mga dugang, no nga mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano bala ang pulso sa aton sini nga publiko? No kasunod. Mga ka-K5, sa sining ginaduso sa aton sini nga mga mamalidha, na mga kongresista na ton kag senador nga no, ituyo ipaiway anay ang barangay NSK elections kag do kaangay nga do indi gid madayon apang wala pa man sang pinalgid nga desisyon. Mga ka-K5, kag ginaduso pag nila nga palawigon ang termino sa mga opisyal sang barangay and SK elections. Mga ka-K5, ay nano na lang ini para sa aton sini nga mga kauturan nga ti excited na yang ama islan si kagawad si kapitan na mga ka-K5. Ano ang pulso sang aton sini nga publiko? Kayang iba niya do natak-ana kapila na yang ma-postpone ang barangay and SK elections. No? Mga ka-K5. Actually may update subong. Gikan sa aton sini nga Commission on Elections, nga temporaryo nga ginuntat sang COMELEC ang pag-deliver sa mga gamit kag materyales para sa barangay and SK elections mga kaki-5. Kasunod ini sa nagapadayon nga hearing sa Kongreso angot sa estado sang eleksyon sang barangay kag SK mga kaki-5. Una na yung agintalana nga dan sang COMELEC, kung sa COMELEC pa naton ti sa mga nagligad to ila sini nga statement nga hiwaton ang eleksyon sa bulan sang Nobyembre, no, sa Nobyembre 2 mga kaki-5. Apang sang damlag lang, no, may mga nagaduso naton nga mga mamalidha, no, mangin si Senate Senator no Francis Escudero nga ipaiway anay no i-postpone ang BSKE o kung barangay and risk elections kag palawigon ang termino sa mga opisyal kag barangay o kung opisyal sang barangay kag SK mga kaki-5. Himuon no nga ang ginaduso diri 5-year term sang barangay kag SK ha mga kaki-5. Ano bala ang reaksyon sang aton sininga publiko? Anong ila sininga sentimento angot sa sining barangay and SK elections nga kangay ha way pa kasiguraduhan no kung madayon kay ti duhalos sa mga mamalida naton ginaduso nga ipaiway anay mga kaki-5. Ari pang matian nato ng special report ni Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes.
9: K5 News FM Live Report.
10: Mas luyag sang kadaman nga madayon ang barangay kag sanggod ang kabataan election subong nga tuig
11: sa Klinika D3 Bio nagaprotektan batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
10: Kapulso sang publiko. Ginpayag ni Dodoy nga para sa iya duha ini ka option. Maayo kon madayon, maayo man kon indi. Para sa iya kon maayo man ang pagdumala sa nagapungko nga opisyal, ipaiway na lamang kag tapuson ang termino. Apang kon ang nagapungko maabtik sa kwarta, mas maayo nga mabusla naman sang ibang nga may luyag man sa pwesto.
12: Duha ka option mo na, guro. Di, mayo man kung madayon, mayo man kung hindi. Ay, bro, sakon, kung mayo malang ang pamalakad sang isa ka leader, eh, postpone lang anay, pataposo na lang yung termino. Pero kung sa mga leader nga medyo matik pala sa kwarta, bala, siguro, pwede nga lang na lang sila eh.
10: Para naman kay Inday, pabor ini nga hindi madayon ang eleksyon bangod mas maayos suno diri ang long term agod matagan sang tior mga opisyal nga ipakita kag mapatuman ang ilang mga ginpromesa nga platforma.
13: Sugot ako na ma-extend siya ang eleksyon kasi mas malami ang long term para kasi pag hindi siya 3 years lang parang hindi pa ma-resolve ng makaupo doon na pinesto sa kanyang pesto parang yung 3 years na yun hindi niya ma-resolve ang kanyang mga problema pa kasi sa una hindi ma-resolve pa niya yung una niyang
10: pinalitan. Kabalik tara naman sa opinion ni Nene nga luyag na madayon ang piniliay agod mabayluhan ang mga hindi maayo nga lider ilabi na ang mga wala na himuan o kuko na pakita nga mihura sa ila sining mga lugar.
14: Dapat tuloy ang eleksyon niya yan dagan na pimperto kay kung hindi pa tuloy ito gadugay ang kapitan eh bispita ganyan may islan man sila kung hindi man maayo.
10: Para naman kay Joy, nga inikuntani ang labing una niya nga maka-eksperyensya sang pagboto, luyag ba niya nga matabo ang eleksyon, agod matagan pa sang tion nga magkayo kag ma-develop ang mga lugar nga wala ginatagan pagtamod sa mga nagapungko nga opisyal, ini ang basis sa iya personal nga obserbasyon.
15: Hindi ko yan nga pabor, kahit tungod first time na ko yan na pagboto, nga gusto na ako na experience bala, nakikita o man nga sa mga barangay daw okay man siya, pero need lang bala improvement sa mga sunod nga mga pandalagan.
10: May baluan nga inimatapos, ginaprobahan sa Senate Committee on Local Government ang hagna nga nagapaiwa sa barangay kag sangguri ang kabataan elections na tala na kunta ni pagahiwaton sa Nobyembre 2, subong nga tuig.
16: Ikaw ka K5, ano ang imong pulso angot sa desisyon sa aton nga gobyerno? Inig si K5 at Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson.
8: Nabatian, no, mga K5. Ang special report ni K5 Mayra Vasquez Fuentes, no, sa pulso sang aton sininga publiko, may kang tanan sa sininga barangay and SK elections, no, mga K5. Ti kalabanan luyag na yamadayon, no, ang pinili ay mga K5. No, naitsindihan nato ng sentimiento sa pila naton sininga mga kauturan, no, mga K5. Nga kaya ang barangay mo ning pinaka nubo nga level sa aton sininga gobyerno kag pinakamalapit sa ordinaryo nga mga pumuluyo, mga K5. Diri una naga palapit, no, nga aton sininga mga pumuluyo kung may problema mapa pinansyal man, no, pangayo sang bulig, maproseso sa mga dokumento, mga K5. Problema sa peace and order, pag-proseso na pag-hatag sa mga ayuda, kagiban pa nga mga butang, mga K5, tidira giduna sa barangay. Gani, iba niya rason nila, ha? Ilabi na diri sa aton sa Pilipinas, hindi kinya malikawan nga daan, nga kung kaisa may ginapaboran ang mga barangay official. That's why iba niya luyag Manila nga ma-isla na ang nagapungko nga punong barangay sa ila sini nga barangay, mga K5. Ha, mga K5, amuning iba, no, nga mga sentimiento sa aton sini nga mga kauturan. Apang ang punto naman diri sang mga nagaduso naton nga mga mamalida nga palawigon pakagipostpone anay nga mapadayon ang mga proyekto, no, sang sini nga mga nagapungko subong sa tagsa ka mga barangay, mga K5. Ho? Oh? Apang kalabanan niya ti siling nila kinanglan na namo niya sang bag-o naman nga itsura sa amon nga barangay, no, mga K5. Kay ban suno diri nga doka ngay way sila balagi na paboran kag way ginabuligan, no, mga K5. Anang palapit-lapit sa luwag. Amo na yang rason sang iban nga mga butante, no, mga pumuluyo, mga K5. Apang ti sa subong, no? May mga hearing pa ya, no? Sabahin sang aton sina Kongreso kag Senado o kon sa Congress, mga K5. Kung ano gid ang estado sang eleksyon sa barangay and iskay sa kag iskay, mga K5. No? Kung bala madayon, kay suno sa aton sina kumilek may nagaduso nga ipaiway anay kag ginaduso ining 5-year term, no, kag dayon na lang sa 2028, mga K5, ang pinili ay kag permanente na nga schedule, at ibantayan nato nina, no, mga K5.
9: El Castigador. El Castigador.
8: 15 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. Check ta na yung aton sininga patrol. Nagalibot subong sa aton diri nga siyudad sang Rojas. Kumusta ba lang stasyon? Sitwasyon sang aton sininga mga dalanon, mga K5. Kaya nagaulan-ulan gihapon, no? Sininga hapon, mga K5. Kumusta ang dalagan sang aton sininga trapiko? Mga K5, check naton sa line number 2. Kaupon naton si K5 Maria Rochelle Diano Nebron sa report. Please come in.
9: K5 News FM Live Report.
17: Maulanon nga hapon ka K5 Darren kag sa aton sirigabagat pagpalamati sa programa sa El Castigador. Subong nga hapon, no, gin-checker ta ang sitwasyon sa trapiko sa pila ka mga areas diri sa San Rojas. Ulan na Arugan, Vatar, there is my area, sa Test Drive, Patulong, there is my Ijom, ako there is my barangay, Tiza, K5 Darren. As you can see, there is a footage ka K5 Darren, there is lamang sa my Fuentes Drive, medyo mabugat na ang dalagan sang trapiko, especially kay bangod ka maulanon ka K5 Darren, masako nga itong sining mga kauturan, especially ining mga tricycle drivers, kaga mga motorsiklo ka K5 Darren, kay bangod man sa malain at siyempo sa mga hapon. Pipila natin ka mga pipila ka mga estudyante, kag mga empleyado ka K5 Darren ang nagahulat sa ilan sa ringa sugat o kung na masakyan sa K5 Darren nga tricycle. Diri sa bahin sa barangay Tiza, no, nagpagipadulungan natin sa may likod sa Villarreal Stadium na kung mahibaluan sa ito sa ringa mga kauturan, isa sa mga nag-cause sang traffic subong hapon ang makita mo da ka K5 Darren ang kinaobra subong, no, padayon nga kinaobra nga drainage system project sang city government. Agod iniman ka K5 Darren ang isa ka solusyon kay masami na ginabaha na diri ka area na may barangay Tiza mo man nagin na bisita ta diri ka K5 Darren gagin check yerta ang sitwasyon kay syempre ka pipila lang ka minuto nga pag-ulan-ulan nagabaha na, no, diri sa may area sang barangay Tiza. Pero no nakit-an ta nga wala gawas ang baha sa K5 Darren kay bakod matulot-taliti malang ining ulan sa K5 Darren subong nga hapon ang area sa may bilikod sa may Villarreal Stadium kag padulong diri sa may paliko na, no, sa may tulay pakadto na sa may barangay 1 ka K5 Darren pakadto na sa may Mackenzie Street, medyo mabulubugat naman ang dalagan sang trapiko. Gani panugyan ta lang sa atong sering mga kauturan nga nagadalasan o kung nagamaneho sang motorsiklo, salakyan o kung anuman na bihikulo ka K5 Darren, no, maghalong kay medyo mabasa ang dalan kag isa man sa mga ginalantaw ta nga masami nga rason nga ang nagakadistress ang aton sirega mga kauturan ka K5 Darren. Bantay.
8: Okay.
17: Yes, ka K5 Darren.
8: Oo. Wala man niya sa mga areas, no, ka K5 check nga ano bala traffic gid sa sini nga hapon.
17: Diri lamang ka K5 Darren, no, gin checker ta sa Merohas Avenue, no, event gid man diri sa Merohas Avenue padulong sa may kilometer 1, no, ang area diri sa Rojas City ang maka-experience sa tong sining mga kauturan sang mabugat nga dalagan sang trapiko. As well as diri sa gipatilungan naton sa may barangay Tiza, kay sumabaluan naton isa man diri ka bulutuan, no, ang Capiz National High School nga malamo sa mga estudyante nga nagahulat sang ila sining masakyan kag ang ila sining mga sugat ka K5 Darren. Isa man sa mga nagakos, no, sang mabugat nga traffic ka K5 Darren.
8: Okay. Madamugin nga salamat ka K5 Rochelle.
17: Para sa Bantay Trapiko, inisi ka K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron. Kaupod sa patrol ka K5 Ruben Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report. El Castigador.
19: El Castigador.
18: Karen Salomeo Hanson.
8: Nabatian mga ka-K5 ang aton sininga patrol with ka-K5 Maria Rochelle Shaira di Anon Ebron sa gindulong sininga sitwasyon, no, sang trapiko diri sa aton sininga palibot sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. 10 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Siling ni Ma'am Melanie Arbis, ka K5 Darren, kung gusto sa mga tao nga madayon ang eleksyon, dapat hambalo nila ang presidente. Dapat matuloy ang eleksyon para mapalitan na ang hindi usto na kapitan kag mga kagawad. Good afternoon. Good afternoon man, no, kay Ma'am Melanie Arbis. Dira man, no, sa may barangay Dayaw mga ka K5. Iningabahin sa aton sininga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidants, no, mga ka-K5. No, ang DTX 500, maayogin ninyo sa mga nagasupreher sang ginatawag naton sining problema sa prostate. No, ilabi na prone ini sa mga kalalakinhan. Ilabi na kung nag-edad ka na bala partner. No, importante gid ang aton sini nga prostate health. Bantayi ang mga common nga mga sinyales mga Haki 5. Ari pamatiin nyo basi nga ti may mga ginabatsyag kamo kasubong sini. At least no ma-prevent timprano pa. Perme bala kamo nagapangihi no ilabi na kun gabi kabudlay magsugod kag maguntat sa pagihi. Maluya ako nagatiner-tiner nga tubod sang ihi pagsakit no kun pagpalanakit sang pelvic area. Ang malala pa no mga Haki 5 kung may ara pagin ini nga upod nga dugo. Mga Haki 5, ano ba lang mga pamaagi para malikawan nato ng problema sa aton sininga prostate? Sa mga tatay dira sa mga tito, magkaon sang balanse kag masustansya nga pagkaon nga may antioxidants. No mga Haki 5, mag-ehersisyo kag mapabilin nga active. Bantayi ang aton sininga bugat no ang timbang, mag-inom sa madamo nga tubig kag very important man nga magpakonsulta sa doktor. Paano naman makabulig ang pagsuplemento naton adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant mga Haki 5? Ang DTX 500 superior antioxidant formula makabulig gid ni no sa problema naton sa prostate. Ha mga Haki 5, protektado ang selula batok sa oxidative stress, mas malig-on ang immune system, may dugang antioxidants gikan sa natural nga pagkaon, kag mas energize, kag balanse adlaw-adlaw, kag kampyon nga prostate health mga Haki 5. Gani na para malikawan naton ining problema sa aton sini nga prostate, support your body every day with DTX 500 for a healthier, stronger you mga Haki 5. Ang DTX 500 available sa tanan nga branches ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat mga Haki 5 ang clinic diri sa Roja City sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok lang gid sang PLDT. Available man online pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Size minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iba naton diri nga mga balita mga Haki 5 ngaway nato na hatagan sang ligwa. Bantayan na lang sa mga News and Public Affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with ka K5 Maria Rochelle Diano Nebron. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupon naton sa technical side si ka K5 Michael John Detoga. Sa amon sininga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
22: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
23: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
24: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
25: DTX 500.
26: Ito masul sa barangay
27: po. Anong ginabatsag mo sa
26: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
27: Tumarkog. DTX 500.
26: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
27: Three times.
26: Kamusta ang alay sa kamot?
27: Wala na.
26: Try gig kamo sa DTX 500.
25: DTX 500.
28: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: O si Lord is maglukot. Alas 51 ang edad, taga binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
28: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
30: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
25: DTX Beauty Soap.
31: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
25: DTX Beauty Soap.
32: Mamakang sa mga butika.
33: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
32: Mabahal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
36: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Extend Food Superman for Men.
37: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
32: DTX 500.
38: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX.

0: Siguro sa akon nga edad, 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule, kag Iker Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 2 sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everybody, every newscast.
8: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Ka-K5 sa mga headlines.
7: Headlines.
6: Sa mga balitang lokal. Apat patay sa dengue sa Capiz. Publiko mas luyag na madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan election 2026. Pamilya Camayra tubal ang kalipay nga natagan sang patas ng investigasyon ang kaso sang ila anak. Maid-id nga inspeksyon sa mga rest house kag establishmento mas ginpasangkad sang kapulisan. Sa duga nga mga balitang lokal, La Pontevedra PNP nagapatigayon sang uplan sa gip bata sa Dalanon. Panday nga may kaso nga murder arrestado. Lalaki arrestado sa Rojas City kag 3 million nga livelihood assistance ginpanagtag sa tapas. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang Region Size, Western Visayas, mga balitang regional. Bacolod City, mangin venue sang Batang Pinoy 2026. Resulta sang drug test sang vlogger kag live-in partner nga nakuhaan shabu. Ginahulat pa. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Second placer rule sa eleksyon, dalayon na nga ginbasura. 5.9 billion pesos na balhag nga halit sa infrastruktura bakod sa bagat kag mga bagyo. 13.33 billion pesos nga balor sang droga ginsamad sang PDEA. Kag 107

0: Siya sang gobyerno ginpaidalam sa lifestyle check. Balita ka K5 sa luwas ng pungso at balitang international. Ras a keyword sa padayon ang pagtingwa nga maluwas ang mga missing sa flash flood kag mudslide sa Nepal. Balita international. Balita ka K5 sa patag sang hinapa. Balita sports. Philippine women's baseball team back-to-back ang kadalagan sa Women's Baseball World Cup. Balitang sports. At para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
0: Liza Soberano napilian bilang hurado sa Golden Globes Impact Prize.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong sinigapag pangalagad subong adlaw sang Webes, Agosto 27, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami ang mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwas ang Pilar, tagsamon sa ring Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 6:08 sa gabi. Ng oras ang ginadulong sa inyo sa kalhuan sa nga klinika D3 Bio. D3 Bio, mayaras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3, masaming nga stress, buringot. Maamligan ang ato sa ring memoria para sa aton healthy nga uto. Klinika D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 14 pesos ang kada soft gel. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Nagsaka na sa 4 ang numero sa pagkapatay sa balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Sandig sa provincial dengue case bulletin nagikan sa Department of Health. Sumugod Enero 4 tupto Agosto 22 nga tuig, nagdangat na sa 643 ang nabalaga kaso sang sining nga balatian. Sa nasambit yung numero ka K5, 4 ang kumpirmado nga ginbawian sang kabuhi. Duha sa mga ini nagikan sa siyudad sang Rojas. Isa sa tapas, kag ang pinakaulihi amo ang samaayon. Nahibuloan nga pinakaapektado nga age group sang dengue sa karon, ang nagaedad na 10 tupto 19 anos. Padayon naman nga ginapanugyanan ang publiko nga magpaninlo sa sunod kag palibot sang panimalay. Agud malikawan ang pagduging sang lamog nga nagadala sang sining nga badatian. Sa tiuna naman ka K5 may sintomas, giliyon nga magpakonsulta sa doktor o kon health center. Sa pihak nga bahin ka K5, mas luyag sang kadamaan nga badayon ang barangay kag sangguniang ang kabataan election 2026. Sa pulso sang publiko, ginpahayag ni Dodoy nga para sa iya duha na ini ka opsyon, maayo kun madayon, maayo man kun indi. Para sa iya kun maayo man ang pagdumala sa nagapungkong opisyal, ipaiway ni lamang kag tapuson ang termino. Apang kun nagapungko maabtik sa kwarta, mas maayo nga mabusla naman sang iba na nga may luyag sa pwesto. Para naman kay Inday, pabor ini ka K5 nga hindi madayon ang eleksyon bangod mas maayo sa rodiri ang long term. Agud matagan sang tion ng mga opisyal nga ipakita kag mapatuman ang ilang mga ginpromisa nga plataporma. Kabalektara naman sa opinyon ni Nene, galuyag na nga madayon ang pinili ay agud mabayluhan ang mga hindi maayo nga leader. Ilabi na mga wala na himuan o kung napakita nga mino o kung mihora sa ila mga lugar. Para naman kay Joy, nga inikuntani ang nabing una nga maka-experyensya sang pagboto. Luyag man sini nga matabo ang eleksyon, agud matagan pa sang tion nga makayo kag ma-develop ang mga lugar. Nga wala ginatagan kay K5 sang pagtamod sa mga nagapungko nga opisyal. Inimatapos ka K5 ginaprobahan sang Senate Committee on Local Government ang hagna nga nagapaiway sang barangay kag sangguni ang kabataan elections nga natala na kuntan ihiwaton sa Nobyembre 2 sining nga tuig. Para sa aton mga police reports, nagpahayag sang Kalipay ang pamilya Camayra sa naging resulta sang investigasyon sang Rojas City PNP may kangtanan sa dalagan sang kaso sang ila anak nga si Angel Camayra. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Rami Camayra, amay sang biktima. Iyag yung pahayag ka K5 nga tubdob subong, ginapabatsyag sa gihapon nila ang kamatayon sang ila anak. Dako man ang ila pagpasalamat sa pamunuan sang kapulisan. Mga nagtindog nga witness sagod maging madasig ang investigasyon kag mahatag ang hustisya sa naging kamatayo ni Angel. Nahibuluan ka K5 nga antes pa man ginlubong ang bangkay sang ila anak. Ginapahayag nga nagpadulong mismo personal ang secretary sang nasambit nga rest house sa ila puluyan agud ipalabot nga handa ang mga ini at tubangon kun anuman ang kaso nga ila igapasaka. Mensahe sini sa ila anak nga ang tanan nga ila ginahimo kag pagpanikasog para sa iya kag matagan sang hustisya ang iya nangin kamatayon. Matandaan ka K5 na sapo nila nga wala na sang kabuhi ang nasambit nga biktima sa guha sang kudal sa isa ka rest house kag na kuryente bangod sa ginpahamtang nga live wire.
1: Balitang duduhan.
0: Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Region Science Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional. Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, mga ka-K5, alas 6:13 sa gabi. Ingo oras, ang ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ikaw mayaras ang ubo, sipon, hilana, trangkaso, gilayon nga magtumaras ang Mighty C Immunity Booster. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Regional.
0: Mangin venue ang syudad sang Bacolod para sa Batang Pinoy 2026. Miyerkules, Agosto 26, nagtililipon ang sports organizations kag coaches sang syudad para sa pagsinapol may angot sa preparasyon sa mga atleta nga magapagigbahin sa pahampanga. Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga bugos ang suporta sang syudad para sa mga atleta lakip na ang financial and logistical assistance agud masiguro ang ila preparasyon para sa kompetisyon. Nanakip sa pagsinapol amo ang padayon na koordinasyon sang sports organization kag coaches pagpalig-on sang partnership sa accommodation providers para sa mga bisita kag delegasyon. Subong man ka K5 ang paghatag sang prioridad sang syudad para sa sports development kag sport tourism. Ang Batang Pinoy ka K5 ang pagtililipon sa mga atleta nga nagaedad sang 8 tubtob 15 anyos kun 15 anyos gikan sa nagkalainlaan nga lugar sa Pilipinas. Sa katapusan nga balitang regional, padayon nga ginahulat sa mga otoridad ang resulta sa drug testing sa mag-live-in partner nga nakuhaan sang Shabu sa Prok Magtiayon, Barangay Jess, syudad sang Bacolod. Ginkilala ang mag-live-in partner nga sanay alias Julia kag alias Christian, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Agosto 26, gin-inquest na ang duha kag napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpasaka nga kaso kay Christian amo ang paglapas sa Section 5, 11 kag 12. Sang Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act samtang Section 11 naman ang ginpasaka nga kaso kay Julia. Ginapahayag sang otoridad nga si Christian lamang ang nagamaliga kag nagapanag-iya sang Shabu samtang si Julia naman ang nagapagnag-iya man apang wala nagabaligya.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Balitang National.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 sa gabi. Inyong oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang Clinica DTX 500. Clinica DTX 500, ka K5 mayaras ang palay leaves, kag disugard sugarcane extract. Ikaw mayaras ang hypertension diabetes, DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Dalayo na nga ginabandonar sang Korte Suprema ang second placer rule sa lokal nga deleksyon o kon eleksyon. Nagapatimaan ini nga ang mga kandidato nga nakakuha sang ikaduha nga pinakamataas nga boto ang wala sang kinamatarong nga magpungko sa posisyon pananglitan ka K5 nga ma-disqualified ang nagapanguna nga kandidato. Sa Agosto 26, 2026 nga session sang MBAC, dalayon nga ginbasura ang motion of for reconsideration nga ginpasaka ni Dato Pax Alias Mangu Da Datu, ginpabakod ang nauna nga desisyon nga nagakansila sa Certificate of Candidacy sini sa pagkagobernador sa Sultan Kudarasa. Sunod sa korte, sa tion nga ang napilian nga kandidato maging ineligible sa pag-uyat sang posisyon. Ang permanente nga pagkabakante sang posisyon ang kinahanglan mapunan pinaagi sa succession nga nasaad sa local government code kag hindi ang pagproklamar sa second placer bilang tagdaoga. Sa posisyon sang pagkagobernador, nagapatiman ini ka K5 nga ang vice gobernador ang magatalo sa posisyon tubtob sa nabilin nga termino. Sa pihak nga bahin ka K5 nagdangat na sa 5.95 billion pesos ang nabalhanga kahalitan tugas ang epekto sang habagat kag magkasunod nga bagyo Luis Maymay kag Neneng sunod sa Office of the Civil Defense. Ginabulubanta man nga 1.91 billion pesos ang halit nga gintugas sa sektor sang agrikultura. Naglabot man sa 2.2 million nga pamilya kun 7.7 million nga individual ang apektuhan sang sunod-sunod nga malaing nga lakat sang panahon sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, Cagame Maropa. Sa karon may 31 na nga na-record nga napatay kag tatlo pa ang missing. Ginabulubanta ka K5 nga masobra 1.56 billion pesos ang balor sang ayuda nga nahatag sang gobyerno para sa mga apektado nga komunidad.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ngayong oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluwan sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
0: Padayon ang pagtinguha sa mga rescuers nga maluwas sa mga missing nga naglunta nga palapnagon nga flash flood kag mudslide sa pungsod Nepal nga nagutas na sa masobra 160 kakabuhi. Sulo sa mga otoridad, ginatos pa ka mga turista sa karon ang missing nga ginalakipan sa masobra 1 kagatos na gikan sa India. 54 gikan sa Estados Unidos, 34 nagigan sa Australia, 33 halin sa United Kingdom, kag masobra 1 kagatos kamis ka mga mismo nga taga Nepal. Nahibuluan kang nasambit ng lugar ang popular sa mga pilgrim kon trackers. Nagpaamda naman ang mga eksperto nga posible masundan pa sang ikaduhang insidente ang pagbaha tugas ang debris nga nabilin sa suba. Nagpasalig naman ang buleg kon nagpasalig naman nga magbuleg ang US, China, EU kag India agod madasig nga paghatag sang ayuda sa mga apektado nga pumuluyo.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinampa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Naghimo sang kasaysayan ng Philippine Women's Baseball Team sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, Taiwan matapos makakuha sang duha ka sunod-sunod nga kadalagan bilang number 21 sa kalibutan. Ginumpisahan sang Team Pilipinas ang kampanya kontra sa World at number 1 Japan sang Martes apang napierde sa score nga 0-3. Apang gilayon nga bumawi ang Pilipinas kag nakarecord sang ilaunang nga kadalagan sa World Cup matapos pierdehon ang World at number 7 sa Cuba sa score nga 6-0. Ida nga kadalagan ang indako nga tikang para sa team kag nagahatag sa ila sang dugang nga kumpiyansa sa masunod nga magahampag. Nagapadayon ka K5 ang ila makusog nga performance nga pierde nila ang World at number 15 Great Britain sa score nga 6-2. Miyerkules sang gabi, nagbanguna ang team of Philippines sa una nga kun sa una nga kag na-score sang 4 runs. Lakip ang mga importante nga hits kag RBI doubles sanday Veronica Velasco, Martin Dominic Francisco, Ivy Ham kun Ivy Mala Capistrano kag Shyla Mae Celis.
1: Balitang Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Napilian bilang isa sa mga hurado sa Golden Globes Impact Prize for Documentary sang Artemis Rising Foundation sa Venice Film Festival sa Ringatueg. Suro sa report, kabahin si Liza sa jury nga magabulig sa pagpili sa isa ka documentary feature sa official selection sang festival. Nahibaloan maging kaupod sang actress sa Golden Globes sa President Helen Hoan, Oscar-winning producers kag Artemis Rising Foundation founder Regina K. Scully. Suno kay Liza isa kabugal para sa iya nga maging kabahin sang jury. Bagod importante suno sa iya paghatag sang pagkilala sa mga documentary filmmaker.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaugdan sa mga nagapangunan nga balita sa subong adlaw sa ang Webes, Agosto 27, tuig 2026. Ako ang iyong tag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami kanabatian sa lili sa ansang inyo mga radyo, 10.9, 89.7, K5 Radyo, tagboanay sa Banwas ang Pinar, kagsaamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5 ni D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers, kay Sir Boyet Rote, kay Sir Reynante Cam, kay Ma'am Rosalia Beret. Dira sa pinya maayon kay Ma'am Elsie Aconia, kag sa mga ka-K5 nato, karga suporta sa mga programa asang K5 and News FM Rojas. Madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa ngalan ng gilamang sabugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditogan, ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga big boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayaw ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
13: Clinica Diofresh.
12: Available now.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako,
15: ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
15: Extend.
14: Extend. Supplement for men.
15: Gawa sa maca.
14: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
15: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
16: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
14: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o ng Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan,
0: sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, sa sining at tiempo, aton nga dayaw ng Dios, aton man siya pasalamatan sa tanan nga mga pagpakamayo. Kag kamutanan nga nagapamati sa aton nga palatuntunan, sa aton nga palatuntunan nga tinig ng informasyon, kamusta gid kamo. Manang kita, erbidri nagaliwat, nagabalik-balik sa aton nga mga pagpangabay, mga pangamuyo, nga tani kita, araman sa aton ikayong lawas. Kag-ara man kita labas tanan ikayong pag-alagad, ikayong lawas sa aton nga pagtuo. Ano nga klase galito nga pagtuo? Pagtuo nga nagapanghikot pagi sa gugma. Kay kon kita nag-alagad sa Dios pagi sa gugma, kasi una nga nagugma sa aton, amo na nga pirmi kita nagadayaw, nagapasalamat, kag hindi ginaton malipatan ang iya mga pulong, hindi naton malipatan ang iya mga pagsabdong, kag kita nagatingo nga pirmi nga ang Dios mahamuot sa aton. Una nga dalayaw ng Dios sa sinigatiyon, padayon siya nga nagatipan sa aton, padayon siya nga nagatag sa aton sa maing at simpo. Agod nga mag-updanay kita sa aton nga palatuntunan sulod sa 30 minutos. Muna nga kamutanan, kabay pa, ngayara sa kayong lawas, siyara man sa inyong nga kaangtanan sa Dios. Agod nga sa tanan nga mga pagtilaw, sa tanan nga ups and down sa aton nga magkabuhi, makapadayon kita sa gihapon nga malipayon, manasigon sa aton pag-alagad, kag sa sina nga kahimtangan, dako gid nga kalipay sang Dios ang mga anghel, amo ang mga bantay, mga halong, mga atipan, mga amlig sa tanan nga nakita sang Dios nga tutom nga nag-alagad sa iya. Amo na nga perminaton rin kinaliwat nga dayawon ta siya, pasalamatan ta siya, kay amo gid na ang kalipay sang Ginoo. Sige, so amo lang na ang aton nga mga pagpangabay, mga pagpasalamat, mga laygay, paandam, kay amo gid ni pirmi. Amo na ang katuyuan sa aton nga palatuntunan diri sa istasyon nga inyong palangga, K5 News FM Philippines. Samtang ini pagid kita, magakadto sa pagtuon sa mga pulong sang Dios, mga muyo anay kita. Dalay mapagpala at mabangin namin Panginoong Dios sa mga sandali pong ito. Kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpatuloy sa inyong pag-aaral. Sa inyong banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita upang ito ay maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Ito nawa ay manatili sa aming puso't isipan sa magitan ng tulong ng banal na Espiritu. At pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rukmila Oy at pamilya. Diyon din ang makawani sa himpilan pong ito, maging tapat nawa sa inyo o pang maging rapat-dapat man sa inyong mga pagpapala. Patawarin naman kami sa aming maraming mga pagkukulang at pagkasala sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinuhisus. Amen. Mga kauturan, aton nga padayunon ang aton nga pagtuon sa mga kahimtangan sang iglesia nga Sardis. Damo ang aton ginatun, Andre, nga naglawig katadiri bangod kay sa iyang characteristics. Isa lang ang gamay pero delikado nga kakulangon sang Sardis. Kabalon na kita nga, ano daw, na natabo sa iya, nadagtaan ang iya nga karakter. Nga man bangod sa influensya sang mga pagano. Amogina. Dayon, nagamit man diri ang parehas nga kaimtangan sang sulat man si isa ka propeta nga si Zacarias. Nga nakita man si Josue nga gin-atake sang kaaway. Ginasumbong si Josue nga grabe na nga panapton siya sang mahigko. Ano ganito? Ang kahigko. Ang pagka or ang kahigkuan sang aton nga kabuhi, amo nang aton paglapas ang sugo sang Dios. Kay amo na ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo na gani nga akig na ang Dios. Damo na nagkaltabo sa kalibutan nga mga trahedya nga daw limpyuhan sa Ginoo kung kisa, limpyuhan sa baha, sa linog, di ba? Sunog. Amo na ang gingamit sa Ginoo nga ahinsya agod nga malimpyuhan amat-amat ang kalibutan, pero daw kasakit man pa, kasakit din nga man. Kay kung pariente mo o sakop sa pamilya ang naigo, natamaan, sang amo na nga paglimpyo,
delikado yun. Naman kay masakitan man kita. Muna nga, ang iyawa, nakabalo na kita nga sa ginsiling sa Biblia, siya ang manugsumbong. Manugsumbong sa aton. Amo nang ginhambal sa aton manumduman diri sa Apokalipsis o Revelation 12:10. Nabatian ni Juan nga alagad ni Kristo o apostol nga nangin propeta nga nagsulat sining bugna paagi sa palananaon nakita ni initanan. Nabatian daw niya nga isa ka mabaskog nga tingog nga nagsiling sa langit. Karon nagabot na ang kaluwasan. Uy, maayo no? Kag ang gahom, kag ang ginharian sang Dios, kag ang gahom sang iya Kristo. Nga naman, nga, kay ang manugsumbong sang aton mga utod gintagbong na, nga nagsumbong sa ila sa atubang sang aton Dios sa adlaw kag gabi. Grabe tanas no? Walay pahuway. Hindi ginagapahuway. Padayon siya nga nagasumbong dito sa langit sa mga hinimuan sang mga tao nga nagalapas ang kasuguan sa Dios. Padayon kita pagbasa diri. Kagindaog nila siya pagi sa dugo. Amo na ni, ang mga nagadaog. Nga aman, pagi sa dugo sang kudiro, nagatuo kita nga si Kristo napatay para sa aton. Imbes nga kita tani ito ang mapatay sa krus. Pero si Kristo ang napatay sa krus agon nga kita mahatagan sang tsansa nga mga pamalandong binagbinago naton maayo o sisahon aton kagulingon kag aton man patihan nga siya amo ang mugtong lamang nga makaluwas sa aton way na ginsing lain pa way na sing iban pa nga pwede nga magamit para sa kaluwasan kundi kung may mga tao man pare man siya o pastor man siya ministro man siya bisan ano ang iyang katungdanan sa iglesia o sa simbahan siya instrumento lang nga nagawali nagapanudlo nagaminsahe sa pulong sang Dios. Hindi nga siya kaupod sa kaduwasan, instrumento lang siya. Nga karon, gani nagsiling magakalipay kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini. Way naman sa tanas dito. Kaluluoy ang mga pungluyo sang duta kag sang dagat. Amo ni ang ginhambal diri ni nabatian nga mabaskog tingog sa langit siling ni Apostol Juan. Kay ang yawa nagdulhog sa inyo nga may dako nga kaakig. Bao, grabe no? Now, dako nga kaakig. Kag, naibaluan niya nga malipot na lang ang iyation. O si, mayo pa sa tanas. Kay nakabalo siya nga lipot na lang iyation. Kista kung kisa, way naman katapusan ng kalibutan. Kinasadya dito, kinasadya diri. Kalipay dito, kalipay diri. Patuyang sa mga kung ano ang aton mga hinimuan nga hindi na uyunan sa kabu. Sa kauton sa Dios, amo na delikado. Amo na nga ang kabuhi nga gingamit nga sample or halimbawa sa kabuhi ni Josue nga labaw nga pare. Dobro man ta maguturan. Basta maghambal kita nga sa labaw nga pare man lang na, di ba? Kumbaga, kaangay sa Santo Papa sa Katoliko, Santo Papa sa Roma or sa mga presidente sa kabilugan sa bilog nga kalibutan, kaangay sa Sabadista, kaangay sa iban pang ang ilang grupo o simbahan universal. Siyempre may leader man na, may presidente. Sa 1720s, may bago silang presidente. Ang bulos kay Ted Wilson, nga dating presidente sa una. Sa Esdaman, 1720s, ipong movement, may araman presidente. Kag iban pa siguro nga mga simbahan, may mga leader gin. No, kay may iban man nga ari lang sa Pilipinas, may leader na sila. May presidente man gyapon. Karon si Josue siya to ang ginkabig nga high priest, mataas nga isa ka sa serdote or pare. Una nga samtang mapinubuson nga nagapakituoy si Josue para sa katumanan sa mga saad sang Dios, maisugod man siyang nagtindog. Ha? Si Satanas agod nga pamatukan siya. Si Josue man nag-atubang pero maisugon man si Josue nga nag-atubang man kay Satanas kay ara man si Kristo. Pero diri ginatudlo, nakita naton nga ginatudlo ni Satanas ang mga paglapas ng Israel bilang isa ka rason kung nga
ina nga katawahan hindi dapat mapasaguli sa kamuot sang Dios. Ginaangkon niya sila nga iya biktima kag ginapangabay nga itugyan sila sa iya mga kamot agud laglagon. Amo na kadelikado. Amo nang way lang yung kita kabalo nga tinguhan sa tanas kali agud nga laglagon na lang gid kita. Way na mabilin. Hindi mga pangapinan sang mataas nga seruti ang iya kagulingon ukon ang iya makatauhan sa mga panumbungon sa tanas. Wala siya si Josue kumbaga wala siya nagapangangkon nga ang Israel hiluway sa sala. Okay, siyempre siya mismo si Josue na manaptunan magani sang bahiko. Amo na nga ang katauhan, amo man gihapon. Amo na nga sa aton diri subong bisan sino pa na aton leader, parehas lang na nga tao. Parehas lang na nga may sala, parehas lang na nga may paglapas. Parehas lang ang mga kaluyahon. Amo na nga nagasimbolo na siya sa aton tanan nga kaiguan. Si Josue naman sa iya mahigko nga mga panapton nga nagasimbolo sang mga sala sang katawhan nga iya gindala bilang tiglawas. Nagatindog siya sa tubang sang anghel nga nagatuad sang ila sala apang nagatudlo sang ila panghinulsol kag kahoyanan. Nagasalig sa kaluoy sang isa ka manunubos nga mo si Kristo nga nagapatawad sang sala kag sa pagtuo nagaangkon sang mga sala sang saad sang Dios. Niyan ang anghel nga amo si Kristo, siya mismo kay siya man to ang archangel ang manuluwas sang mga makasasala, nagapahipos sang mga manugsumbong sang iya katawhan nga nagapahayag ang Ginoo nagasabdong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagapili sang Jerusalem nagasabdong sa imo, indi bala ini isa katatak nga ginutod gikan sa kalayo. So amo ni ang nakasulat dito sa Zacarias kapitulo 3 bersikulo 5-6. Amo na nga si Kristo nagsabdong kay Satanas, ang Israel madugay na nga nagpabilin sa hurnuhan sang kapipitan bangod sang ilang mga sala. Halos nasunog sila sa dabdab nga ginsindihan ni Satanas kag sang iya mga ahinti para sa ila kalaglagan apang ang Dios karon nagbutang sang iya kamot sa pagdala sa ila. Tuod magina siya nga ang Israel sang una na ulipon sa Babylonia, halin sa pagkaulipon sa Ehipto sa sulod sa 430 ka mga tinuig suno sa Exodus 12 versikulo 40 kag Galatia 3:17 nakagwa sila. Pero kadamaan sa ila na apostasya, amo nang paglabot sa Kanaan, dito na sila naga-star, naga-lakat sila surod sa 40 ka mga tinuig man dito sa Kamingawan, sa Kalasangan. Nakalabot sila dito, dahil pag-abot dito na apostasya man lang gihapon. Muna nga, ang natabo, bangod sa hindi sila naga-atipan, di sila naga-amlig sila kagulingon, nakasala sila, na ulipon man liwat sila sa Babylonia. Ginpasugtan si Hari nga Nabucodonosor sa atong ginatun-an sa propesya sa Daniel nga amo ang instrumento nga maulipon sila sa Ehipto kag naleksyon sila aradar sa Babylonia. Dayon sa sulod sa Babylonia dito naman sila nagtiner sulod sang hindi magnubo sa 149 ka mga tuig antes makagawa. Parte kapait. Pero na-influensyahan na sila. Muna nga, hindi na sila luyag na magwa. Kaya na-influensya naman sa Babylonia. Kaangay bala sa aton? Nga daw, hindi kita magbiya. Nagdala lang kita sa ngalan ng Kristiyano. Pero kung lang taon naton, kung ano ang mga hinimuan sa mga tao nga hindi nag-alagad si Ginoo, parihas lang halos. Nahanungod sa ano? Kaangay si ginhambal ni Kristo sa Matthew. Kapitulo 23, kapitulo 24, versikulo 37, hasas 39. Nga gingamit ni Ginoong Hesus ang mga kaimtangan sang panahon sa panahon ni Noah nga sa wala pa ang anaw. Sila kuno nagakaon, nagainom, nagapangasawa, nagapamana, di ba? So, anong butang malon? Si Noah bala, kagiya pamilya, wala nagakaon, wala nagainom. Siyempre, nagakaon man, nagainom. Kangay saya siya si Noe, may araman asawa, may araman asawa yung mga bata. Pero nga, ang ginagamit to. Kaya ang natabo galito, bisan may asawa na, ngitang yapon sa lain ng asawa.
nabalang kabit, atong tawag na ito, ng kabit, nangin babae, nangin lalaki. Amo mo ng hasta subong. Hindi na ito na, hindi na uso, hindi na malikawan subong daw mahambal kita, hindi na manigar na ito. Nga daw hindi malikawan nga aman kay may nagapanintar man. Amo na nga, gingamit, huwag lang takabalo, huwag takatulupangod nga inagali. Isa kasala. Amo na natabo sa Israel sa una. Pero sa ila pang hinulsul kag pagpakahuya, ang maluluyon nga maluluwas hindi magtugyan sa iya katawhan sa mapintas nga gahom sang mga pagano. Ang nadugmok nga tabunak hindi niya pagbalion. Kag ang nagaasuh nga lino hindi niya pagbalungon. Anong ba't nabalong din eh? Nga bisan naga ano na naga sobra na ka ano kainit iya nga padalaan lang sang kinahanglanon nga pagtuo, pagsalig, pagtuman. Samtang ang pagpatungan ni Josue ginbaton, ang sugo ginhatag, kuhaa ang mahigko nga mga panapton gikan sa iya. So muna nga dako gid ni siyang moral lesson para sa aton. Kag kay Josue ang anghel nagpahayag, yari karon gidula ko ang imo kalautan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sang ilisan nga panapton. Grabe no. Panaptan sang isa ka ilisan, isa ka bag-o ang kinaiya ni Kristo, mangin kinaiya na sa iyang katawhan. Amo lang niyang ginahulat ni Kristo sa iyang katawhan nga tani ma-porma na sang bugos ang kinaiya ni Kristo sa iyang katawhan agud nga siya magabalik na. Amo nang gani ginbutang nila siya sing matahum nga mitra gamit diri si Josue sa iya ulo kag ginabayuan siya sa mga panapton. Ang iya kaulingon ng mga sala kag ang iya sala sang iya katawhan ginpatawad. Ang Israel ginpanaptan sang ilis nga panaptan panapton. Ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa ila. Ang mitra nga ginbutang sa ulo ni Josue amo ang ginasuksok sang mga pari kag may nasulat nga pagkabalaan sa Ginoo. Nga nagapakita nga walay sapayan sa iya mga paglapas kag sang una na kwalipikado na siya karon sa pag-alagad sa tubangan sang Dios sa iya sanctuaryo. Amo na nga mangin kwalipikado ang kada isa basta maghinulsul. Basta maghinulsul lang halin sa pinaka leader hasta sa pinaka nubo or pinaka miyembro, kubos nga miyembro. Nabalon nato nga kubos. Pagkatapos nga sulimne nga ginbutang sa iya ang dignidad sang pagkapare, ang anghel ng pahayag. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa mga kasoldadosan. Kung ikaw maglakat sa akon mga dalanon, kag kung ikaw magatuman sang akon mga turumanon, niyan ikaw man maghukom sang akon panimalay, kag magatipig man sa akon sang akon mga kurti. Kag hatagan ko ikaw sang duog nga maglakat sa tunga sining mga nagatindog. Padunggan siya subong hukom ukon manugahom sa templo kag tanan nga mga serbisyo sini. Dapat siya maglakat sa tunga sang nagatambong nga mga manugtunda bisan sa sini nga kabuhi kag dapat sa katapusan magbuylog sa ginhimaya nga kadamaan sa palibot sang trono sang Dios. Amo na ang matabo pamati karon o Josue nga pinakataas nga pare. Ikaw kag ang imo kaupod nga nagapungko sa imo atubang. Kay sila mga tawo nga naga katingala. Kay yari karon dalhon ko ang akon alagad nga sanga. Diri ginapahayag nga ang paglaom sa Israel paagi sa pagtuo sa pagpakarini sa nga manluwas nga Jesu Kristo. Si Kristo nga ginasiling diri nga magakari sa palabuton. Kagangya katauhan nagabaton sang kapatawaran. Paagi sa pagtuo kay Kristo, sila ginpasaguli sa kamuot sang Dios. Paagi sa iyo mga takos. Kung sila naglakat kagdagpadayon sa iya mga dalanon. Nagpadayon sila sa iya mga dalanon nga mangin mga tao nga katingalahan. Ginpasidunggan subong nga ang pinili sang langit sa tunga sang mga pungsod sang duta amo ang ila paglaom. Ang ila pagpangapin, ang ila pagkamatarong,
kag pagtubos. Subo nga siya si Kristo amo ang paglaom sang iya iglesia karon. Kaangay sa iglesia sang sarti sang una nga ginasabdong ni Kristo. Kaangay sa panahon ni Joshua nga ginasabdong man ni Satanas. Subong nga ginsumbong ni Satanas Joshua kag ang iya katawhan amo man sa tanan nga dagon. Ginasumbong niya ni Satanas ang mga nagapangita sang kaluoy kag kamot sang Dios sa mga nagatuman sa iyang kasuguan. Kay sang ginsaling dito sa 12 versikulo 17 ang dragon nga mo Satanas na nagapakig-away batok sa babayi kag iya nga gingera ang iyang anak o ang iyang asalin nga nagabantay sang sugo sang Dios kag sa pagpamatuod ni Jesus. Amo nang sabog na ginpahayag siya nga manugsumbong sang aton mga kuturan. Suno sa aton ginbasa sa sabog na 12 versikulo 10. Nga nagsumbong sa ilas atubangan sa aton nga Dios adlaw kagabi. Ang kontrobersiya ginasulit sa tagsa kakalag nga naluwas gikan sa gahom sang kalautan kag ang ilangalan na ristro sa tulunan or libro sang kabuhi sang kordero. Wala gid sing isa nga ginabaton gikan sa panimalay ni Satanas sa pagsulod sa panimalay sang Dios nga wala nagapukaw sang determinado nga pagbato sang isa nga malauton. Ang mga panumbungon ni Satanas batok sa mga nagapangita sa Ginoo wala ginapahulag sang pagkadisgusto sa ila mga sala. Nagakalipay si Satanas sa ila may depekto nga mga kinaiya. Sa mga depekto sang aton kinaiya lipay Satanas sina. Pagi lamang sa paglapas naton sa kasuguan sa Dios nga makaangkon siya si Satanas sang gahom sa aton. Amo na sang maglapas kita sa kasuguan sa Dios sigurado nga ginaangkon kita ni Satanas kag isumbong isugid kita dito kay Kristo nga sige kita nagalapas kay mo na nga adlaw kagabi kay sempre adlaw kagabi man ang tawo naglapas kay laban sa mga naghimo sang malain gabi man lahimoon. Ang mga panumbungon ni Satanas naghalin lamang sa mga kaawayon kay Kristo. Pagi sa plano sang kaluwasan, ginaguba ni Jesus ang pag-uyat ni Satanas sa tawhanon nga panimalay kag ginaluwas ang mga kalagikan sa iagahom. Ang tanan nga dumot kag pagka malinapason sang rebilde nga si Satanas ginapukaw samtang ginatanaw niya ang pamatuod sang pagkasupremo o pagkalabaw ni Kristo kag upod ang malaot nga gahom kag pagkatuso nagapangabudlay si Satanas sa pag-agaw gikan sa kay Kristo sang nagakalabilin sang mga anak sang mga tao nga nagbaton sang kaluwasan nga ginhatag ni Kristo. Amo na ang perme nga objective ni Satanas. Ginatuytuya ni Satanas ang mga tao sa pagpangduha-duha nga nagatuga sa ilang madulaan sing pagsalig sa Dios kag magbulag sa iya gugma. Ginasulay ni Satanas sila sa paglapas sa iya kasuguan. Kagdayon, ginaangkon ni Satanas subong iya mga bihag kag ginakontra ang kinamatarong ni Kristo sa pagkuha sa ila gikan sa iya. Nabaluan ni Satanas ang mga nagapangita sa Dios sing hanuot para sa kapatawaran kag grasya nga makaangkon sini. Gani, ginarepresentar niya ang ila mga sala sa ila atubang sa pagpaluya sa ila. Amo na nga mga siling man si Satanas nga makasasala ka, pirmi ka nagpakasala nga aman, sige ka himo sa mga sala nga paglapas ang sugo. Amo na nga hindi ka batunon sa Dios. Amo na nga ang tao magapati na dayon, ay hindi na kong pasailo sini, padayon na lang ko sa akon mga korupsyon nga ginahimo kaya hindi na kong patawad. Amo na nga pirmi si Satanas nagapangita sing okasyon batok sa mga nagatinguha sa pagtuman sa sugo sang Dios. Bisan ang ila pinakamaayo kag pinakamabaton nga mga serbisyo, ginatinguhaan ni Satanas nga himuon nga daw kurap. Paagi sa hindi maiisip nga mga pahito, ang labing malimbungon kag ang labing mapintas, ginatinguhaan niya nga masiguro ang ila pagpakamalaot. Amo na ang perme nga ginatinguhaan ni Satanas. Ang tao hindi makasarang sa sini nga mga panumbungon si akogalingon. Sa iya mga panapton o kinaugali, nga namansahan sang sala nga nagatuad sang iya sala nagatindog siya sa tubangan sang Dios apang si Jesus nga aton manugpangapin nagapresentar sang isa kaya epektibo nga pangabay para sa tanan nga
pagi sa paghinulsol kag pagtuo nga naga paghikot pagi sa gugma, nagtugyan sang pagtipig sang ila mga kalag sa iya. Ginapangapinan ni Kristo ang ila kausa kag ginapirde ang ila marugsumbong pagi sa mabaskog nga mga argumento sang Kalbaryo. Amo na nga ang hingpit nga pagtuman sang kasuguan sang Dios bisan tubtub sa kamatayon sa krus, naghatag sa iya sang tanan nga gahom sa langit kag sa duta kag ginaangkon ni Kristo pagi sa amay ang kaluoy kag pagpasaguli para sa nakasala nga tao. Ang managsumbong sa iya katauhan, siya nagapayag ang Ginoo nagasabdong sa imo o Satanas. Amo na nga diri maperdi sa Satanas mga aman, basta nga ang tao perme nga nagatuo, perme nga nagasalig kag nagatuman man sa kasuguan sa Dios. Amo na nga mangin mo din lang. Amo ini ang pagbakal sang aton sa akong dugo. Amo na ang siling ni Kristo. Mga tatak nga ginkuha gikan sa kalayo, yadtong nagasalig sa iya sa pagtuo nga nagapangikot pagi sa gugma, nagabaton sang makapaumpaw nga pagsalig. Yari karon, gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga panapton. Suno sa aton ginabasa sa Zacarias. Sa muna nga, perti ka nami magaturan ang kasaysayan ni Josue nga may kaangtanan sa iglesia nga Sardis kay amo halos pariha ang ilang kahimtangan. Pero ang iya gali nga kahulugan ang

sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at marawaan sa mga nakikinig sa himpilan po ito. At nawa, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines upang mailaga, maipalaganap ang inyong pangkasalukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang CEO Rocamil Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani sa himpilan po ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis na pangalan na aming Pinoy Jesus.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calajester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura.
0: Mag DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian,
0: i-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsan.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
15: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tigasin!
3: DTX 500!
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
3: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
18: D3 Bio.

0: five galinga one time.
1: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka? Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Dai.
2: At yan ang akong role, Dai?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Hey, five galinga one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Checklist na ta. Mm-hmm. Ginistadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya, patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. Mm. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
8: Correct.
7: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation.
8: Pagitaon ko ang D3 Bio.
7: Ang D3 Bio na lang ko.
8: Next, ang meaning sa gitawag active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pag-protect sa imo. Ko among punto, sir boy.
9: Correct.
8: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nag-protect sa imo. That's active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nung giga breast milk, wala active ka pa sang active nga immunity. So ipasan niya padidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
7: Dugadidi ka lang, ano?
8: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
9: Because may
8: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
4: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
9: Mga butika. Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP. Brown fat.
7: Brown fats.
9: So ini nga brown fat giling ara sa aton nga lawas once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio, no? Why ni sa plain D3 ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wa nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
8: Calories.
9: Pero nami gid obdan naton sang exercise.
7: Of course.
9: Kag ini ginatawag intermittent fasting or ketogenic diet, Sir Jimmy.
7: Mas mapadasig ang losing weight mo.
8: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kon, nga kombinasyon.
9: Para sa mga obese, ha?
8: So, mga gustong amat-amat, wala man siyang magic nga pagkabuhas, niwang ka na yun. So, mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
11: Kung nag-D3 Bio ka,
8: Over
11: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga kaman gapon, nagniwang, may ba nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na? Okay, hulat-hula ka lang. Kay base ang imo pagdako sa tiyan na, base lugay na.
7: Ay,
11: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
8: Namin sa mga kabataan.
9: Purga,
11: ang iya monolaurin could also defeat
7: parasites, no?
11: Ay. Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
8: Dumdaman ko na, sir boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
11: Mm-hmm. Tapo na, no?
8: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa sibano mo. Iba ang batilis.
11: Ago.
8: Ti, what is in the coconut? Mm-hmm. Doon ka nami lang kung ditribayo ang imo nga, inumon.
11: Oh, no?
8: Ditribayo, di ka perde. Mm-hmm. So kung ako ya, kung mag-ditri, malang kasayang mo lang ditri ko, alalang mabakal ko ditri, tapos mabakal ko another BCO. Mm-hmm. Dako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So ditribayo ka na lang.
6: Ditribayo! O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: Ditribayo! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Para Ditribayo! Health! News Ditribayo with Visio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may Visio. Ang Visio, yung may Ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo, Ditribayo.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: Ditribayo, ang Ditri, yung may Visio. Ang Visio, yung may Ditri.
13: Sporbiotic.

0: 500. Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
1: 27 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
1: high blood gid ko?
2: Ano sa una ang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100.
2: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Para ho na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Gaang, mag-joy ride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-ounce. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong

0: Tagbalay.
1: Sino na?
0: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
0: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
0: Dua lang man kami, ah.
1: Ah, dua ka mo?
0: Oo.
1: Tika mo de-istorya, nai, eh.
2: Hey, nai, galing niya, wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ukdan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka pala nag-aungdas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang? Kalaman ang abyan. Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DDX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DDX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DDX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh
16: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka pipito.
16: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
18: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
16: Muling buhayin mo.
18: Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
19: Extend, isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: stop whining.
1: Hey, five, galinga one time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay, wala, agit bala.
2: Ah, tiwala, tadabahin mo.
1: Hey, hi, galinga one time.
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
5: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakang abutika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor! Ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod sa gabi, ako ang bossing dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling. Come to Mama.
5: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy at stamina
18: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
5: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
21: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
26: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang gani carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
26: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
27: Mas ano ba yung interval?
23: Maedukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa immune system, what else? Magditribayo ka. Agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan. Bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500. Agod nga ang imo nga mga organs hindi madamage sang oxidative stress. Kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karong pirmi kabla nagasuka-suka. Pirmi kabla ga taas imo acid. Basi ila ina-ina. Kaupod na sina karong diskasyon. Aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedro Rosa, answer boy Solweta. Dok.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
0: Ano bala ining Zollinger or Zollinger or Zollinger Ellison syndrome, no? ZES nga balatian. Usually ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaan ta na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pa nga enzyme sa liver, ang enzyme pa kun diin naghalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang mainstay sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askaime ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine. Alam na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sininga simptomas, taas permi ang imo nga stomach acids. Permi ka gasuka-suka, gasakit ang tiyan, gadayariya, may burning, aching, knowing discomfort sa ibabaw nga bahin sa imo tiyan, ga-acid reflux ka, ga-heartburn, permi ga-tigab, gasuka, no? Or feeling nga dumasuka, may dugo sa digestive tract, nagabuhin ang timbang, wala sa gana pagkaon. Ini nga mga sintomas, gatudlo nga base, Zollinger-Ellison syndrome na ina. Nga, ini siya, ang nagakos, no? Sang tumor. May tumor either sa pancreas or sa imo nga small intestine sa first part ang duodenum. Either dira ang tumor. Ang subo lang, usually ini siya malignant. Meaning to say, cancerous. Kag ini siya ang nagalapta sa imo nga atay kag sa lymph nodes malapit sira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So, butsilingon, ini siya is something serious, no? So, ang ini nga cancer, ang ginatawag naton gastrinomas. Kag ining gastrinomas, nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone, kung magdamo sa imong atyan, nagakos nga magtaas, mag-overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor, ano ginhalinan? Nag-corrupt nga DNA sang imo nga cellula. Nga instead, mag-replicate siya. Mag-mitosis sang husto nga cells, lain nga cells, cancerous cells. Ang iyang again, himo. So that's why, protektahan na to ng atong DNA sa atong cells. Paano? Dapat magpataas ang antioxidant, doksam. Magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali, Dok Ramil, hindi pagpatam iluto, mas may pang half cook bala ang utan, gali, doksam, ano?
2: Half cook, oh.
0: Or steam mo siya, abi, no?
3: Steam. Lunch lang.
2: Oh, lunch.
0: Lunch lang.
2: Oh, mga half cook bala para, or raw.
0: Or raw, kung as long as pwede mo kaonon raw, take carrots.
2: Para no? Dasig mag-gwa sa aton nga tinay. Blokang kabagnanan sa mga tumor, mga bukol sa aton nga tinay. Sir JP, tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Kinapay, karni. Gatinder ka na sa lawag sa aton nga tiyan.
0: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kaguno ay kapanahon nga magkaon sini, kagway ka man baklan, may mga pesticides, mga ibang kisa. Mag-take sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sang pinaka-kampiyon nga magproteksyon sa imong selula kundi ang DTX 500 nga bangod ini ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, Disulfide Sugarcane Extract.
1: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
0: Mm-hmm. Taas-taas kay yung antioxidant.
1: Kaya masugot kag hindi ang tao nagkabalatian because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
0: Husto, Dok Ramil.
1: Hindi mahilig magkaon prutas, hindi mahilig magkaon gulay. Magkaon mang gulay, isa lang ka klase, duha. Di anong antioxidant nga kuhaon mo? Sa prutas naman ti o kilantani kung taga bukid ka kay damo to prutas sa bukid. Sa syudad ka yawan kaya bakalya.
2: Oh, kamahal.
1: Way katanom. So it's all about antioxidants gyapon. Para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayong lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula. Tungod kay kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awayon sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas, especially sa

0: nga palibot ng mga free radicals. Ay. Sa una, mga sikat yung mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kanto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minagina-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, muna nga, hindi gini nyo paglipatan, iupod gini sa inyo mga suplemento ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang purpose na to add your antioxidants in your body tungod kay kulang Japon ang inyong mga antioxidant.
1: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day and Mighty C, alkaline, nga vitamin C or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, ang baho ilok, ti dapat habunan mo giniyasang Santon Plus Herbal Soap. Kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok.
0: Dapat maligo daan.
1: No.
0: Kalawayan mo na hindi maligo, Sir Boy.
3: Dapat maligo. Sa kabon nga epektibo. Gid, no? Santon Plus Herbal Soap with VCO, no? Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong buot silingon sina? Kung ang imo baho, cause ang mikrobyo, most likely cause ginasang mikrobyo, kakas na tanan, no? Ang nami pada, hamis ang imo guya, no?
1: Ay?
3: So ang imo mga
0: bahala po, Bracer Boy, basta hamot lang lawas. Hamot ilok.
1: Presentable ka.
0: O ano man damo ka kwarta ba ka ilok? Ay. Sugot man ka, Sir Boy? Ako sugot ya pung ko kay damo kwarta. Pakalmo lang ko klinika diyo, Fresh.
3: Ano mo ko na limtan mong klinika diyo, Fresh?
1: Tani lang baho na lang ko ilok ba para magbigdan ko ba?
3: So dapat no, mag klinika diyo Fresh dayon tapos ligo sang Santon Plus Herbal Soap, mag klinika diyo Fresh with VCO. 48 hours
0: Sir Boy,
3: of fresh.
0: Amo ni Sir Boy, ang pigado, ang imol, pag hamot ilok, mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol, basta hindi baho ilok. Di ba siling man ang magkararoon nga baho ilok? Ati, bahala baho ilok, damo mong kukwarta ya.
1: Abot ka man to, ilok, huwag ka man kwarta.
0: Pero it's all about klinika diyo. Mas dami, gid. Regardless kung anong status mo sa community,
3: proper hygiene.
0: Proper hygiene ang kinahanglan.
4: Yes.
0: Pili ka sang habon, ti Santon Plus Herbal Soap, kag siyempre klinika diyo, Fresh Herbal Boy.
4: Tawas paligo.
0: Importante gina. Proper hygiene.
3: Kailan lang gina ito ng klinika diyo, Fresh Kid with VCO na. So, hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag-ano ka, deodorant. Ang klinika diyo, Fresh, 48 hours of freshness, meaning to say, bisikan duwa ka adlaw, okay pa ang imo ilok. Kay may VCO, no? Gapaputi pa, may vitamin E, gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok, that's why gaputi siya.
1: Sige. So sa circulation, hindi ka mamalipat, dapat lang lang exercise gid to promote circulation. But if you don't have time for exercise, you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Clavo, Huasca,
4: at Maka. Ha? Balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil.
0: Para namin circulation. Pamassage gid once a week. Kay inisya nag-promote sang anti-aging. Gainom ka ni TX500, gainom ka sa imo Pure C or Mighty C, tapos kapamassage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Kampiyon nga mga kombinasyon, Sir Boy. Hindi kadali magtigulang.
1: Husto. Alright, sige.
0: Pero kay engineer, may sikrito pag engineer.
1: Ano nga sikrito?
0: Dapat niya hubin ang manugmasads. Sir Boy, amon gina. Hubin ko na ang manugmasads, Sir Boy.
1: Engineer
0: ang bauna niya.
1: Ginotikan ko ni Boy.
3: Amon na ang sikrito ni engineer kay nami gito ng pamasadyo. Ang sikrito totoo da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kaya gatag ni siya sang init nga sakto-sakto lang.
0: Hindi ang manugmasadyo.
3: Mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang ang balindok ang gamasadyo ko, no?
0: Importante, early morning, dapat ya medyo mainit-init ang tiyan. To warm up your body. Importante na, Sir Boy. Kinanglan alaba bang mga insikya, mga Chinese. Siyempre kay bugnaw ilang lugar, especially northern China. Healing na sila sa mga tsaa, painitan gina nila lahat yan. Ang purpose na, Sir Boy, para nga ang blood circulation ganami. Ganami. Aside nga, amo nang pinaka the best. So, we recommend ang pag-inom sa ang DTX Coffee Mix, no? Ang DTX Coffee Mix nami gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, may naka-detox ka pa.
3: Kung gusto kaya magupod pangapi sa akon, mag-DTX Premium. No?
0: Sir Boy, yung mga ano.
3: Kung gusto kaya mga pangapi upod sa akon, DTX Premium, kung nilunan ko good, no?
1: Ang big time good, ha?
3: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag DTX Premium, ang kape nga manamit na ga-detox ka pa. Hindi
4: lang antay si Dancer Boy, anti-cancer pa.
3: Anti-cancer pa.
4: Mushroom.
5: Alright. DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
5: DTX 500! DTX 500! DTX 500! POC, ang alkaline ng vitamin C.
8: O, Placere Relota from San Angel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
5: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simentasyon, kabilya mo. Pero don't you know, ang kabilya, ginatakod, ginataod, inasang gamay ng alambre. Ang gamay ng alambre, ang katakod sa kabilya, kita mo na ginahigtan. That's correct. The purpose of collagen. Ang collagen daw binder, ini, amon isang basic structure sa mga tendons, ligaments, connective tissues. Istoryanta, paano mapabakod ang imong collagen with D3 Bio. Sa talk ni Doc, ni Sir Boy Solweta.
9: Talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Kisa, pan may tumapilas, dugay mag-heal. Dugay, basi diabetic ko. Basi, ano pag sa gani ni, ang akon platelet, jutay. Pero kis a
4: or kidu, kulang ka.
3: Kulang ka sa vitamin C, no?
4: Pure C kag
3: vitamin C. Kung may tisi kag pure C. Kay ang collagen,
4: likod, ang likod gali Sir Boy sa may tisi kag pure C. Ang likod siya na agali, the collagen.
3: Collagen.
4: Kay boost niya ang collagen. Nga mo to tani ang para dasing mag-ayo imo nga mga pilas-pilas.
3: Ang collagen sakto pagambali Sir JP.
4: Edad mo 30, ga kuan na siya, ga deplete na ang production.
3: Deplete, correct. Oh, gahina na. That's why kailangan kagin mag-supplemento Mighty C and Pure C, no? Or Super C para magdamo imo collagen. But wait, ay D3 Bio gili makapabulig man, no? Magpadamo sa imo collagen. Bali, ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio, extra virgin coconut oil, produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tamaan kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both picto sa collagen production. Kailangan sa atong collagen
4: aside production. Aside sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana? D3 Bio? Kaya nga man, kis, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang, hindi gini mo maano, basta-basta mapatay sa arboy sa guwa.
3: Oh. Exactly.
4: Kung imo ipatuluan sang ditribayo ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, mm. or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, gini mag-ayo.
3: Fungus. Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
4: Kag-amo pagkayo
3: niya. Ano pagkayo niya?
4: Pag-repair niya.
3: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may nasa sulod.
4: Tsunami nga himuon, sir boy, may nung gidya di tribayo, tapos parisan niya may TC or pure C.
3: Kampiyon.
4: Tapos patuluan pagin niya ang sa guwa.
3: So may solusyon na, no? Mga
9: ang
3: suki.
9: Ang sa conserva sa ditribayo kay sa ambalibla ni Sir Kevin sa ligad, may aras ang ferulic acid. Ay, nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas, ha? Ang vitamin C mo na nag-abulig para magdasig ayong pilas, ha?
3: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in ditribayo. Ano ang ubrang yun ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. Bali, gina-clearly what? Ang oxidative stress. Ka-familiar sa statement? Because amo man ang ubra ni glutathione sa vitamin C. So, ferulic acid plus glutathione and mighty C. Ha? Galibot-libot lang, gabuligay sa simulawas. Giving you a lower free radical level sa imulawas, so that's why dasig man ang imo repair.
4: Kagana ka namin, sir boy, once kasi ka inom ditribayo, siyempre gina-boss niya ang production sa collagen. So hindi ka dali mag-gwani, magtigulang eh.
3: Correct.
4: Yeah. Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga DTX500, i-boost pa ni ditribayo ang imong collagen. Mas ga dugang, mas ga hubin ka.
3: Correct.
4: Amo lang gusto ko, sir boy mo.
3: Correct.
9: Okay, ang aton nga
4: ditribayo,
9: joint.
4: May ara vitamin D.
9: Oo.
3: Vitamin D.
9: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
4: Tapos ang absorption sa calcium, nami.
3: Nami.
4: Kaya siyempre nag-combine na mo.
3: Combine na.
4: Ang BCO, kag D3, ma-absorb, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga ano, ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala ka arthritis.
3: Talking about antioxidant, no? Pumag-agree ko kay Doc Ramil. Kung gusto ko maghubin, you take DTX500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kina sila, may synergistic effect. Not only in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod. Kikun hubin ang internal organs, ang imo mga internal system sa sulod, most likely sa guwa, makita na hubin ka man sa guwa.
9: Balo ko i-combine man sa survey ang DTX sa 500 D3 Bio, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
3: Hamak mo, Doksan, no? Makita mo, gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga pa, nung naging raw material siya, because it produced collagen. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only, kapadyutay lang, kung mag-edad ka na 30. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na mag-wrinkles. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 Bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
10: Ang Physio
11: yung may D3.
10: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salita kay Thanos, tagabgaigan niya. Trangkaso, bay ako. Tapos napilahan ako. Inyo makos Pure C. Ang mga darwa kaadlaw, nakabangon ako.
10: Pure C. Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Apla si Ray Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
10: Pure C, vitamin C.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Si Lauric Acid,
4: di ba muna mo, di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imo nga cancer cells.
3: Mm-hmm. Sir, han yung mga membranes na, no?
4: Para hindi na makakuha mga
3: nutrients
4: halin sa imo nga lawas. Mm-hmm. Di pag siminto, di patay ang cancer cells sa ditrebayo. Di hindi pwede ang balong mo sa lauric acid. Nga simintohon man niya
3: ang pilas.
4: Oo, para lasing magayon.
3: Ang iyaya pag siminto sa aton pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa aton pilas.
4: To combat infection.
3: So pagpagpatulo mo sa extra virgin coconut oil nga din sa D3 bio sa imong pilas, anong matabo? May ala kanadaan.
4: Inside and out, sir, Boya.
3: Inside and out.
4: May D3 bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, mayara pag-id ka sa guwa.
3: May external effect pag-id. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30 to 50% faster. So,
4: tiko ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka DTX500, gainom ka D3Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C. So makore kaya po na, Sir Boy, kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
3: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay. Apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil, for many years and for many centuries, has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impektar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
4: Kabalo ka, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhon, Sir Boy, hindi na ako magmas-mas.
9: Oo.
4: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, kaya maangayin nung kaditribayo mo nga protection kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas,
3: pinasunod na lang ito.
4: Pero sulod balay, wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kaya kita yagapati nga amo na ka-importante ang ditribayo sa aton kabuhi. Yeah. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
3: ditribayo muna.
4: Every 4 hours, ditribayo muna.
3: Ditribayo na.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Machiklis na ta?
3: Machiklis na ta, no?
1: Ang ditribayo nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect,
4: antifungal, antibacterial,
1: antiviral. So nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
1: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sibo sini nga acne, champion
4: on the
1: best.
4: Natural pa.
1: Natural pa. So ay ka problema, hindi ka
4: mad. Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
1: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin naman ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct.
4: Nga, Sir Boy. Number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo, Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras di tribayo, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Mm. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na ito nga daan, sir boy.
3: Correct.
4: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. Oh. Mm. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglanon sa bata, may edad, mas kinanglanon pa sa mga tigulang ang ditribayo.
3: Correct.
4: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado.
3: Mm.
4: So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa ditribayo, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, way kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
3: Una na
4: especially
3: kuya.
4: The monolaurin.
3: Oh.
4: Kamo na lang manghimos.
3: Oh. Himos na lang.
4: Oh, himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
4: Like white blood cells.
3: Mm-hmm.
4: Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection.
3: Kibati.
4: Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang.
3: Mm-hmm. No.
4: Mm-hmm. They have also a group
3: engineering battalion.
4: Engineering battalion. Mm-hmm. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro, gasiminto sila ya. Same sa aton lawas.
3: Mm.
4: Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio.
3: Mm.
4: Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
9: May plima.
3: Ginputos na tong bakterya to.
4: Ginputos na to. Pagwa na.
9: Ginapagwa niya.
4: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-ditribayo ka kayo man. Ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
3: Sa ba-ba pa lang. Ha?
4: Sa ba-ba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa ditri, ara lang gina sa ditribayo.
3: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-ditri ka nga plain or ditribayo ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa ditribayo, Sir Boy. The lauric acid of ditribayo nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
3: Correct.
4: Hmm? Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Mansa,
4: so once nga good man siya, patay siya. So it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
9: hindi na sa mga active ng cancer cell.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM. News FM. D3Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
18: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
18: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason. Kag nagapabangon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: TGX 500.
21: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
22: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. TGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Kiela sa Mansilingan. Sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
25: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix?
28: Gusto ko na.
27: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
28: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Diofresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
31: Clinica Diofresh.
30: Available now.
32: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
33: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
32: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
34: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
32: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
35: Healthy nga uto.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Matalong kag alerto nga paminsaron.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
36: Hi, Dennis Juanes.
35: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
32: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata ka ngay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 105 News.
1: D3, Payo, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News. K3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX
1: 500! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips, and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akon nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Turihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom ko.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
5: Avocado subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow. No?
5: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pilatong score gani.
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
7: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik.

0: Na hindi na pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 gigabyte C sa atong kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kidney nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which
2: Rustan
1: is more on fruits.
2: Ngrustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
2: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: ha? Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik siya taguay.
2: Once pa panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad sir boy.
4: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy ka 19 na.
3: Ah. Ah, kampyon ni
2: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun kapamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid mo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang tagaran di bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo, basic, basic gina.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa
7: mga wala pa na

0: swipe sa GTX 500. Anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na ka mo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napairan ang galingin ang ulo ko mo.
3: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
3: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Sino yung mga pasyente?
5: Tomas Lusada Jr. sa Bulilaw, Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samiya balatian na TB.
3: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
0: Garantisado!
3: Pure C Vitamin C.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang GTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
7: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
8: para may pares kina, may pares.
7: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
8: Klinika Dio Fresh.
7: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
8: Amon yung pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amon niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
0: Anyway, boy nakapangapi ka na.
8: Ibo si malat nang ka. Subang taas.
0: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
9: kasi it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa mga diabetison.
9: Nagkabitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
9: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
9: may
8: ka pa.
9: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may haraka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
7: Kayo, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, pero may na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo blocks ni lipids.
7: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
1: Uy, anak na.
7: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
1: may ga-repairman.
7: May ga-repairman, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
1: Kulang na akong ditri lang.
7: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats. So,
1: correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero pina itong patihan sa ano? Kaon money.
9: Kaon money. Oh.
7: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
1: Layo
7: gidya. 100 times.
10: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
9: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
1: Nerve cells,
9: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: Damo nagnatag sa D3 bio.
9: Para hindi mag-short circuit. Ahuman na ang aton nga...
7: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
9: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
9: Makurinti ka, no? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
7: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio atakihon ang imo selula guba ang selula hindi lang isa ka selula ang gubon sir boy gad mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw bangod sa virus bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
11: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sa ano, wala side effect, wala
11: it's all natural.
7: Tanan natural na wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, isa galabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. QC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Lucy si Masa, ang gimara. Nabali ng doktor, sakit ko, kidney. Yun, may ayaw blood ko. Gamit ako sa QC. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
12: QC, Kagsanthon Plus. Epektibo. QC, vitamin C.
6: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kagmagpatyag. Check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
10: Uh-huh.
7: It's also virus no? Kinahanglan inom D3 bio.
10: Bisan dengue, ganit inom ko
7: yan. Di ba dengue subong, grabe ang kwan?
10: Pataan ko.
7: Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides. No? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sa ining gitawag envelope. Sir Boy, patay na tanan.
16: Patay sila. Hmm.
7: Kag hindi lang hastada. Mm-hmm. Hindi lang virus ang kaya pat yun.
16: Bacteria.
7: Sa ano? Even bacteria. Mga tibihon na inom gid mo ditribayo.
10: Hmm? Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kon may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
18: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
19: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
20: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
21: Ito masyon sa barangay
22: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
21: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
22: Tumarkog. DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
21: 3 times.
22: Kamusta ang alay sa kamot?
21: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
12: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
24: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DDX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DDX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
1: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!

0: Radio Campione Radio.
1: Kampyon nga oras sa KFAB News FM Philippines, 38 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Vibe. Kamusta, kamusta ng tanan, mga pinalangga nato ng mga kasima, mga waswuki nato ng mga tagpalamati, kamusta na? Isa ka mabug na, makanay-kanay nga kahon para sa aton sa nga may kauturan dari sa probinsya sa Capiz, kang siyudad sa Ross. Ang aton sa nga pag-abi-abi, sa aton sa nga pagpanganaga, sa nga kakagahon sa palatuntunan balita ang K5 sa umaga. Sa mabugnaw nga mga tinak na sa aton sa nga panahon, matapos nga nagtupangulan kahapon, dari sa Premier Distrito sa probinsya sa Capiz, mga ka-K5, kaya sa northern part sa probinsya sa Iloilo. Yun! Morning na, mga ka-K5! Biyernes na! Thanks God, it's Friday! Away-away naman, mga utod naton. Long weekend ka K5 Alvin para sa mga hindi taga radio. Pero sa aton, no more weekend. Ayan. Sige lang ah. Ang iban kahapon nag-leave na, ang iban why na nag-time in, nagda-kwan ng pakita po nila. Pero kitari pa. Naihaw na maboy mo to, doy. Nainitan na ka nagkakiskisa ng imo palaskuhan sa na binaubawan buwas ngadlaw. Sa aton sa nga mga suki nga tag palamati Luzon, Visayas, Mindanao. Mga biyan aton sa bilog nga was sa Visayas, diri sa Banwas ang Pilar. Makanay-kanay ang kaagahon ba o may release naman subungo. Ganil nagapok lang sa guwas ang opisina. May nagaplastar naman nga mga bulantero, mga ka-K5. Kaya may ara naman, release ang senior citizen, subong adlaw. Tiba-tiba naman mga katigwalangan natin subong adlaw. May release naman mga ka-K5. Yan. O sige na, sige na, sige na, sige na. Opin nyo kami sa amon sa ding pagpangalaga diyan da nga kagahon. Sa diyahon tang Biyernes nga adlaw. Pinaagi sa inyo sa ding pag-share sa aton sa ding live. Sa aton sa ding pagpangalaga sa sining palatuntunan mga ka-K5. Makita nyo kami sa amon sa ding mga Facebook live. Sa K5, 89.7 FM, Radyo Tagbuanay. Kag K5, 89.7 FM, Radyo Tagbuanay Digital. Mabatian nyo kami mga K5 sa inyo sa inyong mga transistor radio. Sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, dali sa Banos ang Pilar. Kag sa mga kaiping makabanuhanan, kag kalakip man, na mabatian kami sa ating sa inyong mga sister station sa 100.9 K5 News FM sa Siyudad sang Rojas, mga ka-K5. Ay, ayos lang. Damo kita sa mga platforms nga inyo pwede ma-updan, magbakitan, mabatian ang aton sa ning pagpangalagad adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Mali pa yun kita kag masiling mga ka-K5. Nga mga swerte kita subong nga kagahon nga nag-i-re-re, mauraman kita sa kahanginan. Sa Biyernes edisyon sa aton sa ning pagpangalagad Pizza 21 sa bulan sa Agosto tuig 2026 mga ka-K5. Sweldo naman, kaya late day sa Monday. Sanag naman niya ka-K5 Alvin. Swerte gito to Alvin ba? Oh, good morning! Good morning sa mga suki nato ng mga tagpalamati, mga ka-K5. Damo-damong balita sa mga adlaw. Puro lang balita nga nagakahinabo sa aton sa nga palibot. Pero kagabi, nadula ang internet, 8:30. Nadula ang internet sa Pilar. Hasta ang kwan? Ano kayo na? Mobile data, no? Hasta mobile data, nadula sa smart. Anong natabo? Gina-practice na kita sa ang kwan? Gina-practice na kita sa ang PLDT kag sa ang smart sa dula-dula? Siya para nga hindi na kamo makibang, kaya hindi na kamo makibot, kaya gusto sa gobyerno, dulao naman ang Facebook, tama? Bonano na lang kung wala Facebook, no? Wala social media? Ah, balik, ikaw mo tanan-tanan, amo na gali dapat magbakal na kamo radio. Kay mabalik, ikaw mo liwat sa radio, kag mamati sa mga programa sa K5 News FM. Back to zero. Ang tanan ara, ang tanan madula, pero ang radyo ara gyapon. Yan. Munang tandaan nyo mga ka-K5. Mga pinalangga naton nga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sining pagpanir. Guys, and good morning ra sa may camp Macaro Peralta, Mindan, Capiz. Dira sa may Spearhead Kalinong Radio sa K5 News FM. Morning lang da. Naano na da? Paano na kita tanan-tanan mga kauturan sa mga viewers naton? Naka-share ng tanan. Nagtika lang kag mag-message paglawag ko dayon karon dula na. Ano man ka muman? Dinang inyo gugma. Ah. Amat-amat na init kape mga K5 DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Mayara makita mga K5, babila mo lang ato sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa aton sa mga suking mga tagpalamati, ang D3 Bio. Ang D3 Bio, mga K5, mayara virgin coconut oil kag vitamin D3, mga K5. Ang ato sa ni pambato sa mataas ang blood sugar. Mayara kita Klinika DTX 500, mga K5. Ang Klinika DTX 500, mayara ini mga K5 nga amplify ibs and napitlan ako. Ang Palaya Leaves with desiccated sugar cane extract. Yan. Good morning. Mighty C with alkaline vitamin C, mga ka-K5. Okay, mister. Mahina ang gataw, Biyernes subungadlaw. May-ari na diri kami nga extend food supplement, mga ka-K5. Extend food supplement. Ah, para sa aton sa nga mga amay sa balay. Para mahumot ka, maghulid ka sa imo asawa kag sa imo nubya. Klinika DTX Beauty Soap, makanay-kanay, hamis-hamis ang panit, mga ka-K5. Mag DTX Beauty Soap kag magpaligo, mga ka-K5. Kay may aray na ang Palaya Leaves and may ara man nga papaya, mga ka-K5. Noon. Ah, Dio Fresh, ah, para mahumot ang imo kilikili. Kaya hindi ka magpanimaho. Kung ara ikaw sa kanamuan, mga ka-K5. Ara tanan-tanan na ba, bilabon sa mga presidente sa persons with disability diri sa Banwa San Pilar. Sa tanan ng mga butika malapit sa inyong lugar, mga ka-K5. At the same time, diri sa K5 News FM, Radyo Tagbuanay, mga kauturan. Oh, lagaw-lagaw lang kamo, mapasudad kamo mga K5. Ganto lang kamo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Tumangsang PLDT sa Makini Street, Ciudad San Rojas. Yan, ganoon. Oy, may nagalagaw dali sa Pilar kag sa Kapis nga kwan ha, pike ha. May mga pike mga K5 nga produkto sang D3 Bio kag DTX 500. Kwan niya, liquid. Wala sang liquid ha. Sa Klinika di Alternativo Medicina, mga ka-K5, wala liquid. Wala sa butilya, naka-foster foil, mga ka-K5. Ah, ang aton sa ning mga produkto sa Klinika, DTX 500, kag-D3 Bio, mga kauturan. Ayaw magpakwan, ayaw magpadala sa manami nga ekstorya, kagpag explicar nila, mga ka-K5. Damog kabakal ko nung, ah, kay brato ko nung mga K5. Peke ina mga kauturan, maluoy ka mo, hindi nyo pag-ubang lawas niya. Wan na kaagi ka, laboratory, mga langga, wala gid. Ah, muna ang inyo tandaan, mga ka-K5. Morning, morning, shares and live naton mga kauturan. Sino partner naton, Chip Nilsson Puntilla sa Sudan San Rojas sa 100.9 K5 News FM. Ang patrol naton, sumunog, nagalibot na, aga pa mga ka-K5. With ka-K5, Rodney Dabandalanon, kagang ato sa nga piloto sa ato sa nga patrol, ka-K5. Aba, ang gwapo, kagmasapa, masipat ang patay, pa, mataho, ang mata, ara sa paa, wara sa karsada. Ka-K5, Peter Januarez. Sukmaan niyan man kung kayo makita na kami. Oh, good morning once again, mga ka-K5, mga viewers na ton, shares ang live, kag mag-comment mga ka-K5, like and share mga ka-K5 ba, and then comment para basahon na to ninyo sining mga greetings, subo nga kaagahon mga ka-K5. Dari lang sa K5 News FM, sa Radyo Tagbuanay, mga ka-K5. Mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan, subo nga to sining pagpangalagad mga ka-K5. diri sa Balitang K5 sa umaga, mga kasimanwa. Oh, dali na. Headlines. Publiko mas luyag nga madayon ang barangay election kagsangon yung kabataan election sa 2026. Isa patay, tatlo pilason matapos mabungguan sang series bus ang motorsiklo nga sakay ang apat ka mga minor di edad sa Banwa sang kwartero. Headlines. Top 4 wanted sa maayon arestado sa manhunt operation. Headlines. Pontevedra PNP nagapatigayon sang uplan sa Gip Bata sa Dalanon. Headlines. DILG Field Office wala pa naka-implementar sang Ombudsman order batok sa kay punong barangay Balusuti sa barangay Bulo, Roja City. Headlines. Maid-id ng inspeksyon sa mga rest house kag establishmento mas pinasangkad sang makatapos ang kapulisan. Headlines. Kaso nga homicide napasaka na batok sa responsable pagka patay ni Angel Camayra. Pamilya Camayra tuman ang kalipay nga nahatagan sang patas nga investigasyon ang kaso sang ila sining anak. Headlines. Panday nga may kaso nga murder arestado. Headlines. Apat patay sa dinggi sa Capiz. Headlines. 3 million nga livelihood assistance gin panagtag sa Banwa sang tapas. Headlines. Samtang dugang pa nga mga balita, mga ka-K5 Capiz gin preparar ang Maracta Specialty Shop at Pasalubong Center. Headlines. Sa mga balita, national headlines naton mga K5 second placers sa role of sa election, the lion ng iga basura. Headlines. 107 yung opisyas ng gobyerno ginpaidalom sa lifestyle check mga ka-K5. Apat ka senador wala na nagabaton sang sweldo. Headlines. Prosecution igaduso ang hostile witness nga si Michael Poa. Headlines. Amo na mga nagapanguna nga mga headlines mga ka-K5 diri sa aton sininga pagpangalagad. Headlines. Sa aton sininga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga suki nato nga mga tagpalamati, mga kauturan kag mga kaabyanan, yari na ang aton sining update sa lakat sang panahon sa aton sining pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes mga kakaiba. Sa sulod sa 24 oras nga public weather forecast, alas 4 subong nga kaagaon gin isyo sa aton sining DOST Pagasa, August 28, 2026 mga kakaiba. Ang sinopsis sa aton sa ninyo panahon, alas 3 kainas ang kaagahon. Ang low pressure area was estimated base naman sa available nga data, 720 kilometers east of Ikbayat, Batanes, ang nasambit nga low pressure area mga ka-K5. Samtang may ara man kita ang ginabantayan sa krona, nga nag-epekto sa aton sa pungsod, ang southwest monsoon sa Luzon, kag sa Bisaya. Ang mga lugar sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Binggit, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, Kagantike, may ara nga panalagsahon nga pagtupa sang ulan mga ka-K5. Ini ang dala karon sang southwest monsoon. Suno sa report, posible nga makadulot ni sang flash floods kag landslides kalakip man ang pagtupa sang ulan sa nasamit nga mga kaprobinsyahanan. Samtang sa pinakabayan sang Luzon kag Visayas may aras sang pagumgum nga pag batsyag sa aton sininga kawan sang aton sininga adlaw subong adlaw mga ka-K5 sang Biyernes may paglaptalapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanago. Hindi naman ang resulta sang southwest monsoon nga posible makadulot sang flash floods, landslides kag pila pa mga ka-K5 sa pagtupa sang moderate tubtub mabaskog nga ulan mga kauturan. Sa Mindanao, Bartley nga may pag-uom-guom sang aton sini nga kahawaan, isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mga ka-K5. Hindi naman ang resulta sa krona sang localized thunderstorms mga ka-K5. Makadulot ini suno sa report sa PAGASA, posible makahatag ini sang flash floods o landslides kalakip man ang severe nga pagpanaguob mga kauturan. Ang coastal area kag water conditions sang aton sini nga pungsod mga ka-K5, moderate tubtub mabaskog mga kaabyanan. Ang direksyon sang hangin namo ang southwest, no? Ang aton sa ninga kalalawran ara kita sa 1.5 to 3.4 meters ang aton nga balod sa baybayon nga posible delikado sa aton magagmay nga mga mananagat mga ka-K5. Yani ginapandaman ang aton sa ninga mga mangingisda nga maghalong sa tion nga magpalawod sa aton sa ninga mga kalalawran mga ka-K5. Ang aton sa nga temperatura, mga kauturan, ara kita sa karon sa 26.4 degrees Celsius subong alas 5, samtang 31.0 degrees alas 12 sa udto subong adlaw, mga kagaypa. Ang aton sa nga adlaw, magabutlak, mga kauturan, ara 5.44 sa kaagawan, kag magatunod karon alas 6.11 sa kasisidmon. Amo naton sa nga mga update mga K5 sa lakat sa panahon subong adlaw sa Biyernes, mga ka K5. 55 minutos na kalit sa tak ng alas 4 sa aton sa nga pagpalit o alas 4 subong hapo aga, mga ka K5. Good morning and happy happy listening, aga pa nakatutok na ang aton sa nga mga listeners. No? Good morning sa kay Nanay Parak Patricio, kapangapina DTX Coffee Mix. Naka-share naman sa aton nga live, Algin Dilyaba. Sa tantanan nga mga nagapamati sa Salgan, maayon kag Familia Dilyaba, dira sa may bahin sang Istansya, Iloilo. Good morning. Toto Boss Bisonia, good morning. Pangapi samtang nagalantaw kag nagapamati sa aton live, mga K5, sa sityo pinamulutan. Barangay Cayos, Pilar Capiz. Ari pagino ka damo sa aton sing mga viewers, ambot ka share ni sila. Be share share na sa live. Before kita magatag sa tin sing mga commercial break, mga K5. Mary Jane Caputo Burado, good morning. Doy Arthur, good morning lang dadoy. Sabay ni isang West Velia Flores Mayon, pari Richie Pinalba, pre, good morning. Inom lang na DTX Coffee Mix, upod sa aton sa ni Pinalanga ng si Nanay Melanie Pinalba, dira sa Banwasang, sa Pian. Good morning, kid. Greet ko lang si Boss Ulan, Arisda sa Kadu, ano ni? Kadu Plan, Bani, Kadu Ulan, guro ni ay. Oh. Dira, si Boss Ulan, Aris, da sa may sa Kadu Ulan, banika aga panagapangapi. Tama man pari Richie, kaduulan o oh. So basta banika do kaduulan kado amo lang nang naintindihan ko. Pero pangapi lang da. Boss Ulan ha, subong adlaw, Boyet Rote, good morning mga ka-K5, magbangon na kag magpangapi sang DTX Coffee Mix. Tama gid. Robert Agassi, good morning sir. Salamat man sa paligumba kag Rote family dira sa may kwartero. Thank you so much. Sir Billy Deseo Bula, good morning. Dragalataw utaw subungo sa may Pacific Ocean, mga ka-K5. Good morning, Madam Elma Manalansan. Sabay niya sang Mandaluyong City. Aga pa nakatutok na, mga ka-K5. Rodney Priya sa Banwasang Panay. Good morning. Baliskad naman. Una naman si Toto Rodney Priyas sa kay Inday ni Matiliano. Ginagatanaw sa Banwasang Panay, mga ka-K5. Director Moises Baligumba Jr., good morning. Dira sa Banwasang Dumaraw kag Kwartero area ang aton sa ning district director sa Capiz Electric Cooperative. Boy Brown out subo. Nonong Milan, good morning. Happy Friday. Likewise, Sir Nonong Milan, good morning. Inday Elsie Acuña, God bless and good morning sa imo. Mayo lang nga pag pamati mga kakaiba. Si okay, si pari si Boss Ulan nga taga Kaduulan. Take daw kapitbahay ko na sa may Kaduulan, tama man. Nalipat lang ko eh. Sir Danny Di Martin, dira sa may bahay niya sa sityo Boss, Barangay Lanot, good morning. Dari lang gid mga K5 ha. Initanin niyo ang ininit samtang kamo nagatimpla sang DTX Coffee Mix. Kag ini malipat, matio sa tion sa maulanon, kag malamig ng kagahon, dapat may ara kita. Resistensya mga K5, mag Mighty C with alkaline vitamins. Makomersyal lang ko, magabalik ako pagkatapos gilamang sa pinakamang importante nga pahibalo. Panayog standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pain ang paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats,
5: mangabuti ka. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
2: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ila tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karmila ko ginaubo, pag-sip-on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip-on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko ka-guard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang ako. Salamat
2: kay DTX
15: Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwana 89.7.
2: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: 4 minutos na ligas atak ng alas 5 mga ka-K5 sa aton sa ninga pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Mga soaking nato ng mga tagpalamati, mga kasimanwa. Lalas-laso na nato ng mga balita subong mga ka-K5 kinamuon sa mga news na nakasalang mga kaabyanan sa nagkakinabo sa sulod sa 24 oras sa ato sa ning pagpalayag subong kaagahon mga ka-K5. I-check anay nato mga ka-K5 situational report kalakip man ang pinakpang observation report sa ato sa ning field mga kaabyanan upod sa patrol with ka-K5 Rodney Dabandalanon nga araman karon sa merkado publiko sa siyudad sang Rojas. K5 Rodney Dabandalanon palihog standby
9: K5 Bantay Merkado update
0: alas 5:05 mga ka-K5 Rodney good morning wala pa dali lang gida dali lang gina-adjust natin mga K5 good morning sa tuntag palamati sa kay Rosemay Dangan Apolinario nga nagaupo sa tosing pagpangalagad maulanon nga aga Sir Jubert God bless you ambali Arlene Fukbiter sa Banos ang tapas mga ka-K5 kalakip man si Rosemay dira at ang ambali ni Rosemay ho taga-banggaan salamat gid nagapamati sa imo program banggaan panitan sa Dangan and Apolinario family Nara, why pagin siya ka standby? Dali lang yun, unahon na ito ni. Why pa sa sining mga tinak na sa itong sining patrol? Damo kita new subong, no? Sa sining mga tinak na sa itong sining pagpangalagad, sa itong sining palatuntunan, sulod na ito noon si KK5 Darren Salomeo Hinson. Mga KK5, una ka sa kay KK5, ano? Darren, ka-K5 Alvin, para dire-diretso ang atong sining nga paghaboy sa malita ang impormasyon para sa atong sining nga mga pinalanggang atag palamati mga ka-K5 anong sitwasyon, paano ang nagakahinabo sa sining nga mga sitwasyon sa atong sining nga probinsya ara na Why pa sa may nagasabat mga ka-K5 para sa GC kag nag-message sila way gasulod Lagid para nga dire-diretso kay kadamuon sa mga balita nga aton sa City Punon kag gihaboy sa aton mga tagpalamati Biyernes ngadlaw mga ka-K5 ha sa aton sa ning pagpangalagad yanda nga mga tinakna

0: O kung hindi, ang inyong pamatsyag. Ara na si KK5 Darren sa Lumiu Hinson. KK5 Darren, kamusta ang balita sa atong suning pagpangalagan at ining update sa pagpatay sa tatlo ka pilason? Ano ni, amo ni siyang report? Dali lang gini, check na ito mga KK5 sa suning mga tinakna. KK5 Darren, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Darren, go ahead please.
2: Yes, KK5 Jobert, matapos gani ang asod-asod man nga mga aksidente sa Dalanon sa nagligad ng semana. Panibag-o na naman sa mga insidente sa Dalanon ang nagluntad kahapon nga adlaw sa Banway sa mga kwarpero. Masubo-subo ini nga balita kay puro iniya mga pamatan-on ang apat kasakay sa motorsiklo KK5 Jobert kag isa diri ang patay. Tatlo ang napilasan matapos nga ti aksidente nga mabungguan sa series bus ang ila sini nga ginasakyan nga motorsiklo sa bahin man sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawod sa Banwasang Kwartero. Natabo ini pasado alas 12 sang udto kahapon nga adlaw KK5 Jobert. Taga mga biktima ginkilala kay alias Rod, alias Rod, 16 anyos, grade 7 student. Nga mo ni siyang driver sa motorsiklo nga Suzuki Raider 115. Samtang ang tatlo sinika back riders, amo sanday alias Renz, 13 anyos, alias John, 12 anyos, kag alias R, 11 anyos, nga lunsay mga minor de edad, kag lunsay mga residente man sa Barangay Bituon, Ilaya, sa nasambit man nga Banwa. Samtang ang series bus ginamaneho sang 53 anyos nga si alias Jeffrey yara sa legal nga pangidaron ako na residente ni sang Pututan Iloilo sa K5 Jobert. Sa aton sini nga exclusive nga interview kay Police Major Jesse Lipania ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station based sa ilaman sini nga initial investigation ginasubay sang motorsiklo nga Suzuki Raider 115 ang dalan no bali ari niya sa inner lane sakay ining driver kag tatlo niya ka back rider padulong puntani ini sila sa poblasyon na sa Banwagit sang Kwartero halin sila sa ilasin nga Puloy-an sa Barangay Bituon Ilaya samtang ang series naman opposite direksyon ni sila nagadalagan man ini sa padulong sa Dumaraw halin sa Roja City nga direksyon ka K5 Jobert. Pagabot sa National Highway, yes, ka K5 Jobert.
0: Okay, proceed. May nakasulod lang din sa area mo. Go ahead.
2: Pagabot sa National Highway, sa Barangay Bituon, Ilawod, dito na kag nagbungguan ay ining duha, no, ang series basag ang motorsiklo nga sakay ni mga minor de edad sa tunga nga bahin sang karsada. Bangod sa impact, nagtabog, no, kag natumbagin sa karsada ining motorsiklo, samtang ang bus ang gilain man na nagpundo sa unhan nga bahin sang highway KT5 Jobert. Gilain man nga ginrespondihan sang Kwartero Emergency Response Unit ang lugar kag gindala ining mga biktima sa Dao District Hospital para matagaan man sang pagbulong apang las 4:45 kahapon ginbawian sang kabuhi ang isa sa mga pasahero nga si alias John ining 12 anyos samtang ang tatlo pa ka minor de edad nga sakay sa motorsiklo padayon nga ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas ila na angkon tugas ang insidente. Para maatagan pa gid naton sini nga mga tagpalamatika ni 5 Jobert ari pambati naton ang interview kay Police Major Jesse Lipania ang hepe sang Kwartero PNP.
3: Diri niya sa may ano sa may Bituon Ilawot Kwartero Capiz. Bali nga tapo ini kagina sang hapon mga alas 12:27. Diri mismo sa may National Highway sa may Barangay Bituon Kwartero Capiz. Ang involved nga duha ka sasakyan mo ning series bus liner nga ginamaneho ni alias Jeffrey may legal nga edad kag residente siyang Pututan, Iloilo. Kag ang isa ka involbado nga sakyan mo ning single nga mo to.

0: nga gina maniho ni alias Rod, minor de edad siya. Kag may tatlo ni siya kapasyero na si alias Rin, si alias John, kag si alias R. Alunsay ni sila mga residente siyang barangay Bituon, Elia Quartiro, Capiz. Insidente na tabo kay nagamaniho ining driver siyang motor. Upod din ang iangkas nga tatlo pa nasubay sa nila ang dalan tulong sa direksyon pa ito sa may poblasyon sa may Banwasyong Quartiro. No, pag upod dito sa may area kung saan tinatagpo ang insidente, natigayon ni sila nga bungguan sa series bus liner na kung saan nagdalagan man sa sa opposite ng direksyon pagkatapos dito siya may area siyang banwa siyang dumaraw. So ang mga biktima after sa tong insidente gintalabangan sila kagin na respondihan man siya aton nga mga katapos ng Quartiro Emergency Response Unit upod na aton mga kapulisan under aton nga investigator kagin sila gintalaman siya may ano siya may Dao District Hospital para siya pagpagulong. But unfortunately, kagi nasang hapon, mga alas 5:45 according sa investigation sa aton nga IOC, nga ang isa diri sila ang ginapawiyanggit siya ang kulang mga kabuhi. Isa-isa ka pasayro sa motorsiklo.
1: Okay. So bali sugat ana ini sila gali sir. Ano paliko ni siya ano sa ang ining motorsiklo sir?
0: Hindi man ni siya likuan ta nga area kay medyo tadlong man da nga area sa may barangay Bituon nila ya.
1: Mm.
0: Siguro wala ta na bala kung ano git ang rasyon nga man bungguan ining motor. But base sa initial investigation sa aton nga investigator, sa tunghan sila sa dalan, nagbungguan ay.
1: Ah, okay. So, bali, may possibility, sir, nga ba ano, nang wala black plastar mayo sa insakto, gid nga lane, ining motorsiklo, kung nang ining busman, sir?
0: Tama pa karoon ang gina-investigaran sa aton nga investigator. Para ma-determine din natin kung sino-sino ang may lapses yun eh sa pagkabunggo sining duha ka mga sarakyan.
1: Okay. Sa apat mo nga na-mention, sir, sino diri sa ila ang isa nga nadulaan sa kabuhi, sir?
0: Amo ni si alias John, bali minor de edad man siya, kagtaga barangay Bituon Elia Quartiro Capiz man.
1: Lunsay gini sila gali mga minor sir, mga pila gani liwato ila mga pangidaron sir.
0: Ang driver amo ni si alias Rod, bali 16 anyos niya. Ang iya sini nga mga bakrider si alias Friends, 3C si alias John, 2C kagining si alias R, 11 anyos.
1: Ano sir, may mga why ni sila helmet ni ining apat ni?
0: Based dito sa initial nga investigation sa aton nga investigator, wala na sila sa ning helmet nga ginasok-sok ining mga biktima.
1: Oo. Kag ining tatlo ya sir, kumusta man ang nila sining status?
0: So far ginabulong sila karon dito sa may hospital kag lunsay ini may mga injury man. Ining si ang driver nga si Arias sa road may injury man siya sa iya sining ano sa iya sining ano wala nga kamot. Kag ining si Arias Renz may injury man siya sa iya sining nga wala nga tiil. Amo man ning si Arias sa R may injury man siya sa iya nga wala nga tiil.
1: Okay, ano ni sir sila mag-abyan o kung na mag-parintihan ay?
0: Mga mag-abyan ni Manguro kay Lonsay man ang taga-anotanan, taga-Bituon nila yung Quartiro Capiz.
1: Okay. Ang driver, subong sang series sir? Diyan subong sir?
0: Subong, ang driver sang series ari subong diri sa pag-inakop siya, no? Quartiro ang municipal police station ukod sa nga sini nga ginamaniho nga series bus.
1: Okay. So bali after sining aksidente gin custody gilayon sir ang ining bus ang mga pasahero sir gin transfer naman niya sa ano sa iban man nga mga nga bus sir.
0: Yes sir, oh wali mo na ila protocol da kon na.
2: Okay, Kaki Fibron.
0: Agree ang iyang mga sarakyan da sa dalan. Inaris
2: Kaki Fib Darren.
3: No, Kaki Fib Jobert na batihan ang porsyon sa naton sini nga interview kay Police Major Jesse G. Lipaniano. Kaya sa subong gapaayo pa ni isang ila sini mga pila sining tatlo ka mga biktima. Kaya masubo-subo lang ang isa nila diri kaupod ang indawian gid sang kabuhi bangot sa sining aksidente. Kaya nibaluan why ni sila gali isang helmet Kaki Fib Jobert. Report para sa pagpangalagad sang balitang K5 sa umaga, ini nga balita ginadulong sa inyo sang kampiyon sa Buroso kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ini si Kaki5 Darren Salomeo Hinson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa detalyado kag kumpleto nga report. May K5 matapos ma-interview si Police Major GC Lipana ang hepe sa kwartel PNP regarding sa nasambit nga aksidente sa dalanon mga K5 between sang motorsiklo kag sang serious bus liner sa nasambit nga area. Ang nasambit nga lugar na lontaran mga K5. Kung makita nyo, tadlong-tadlong na ng dalan sa nasambit nga lugar, mga ka-K5, ang area kung sa di natabong sinente sa Bituon, Ilawood, Kwartero, Capiz, mga ka-K5. Dugang ang mga balita kag investigasyon sa Nikron, ipaloa pagin sa aton sa nga patrol sa dugang ang mga informasyon kag sitwasyon sa ang mga napilasan pagin nga mga kaupdanan kag anong reaksyon sa familia sa ang biktima mga ka-K5. Kasi matayon oras naton 20 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Dalas-dason na naton ang report sa field with ka-K5 Rodney A. Daban Delano.
4: K5 Balantay Mercado.
2: K5 Rodney, good morning!
5: Good morning, ka-K5 Jobert. Good morning sa ating mga tumalandaw kag mga tagpalamati. Kamusta akong sulod, ka-K5 Jobert?
2: You're coming. Bye-bye-bye. Please proceed.
5: Yan, ano, kakatagdobat rin sa siyudad sang Rojas, nagatarotalisik ang amon nga panyempo, subong, nagamon na gani, medyo mabugnaw gid ang amon nga kaagahon, kakifabjobert, bangod nga kagabi pa lamang niya, nagbubo na ang makusog man nga ulan, pero sa subong, turotalisik na lang gid, kag subong man, magalumon gid ang kalangitan diri sa may siyudad sang Rojas kakipab Jobert. Kung planning ikaw nga magpadulong diri subong nga mga tinak na pagpasiguro na lang gid dala pa yung kalo kagunano diri nga pang protection sa imong lawas para sa posibilidad man sang pagbubo sang pagulan. So basa diri ang paribot kakipab Jobert sang Rojas City. Pero subong man no, malimpyo na kakipab Jobert mga temprano pa nga nagpanindo ang mga street sweepers kag garbage collectors. Pag abot naman sa police disability ang police patrol na Opo, ang patrol car sa aton nga mga kapulisan yara sa gihapon sa tubang sa nga katedral kag nagapatigayon man inyo sila sa nga checkpoint sa nagkalainain nga area diri sa siyudad sang Rojas agad nga masiguro ugid ang kalinong kagkatawhay ka K5 Jobert. Pero diri sa may kwan sa may TATC na ako subong ka K5 Jobert no ang sitwasyon diri as usual ang palibot ka K5 Jobert gabalang day bang day ang mga salakyan no piyak and piyak na kalsada puno gid nagamana masako ang hulag diri subong sang aton nga mga kulturan na Biyernes nga adlaw ka K5 Jobert kag kaangay damo sang tawo no kag diri gid yan mismo sa may na fish section, ari ako diri subong, kadamo na sang tawo, damo sa mga display ng mga isda, damo sa mga nagabaligya na, subong man damo sa mga nagabalalakala, ka K5 Jobert. Kaya kanami sa mga isda diri subong, mahimo nga mapakasang atan yung mga katoran, bangod nga press kagid, ka K5 Jobert, no, daw fresh from the sigid ini, kaya daw wala ako may nakita nga ginabutangan ice, no, sa subong mga tinak natin, amungin na, fresh gid from the sea, ka K5 Jobert, kag amo ni, no, amoy na amoy mo gid ang langsa sang isda ka K5 Jobert. Kaya mo ni ang presyo subong aton nga pag check kung may pagtaas o kung may pagnubo kay bangod gani nga ang panahon man no halin kagabi medyo makusog at i-check ta diri kung kamusta ang presyo na kay kamusta ang supply. So ari subong nga with ko ka K5 Jobert ang presyo na sa bisugo 200 to 250 pesos per kilo, kilawan 350 pesos per kilo, ang bulawis 160 pesos per kilo. Batog, 280 pesos to 300 pesos per kilo. Ang salmon, 150 pesos per kilo. Bulaw, 140 pesos per kilo. Galunggong, 120 pesos per kilo. May karaho, dirigag, may galing, 120 pesos per kilo. Ang mataan, 200, tulingan, 200 pesos man kada kilo. Subong man ang inid, 200 pesos kada kilo. Ang tangigi, 450 pesos per kilo, no? Mahal ang tangigi, subong kakitab Juberta. Kag ang bangros, 120 to 180 pesos per kilo. Pating, 150 to 180 pesos per kilo. Pagi, 150 pesos per kilo. Subong man ang ubod, kag nipa-nipa, 150 pesos per kilo man. Kag ang lapu-lapu kakitab Juberta, 420 pesos kada kilo. Yes, mahal ang lapu-lapu kakitab Juberta, subong. Kaya tungkol sundo dili sa mga manog baligya, no? Medyo makusog ang panyempo kag ang dagat, ang kalalawran kag Sir Joyce man siguro nga nagya mahal-mahal man kag man gani ang gatong, no? Nagasaka ang presyo, so may pagsaka man ang presyo sang isda diri sa bunga sa May Chodoro Arsenal Trade Center. Pero kung sa Jobert, pili man lang ang mga isda diri ang may pinagsaka ang presyo. Kaya bangod sa nalawag ta ang iba na kung ipaanggit sa aton nga monitoring man sa tinalikdan nga simana, wala sa pagulag ang presyo kasi kung Jobert parang sa bangros. Amog yapa nag-iya ka presyo sa buong mansang pagi kagani pa ni pa no amo ang presyo niya kasi sa Jobert. Pero damo kadi may mahimo nang mapakalang aton sa mga katuran man nga aluyag magpadulong na rin, no? Damo-damo ugid sa mahimo nga mabakal na nga mga isda, mga fresh kag nagkalain-lain nga sahi ka K5 Jobert. Pwede ka paka-discount depende sa imo siniman nga pag-transaksyon sa mga manog baligya.
2: Importante, priska.
5: Yes, ka K5 Jobert. Fresh pa yung isda kaysa sa manog baligya.
2: Grabe ka naman, ha? Importante ang mata nagaigpat pa.
5: Correct, Kakitab Jobert. No, so far, wala pa ko din siyang nakita nga nagapula ang mata sa isda. No, okay, pagid Kakitab Jobert, I don't know lang base karon kag dira kita makakita sang nagapula-pula.
2: Sakali mo na nga masumalang, tanawa mata niya kung kapula.
5: Correct. No, so mo na nga itong nga i-gacheck. Galing nga, subong ano, kanami, ganyan sa mga isda. Kaya mo na, kung magbakay ka kay Five Jobert, sa liwat, pagpasiguro dala sang payong kalo, raincoat. Kaya siyempre, butas. No, agad nga protektado, kagid, kaya bangod nga daw mabubugid ang makusog na ulan na diri sa siyudad sang Rojas. Kaya Five Jobert, kaya maduloom ang kalangitan na.
2: Ay kami tapos na kagabi pa, kagkahapon, was-was diri sa First District. Okay.
5: Okay, sige, Kakitab Jobert, namin na ang atong siniman nga update para sa atong siniman nga bantay presyo sa merkado. Samtang, dali kita sa piyak na bahin. Sa Banyuas ang Panay, sa atong siniman pagpangusisa na sa pila ka mga police stations dali sa probinsya na Kakitab Jobert, dali sa Banyuas ang Panay, may isa ka sila ka-accomplishment. Kung sabihin na nakpan dali nila ng isa kalalaki, hong, nga nagapangidaron 32 anyos, pamaagi man din sa pagserbi sa warrant of arrest bangod pa kaso nga pagpangawat no particular ini sa may barangay Tansasor sa moment nga banwa kay Kapitan Jobert ginpatigayon na takna alas 10 inidya sang aga kahapon nga adlaw kag ang diri ang dadakpan ginkilala kay alias Ronel 32 anyos gani, soltero, laborer, kag residente naman din siya sang barangay 7 diri sa siyudad sang Rojas kay Kapitan Jobert kag ini ang amon nga pag-service ang warrant of arrest ginpatigayon sa mga katapos ng Panay Municipal Police Station. Kaga amon ni no ini gani gin issue man ang mga warrant of arrest gin issue sa tong Agosto 19 sini nga tuig sang presiding o kon sang Municipal Child Court in Cities presiding judge 6 Judicial Region Branch 1 Rojas City Capiz ka K5 Jobert kag dere gin recommendar ang piansa nga 6,000 pesos para sa temporaryo sini nga kahilwayan sang nadakpan kag ini sa subong ka K5 Jobert ang arestado nagapabilin na sa kustodiya man sang Panay Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition antes ini nga i-turn over sa issuing court ka K5 Jobert. No, so sa aton singa pagpangusisa diri sa Rojas Component City Police Station naman kagab ito may natabo diri nga vehicular accident sa May San Roque ini ka K5 Jobert diri gid bala sa May Tulay no dalawang tulay ini ka K5 Jobert involving sa isa ka motorista ating isa ka motorista to kag amo na gani may kabungguan no kag so far hindi man sang dako gid ang damage kaya nga nagkasugot na lang ang magtimbang bahin ka Kifab Jobert. So settled na ang amon nga vehicular accident at ang hugot nga nagapanom do mga tansi nga mga kapulisan para naman sa mga motorista nga Magahalong din kag maginahin na lang sa pagpadalagan. Ilabi na kon madanog kag madulom ang paribot ka kay 5 Jubert, no, kay dira gid nga hindi marikawan nga ang iban ka nga hindi magkalupang dan, no, nga may kasugata na gali. Rason nga amo na ang pagpahinay-hinay ate amo ang ginapanawagan gid sa ngatong nga mga kapulisan agud nga malikawan ang kasubong nga insidente.
2: Kadugang ka kapatid kakipay bro, ni gratis tingan man nila ilang kwan panit kon mapadamol kun hindi ah.
5: Correct, kasi sa job pero makaluluoy lang kay kung muna na gani, no, kung medyo maladaan gid ang sitwasyon kay sa job right. No? Amo na. Makaluluoy kay tungod nga nagapangayo na sa nga bulig, no? Nga imbes kun tani pwede pa man nga ma-prevent. Galing lang kay amo gid, no, na disgrasya kay sa job right. Amo na makaluluoy gid nga part. Kaya magluwas na kung may madulaan gid sang kabuhi to gasang sinimana nga aksidente sa dalanon kay sa job right. Kaya dugang pa kakitab Jubert, dari sa siyudad sang Rojas. Mga kaagad na ini, no, wala pa ma-plaster sa subong ang kompleto. Gid nga detalye sa katon sa inyong mga kapulisan. Apang pa-initial natin dari nga impormasyon nga nakuha kakitab Jubert, may ginpatigayon dari nga drug by bus operation. No, ang subject dari kakitab Jubert, ginakabig nga isa ka high value individual nga kunsa diin ginkilala bilang si alias Tuto kakitab Jubert. No, si alias Tuto, 47 anyos ini siya. Kag-residente naman din sa Yasang Barangay Guba sa Pontevedra, no? Taga Pontevedra, gini siya kakikab Jubert. Apang ang ini nga drug by bus operation, ginpatigayon ini sa Barangay Sibagwan, diri sa siyudad sang Rojas, kakikab Jubert. Take note, ha? Nagkalakuha sila sa iyang droga, kakikab Jubert. This is a istanan kasashay. Kombinasyon sang dalagkuan kagagmayan ng mga pinutos nga kunta diin ginabulubanta nga nagabugat ini sang kwan, no, kabilugan na kaki 5 Jubert 185 grams more or less 185 grams nga may standard drug price nga 1,258,000 pesos. Masobra 1.2 million kaki 5 Jubert ang nakuha sini sa iya. No, kag magluwas sini kaki 5 Jubert, mayara pagidap, dugang diri nga mga nagkalakumpiskar. No, amo ini ang ano, ang isa ka bilong nga 500 peso paper bill, bottle money kag 13 piece nga 1,000 peso paper bill nga bottle money man. Kag atubong man na 14,000 pesos pagid nga by bus money ka K5 Jubert. Nakuha pagid rin sa iyang isa ka putos. No, kunining isa ka bilog nga heat salt transparent plastic sachet nga may ginapatihan nga unod sang shabu. No, kag ari pa, may dugang pagid ka K5 Jubert, ang cellphone, isa ka keypad nga cellphone, nakuha pagid sa iya yaman nga bulsa ka K5 Jubert, during sang conduct man sang pag-rikisa na sa iya ka K5 Jubert sa atong sini nga mga kapulisan. No, so amo ini ang nagkalakuha sa iya ka K5 Jubert.
2: Dako ang yes, amount, ha?
5: Dako ka K5 Jubert, 1.2, bangod nga ginakabig ni siya nga high value individual. No, so kadako na sa iya, galing aton ini nga pagpakigangutan karon na ang natungdan man, bangod nga ini yung operasyon ginpangunahan gid ini sang provincial drug enforcement unit kay Kefab Jubert. Aton diri galing nga pagkakuan man sang detalye kon pila
2: HBI
5: na ba
2: ini? Ni
5: yes, HBI gid kay Kefab Jubert, correct, HBI high value individual. Sa aton ini osisaon kung mga pila ini ka bulan nga gin monitor man sang aton nga mga otoridad kag kon pila bala ka attempt kay kung kaisa may pila ka attempt ani kay Kefab Jubert antes nga balakpan bangod nga madalog ang pila ka mga subject, di ba lang, no?
2: Yes, so
5: subong na nakuan gid tigayon nga nadakpan sa aton galing diri nga osisaon sa head sang provincial drug enforcement unit. Aton osisaon ang background sang siniman nga high value individual nga ila nadakpan na ka inalanggid sang o kon sabong gid lang mga kaagahon dira sa may barangay Sibagwan, Rojas City ka K5 Jubert. So far, amo man lang na ka K5 Jubert ang mga police reports nga aton diri nga nagkalatipon sa aton sing pagpakigangot na sa tanan nga mga municipal police stations diri sa probinsya sang Capiz ka K5 Jubert. Ang iban na nagapabilin nga maninong kag matawhay ang tansa nila man ka mga area of responsibilities. Aton galing nga pagabantayan sa mga masunod nga inoras kon may ara sila sang mabalhag, no, nga mga insidente kag pila pa ka mga accomplishments ka K5 Jubert.
2: All right.
5: Direkta diri sa Chedoro Arsenas Trade Center para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Rodney Dabandalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Rodney Dabandalanon sa mga balita kag impormasyon na gikan sa field. Magamuning aga kung adamo-damong balita kag damo-damo ang mga impormasyon Masadyang kagahon mga ka-K5. Daw kulang ang oras naton sini mga ka-Utra. Doon ang mga balita kag impormasyon na ihaboy naton mga K5. Publiko, mas duyag nga malayon ang barangay kag sangkunyang kabataan election sa maabot ng 2026 sa Nobyembre mga K5. Yari ang kumpleto ang report ni ka-K5 Myla Puentes.
4: K5 News FM Live Report.
2: K5 Myla, go ahead please.
6: Sang kadaman nga madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan election subong nga tuig sa pulso sang publiko. Ginpahayag ni Dodoy nga para sa iya duha ini ka option, maayo kon madayon, maayo man kon indi. Para sa iya, kon maayo man ang pagdumala sa nagapungko nga opisyal, ipaiway na lamang kag tapuson ang termino. Apang kon ang nagapungko maabtik sa kwarta, mas maayo nga mabusla naman sang iban nga may luyag man sa pwesto.
7: Duha ka option man aguro, maayo man kon madayon, mayo man kung hindi ay brosakon kung mayo malang ang pamalakad sang isa ka leader ipospon lang na iba tapos na lang iyang termino. Pero kung sa mga leader nga medyo magtik pala sa kwarta pala siguro pwede nga lang sila eh.
6: Para naman kay Inday, pabor ini nga hindi madayon ang eleksyon bangod mas maayo suno diri ang long term, agod matagang sang tiyor mga opisyal nga ipakita kag mapatuman ang ilang mga ginpromesa nga plataforma.
8: Sugot ako na ma-extend siya ang election kasi mas manami ang long term para kasi pag hindi siya 3 years lang parang hindi pa ma-resolve ng nakaupo doon na pinesto sa kayong pesto parang yung 3 years na yun, hindi niya ma-resolve ang kanyang mga problema. Pa kasi sa una, nire-resolve pa niya yung una niyang
6: pinalitan. Kabalik tara naman sa opinion ni Nene, nga luyag na madayon ang pinili ay agod mabailuhan ang mga hindi maayo nga lider. Ilabi na ang mga wala na himuan o kuko na pakita nga mihura sa ila sining nga mga lugar.
9: Dapat tuloy ang eleksyon niya yan dahil nag-interto. Hindi pa tuloy ito, gadugay ang kapitan eh, bispita agad yung mislan man sila kung hindi man mayo.
6: Para naman kay Joy, nga idikuntani ang labing una niya nga maka-experyensya sang pagboto, luyag ba niya nga matabo ang eleksyon, agod mahatagan pa sang tion nga makayo kag ma-develop ang mga lugar nga wala ginatagan pagtamod sa mga nagapungko nga opisyal, ini ang basis sa iya personal nga obserbasyon. Nga ini matapos ginaprobahan sang Senate Committee on Local Government ang hagna nga nagapaiwas sang barangay kag sangguni ang kabataan elections na tala na kunta ni pagahiwaton sa Nobyembre 2 subong nga tuig.
10: Ikaw ka K5, ano ang imong pulso angot sa desisyon sa aton nga gobyerno? Ini si ka K5 Myla Vasquez Puentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Thank you so much, K5 Myla, sa mga balita kay impormasyon. Dugang pagin ng mga balita, mga K5, kalakip man natong tandem broadcast sa ito mga sister station, panumbalikan natin pagkatapos gin lamang sa ang pila ka mga importanteng pahibolo. Alas 5:36 sang aga.
4: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makatas, mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw.
1: Clinica Sport Biotics.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
3: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
5: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nag-untat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
5: DTX 500.
9: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuhan sang acne. Gani sang nabatian nila sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kagdag-untat ang paglapda sang akong acne.
5: DTX 500.
7: Mabaka sa mga butika.

0: Pabalik pa naman sa balit ang K5 sa umaga. Oras sa itong 38 minutos. Nakaligat sa tak ng alas 5. Good morning sa kay Miss Mirasol Kiatson Garingal. Likewise kay Miss Lilibeth Gardose. Kagawad Binka Duga Garcia sa President Rojas. Kay Boss Nestor Kapulso Calzado. Dira sa may TATC mga ka K5. Good morning man sa kay Ma'am Leah Baez. Dira sa Tisa Inosensyo nga nag-upod sa ito sa ninyong pagpangalagad. Yanda nga kaagahon. Also, sa mga taga Nilumsan, Carles Iloilo, sa kay Sir Dante Puentes, good morning. Kagmaayo lang nga pagpamati, subong kagahon mga kakaypa. Huwag nga mga balita, kag informasyon, diri sa aton sa nga pagpangalagad mga kasimanwa. Sa aton sa nga mga tagpalamati, ang ginabantayan kada aga-aga mga K5 sa aton sa nga mga kauturan, ang aton sa nga pagdulong sa mga balita, kag informasyon sa aton sa nga pagpangalagad. I-check na ito mga sister station. Welcome and good morning, K5 Western Visayas.
1: Wasan tike, maing aga na da sa inyo ah. Kampiyon signal mo diya pang, may problema. Nakapangapi naman kami na DTX Coffee Mix.
2: Maayong aga.
3: Good morning, Bacolod ba? O kampiyon ang signal sang Bacolod. Pareho ka kampiyon sa doha naton ka mga upod karon niya aga. God damo salamat Daddy Babes Robert. No, kampiyon ang signal, diretso na to ng Iloilo. Sir ABP, sir, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
4: Good morning, kita po sa Visayas at the Negros Highlands region. Good morning sa kaya
2: ni
4: Mike, George, at ni Mike Bates, sa kaya ni Mike Baras, ni Mike Robert Picardo.
3: Manipis, layo ang signal ni Sir AB. Pero balikan talang karon. So far, okay man, readable man. Kuha na ito ng, check na ito ng signals ni Sir Jubert. Signal check, Sir Jubert. Good morning.
0: Good morning once again sa itong mga kaubdanan. Sa subong adlaw sa ang Biyernes, ang probinsya sang Capiz, kagsulad sang Rojas, maulanon kami mga kasimanwa. Makanay-kanay ang panahon apang madamo sa mga balita kay impormasyon subong adlaw. Baskog signal sang Kalibo. Back to you, Sir Michael.
3: Damo salamat, Sir Jubert. Antike, Sir Milmar. Anong, kumusta ang signal na tanda sa Antike?
5: Good morning, Sir Michael. Tama ka, klaro ang signal. Nakapropa nga pa rin kami ka DTX Coffee Mix nga may D3 Bio. Balik ka rin mo dyan, Sir Michael.
3: Damo salamat. Kompleto na kita, no? Kampiyon ang signal sang Antique. Balikan tabi si Sir ABP. Diretso balita na. Sir ABP, good morning. Anong kampiyon niya balita sang Iloilo?
4: Good morning. Ngayon nga dyan, kita ba sa business? Kamusta ang audio
3: ta? Manipis-nipis pag-iapon, Sir ABP. Ilang diretso, irritable man. Sa mic siguro na. Diretso Sir ABP ha. Diretso lang Sir ABP, kay irritable man siya, daw nipis lang. Okay. Ray, balikan na si Sir Ray. Bacolod, anong kampiyon niya balita? Naghang si Sir Ray yun. Balikan tayong ang Iloilo. Yes, Bacolod, kampiyon niya balita, Daddy Babe, si Robert.
1: Balikan talang ang check na ara na si Sir Ma Ray, uro. Abe?
3: Sir Ray, yes, sir. Sa panumbalik. Yes, good morning. Wala eh. Naghang siya.
1: Sige. Medyo nipiskin si Sir Ray. Sige.
3: Naghang siya.
1: Dili sa amon sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, mga kaki 5, may pila ka mga balita kita, sinturahan tang balita dira sa may banwa sa asas syudad sa Escalante, mga kaki 5. Kay isa ka lineman, mga kaki 5, nagasaka sa poste. Man ka balugadi, lineman, kurinti, ginangilay mo. Nag-troubleshoot, mga kaman, o nag-takod sa bagong para masugaan lang area dira sa may Escalante, mga kaki 5, ha? Nagsaka ang pagsaka sang lineman, natumba ang poste, nadalaya ang lineman mga kakifa. Dito nabaluan nga sa adolang lika kwan, kanwa ka nabaw sang dulot ang pagpatindog sang poste mga kakifa. Ano ning pagpanakod siniman mga kakifa. Mayo lang kay wagi diyan mapuruhan kag wagi diyan maano ang ining nasambitan nga lineman sa iya sing pagatumba sang poste nga nadala siya mga kaki 5 yara naman sa establing kahimtangan matapos nga gindala sa ospital ang ining lineman mga kaki 5.
2: Sa pihak nga bahin, isa ka Chinese national na dakpan diri sa Bacolod, bangod nga overstaying, wala sa nagkaigong ang papilis, kag daw gina-connect pa ni siya nga involved sa illegal nga sugal, ining pogo mga kakipaib, ining sospitsado gina-dakop sa aton nga mga kapulisan, kag ginkilala kay Xi Yingwin, nagindakop niya sa Dalan Yulo sa barangay Gisais, sa siyudad sang Bacolod sang ginpangitaan sang papiles wala siya sang ipakita pero suno sa iya nga nagtiner gid man di sa Pilipinas labi na gid sa Manila sa pagbaligya sang pagkaon kag protest gin turnover ni siya sa Bureau of Immigration mga kagibay.
1: Amang mga balita lamon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Michael.
3: Damo salamat ta Bacolod, wala na si Iloilo. Diretso lang kita, dire-diretso ang aton kampiyon yung mga balita. Damo salamat Bacolod, Daddy Babe si Robert. Diretso kita subong kay Sir Jobert. Sir Jobert, good morning. Anong latest?
0: Good morning once again. Sa aton mga kaugdanan, yari man nagapanguna nga balita kay impormasyon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Wala makaluwas ang isa ka minor de edad matapos na disgrasya between sang Sirius kag sang isa ka motorsiklo. Patay gid ang biktima mga kay samtang pilaso naman ang tatlo niya ka makaopdala niya nagaangkasan na sambit nga motorsiklo. Ini ang nagluntad kahapon sang udto mga kay 5 sabay niya sang highway sa barangay Bituon kwartero Capiz mga alas 12 gid mga kay 5 ining tatlo ka makabataan sa kaysa motorsiklo nga rider Suzuki Rider 115 samtang sumalang ang Sirius halin sa area sang Capiz padulong na sa Iloilo area matapos nga na alang-alangan ang ining mga kabataan nga nagasakay sa motor makmo apat ang angka sa motor ang ining biktima mga K5 nga si alias Rod 16 anyos isa ka grade 7 student amo ang nagamaniyo sang nasambit nga motorsiklo. Badasig ang dalagan mga K5 samtang ang nasambit naman nga driver sang bus amo si Mr. Kuano 53 anyos mga K5 si Mr. Jeffrey sang Pututan Iloilo. Indala sa ospital mga ka-K5 mga biktima apang ang driver nga si alias Rod wala gid makaluwas mga ka-K5. Padayon na investigasyon karon ha sa kapulisan naton diri sa may kwartiro PNP sa pagpamuno ni Police Major GC Laplana mga ka-K5. Samtang kasubong gilamang nga kagabihon ginapatigayon naman isa ka bypass operation sa main sang barangay si Baguan siyudad sang Rojas. At iklo diri ang isa ka suspitsado mga K5 nakuha sa iya more or less mga 1.2 million pesos nga worth sang illegal drugs mga K5 nga ginakabig ining suspitsado nga isa sa mga high value individual diri sa amon sa probinsya sang Capiz mga K5. Amo ni mga balita samtang lain-lain ang reaksyon sang tawo diri sa Capiz sa kun madayon o kun hindi ang barangay eleksyon sa maabot nga bulan sa Nobyembre. Amo ni mga balita, back to you, Kalibo.
3: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon niya balita kundi madayon ng eleksyon te madula man ng ila ngiti sa ila mga guya. Damo salamat Rojas. Kanto antang antike sa latest nga mga balita. Sir Milmar, anong latest sa antike?
5: Jata na sa probinsya ka Antique, gusto tana ka mga tawo gid ka apin pa diyan sa San Jose, madayon gid kunong eleksyon. Pero daw gusto man ka mga kapitan nga paiway lang anay kag mga barangay opisyal sa samtang sa mga talupang do namon diyan nga mga balita, bow may nag-viral diyan nga Facebook post matapos nga ti kundi kami diyan naka-green status, kami diyan dark green status. Sa ASF diyan sa probinsya kang Antique bumay Facebook post nga sa Bugasong kuno may ASF doon iyang iba nagkinarankaran suno sa Provet Antique ginahulat pa ka diyan nagbuhol pa sanda ka blood sample para nga ma-test kung may diyan gidman again why pa diyan confirm no sa mga sukit kag pinalanggang mga kabugtuan sa Western Visayas kay hambal mismo kang DA Region 6 sara ang probinsya kang Antique sa ginasarigan nga supply kang baboy kaya kay ti dark green status kami sa ASF No, akag duruman kang mga suno kay Dr. Jonic Natividad, no, ang Regulatory Division Chief kang Department of Agriculture Region 6 nga duro kang mga babuyan dyan sa probinsya kang Antique ang may certificate of free status sa African swine fever. Ang information dissemination lang kanya ang pinaka-importante kag ang pagbulig sa mga kabugtuan ta pagpa-insindi kung ando ang darolyo para nga malikawan naton ang pagsulod kang African swine fever dyan sa may probinsya kang Antique. Amura mga balita na mo dyan ang scholarship gali kag o kunang ano gali incentive kang aton nga mga atleta kagang mga may Latin honors na tugro ron kang gobyerno probinsyal na mo dyan. Balik ka rin Sir Michael.
3: Amo ng kampiyon yung mga balita. Mga may mga Latin honors. Namo salamat Antique sa kampiyon yung mga balita sa mga balita sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya ang Klan. Ginatalana subong sang amon mayor Mayor Joris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nga ang opening salbo sang 2027 Kalibo Senior Santo Niño at Etean Festival paghimuon November 3 2026 mga kakay-five kay amo man ini ang Kalibo Foundation Day pag patindog sang Banwa sang Kalibo mga 1800 pa mga kakay-five ang Banwa sang Kalibo. Pagpagawa man sa executive order ang magatutok sa nasambitan nga selebrasyon mga kakay-five paghimuon ng ati-atihan January 7 to 17 2027 amo ining pinaka baskog nga selebrasyon diri sa bilog nga probinsya Aklan kag Mother of All Philippine Festival mga kakay-five. Samtang dugan aton nga mga balita. Yeah, isa man ka grass fire ang natabo sa Banwa sang Banga kahapon mga kakay-five. Diri sa Barangay Lapnag sa Banwa man sang Banga. Suno sa isa ka residente nga si Ana ang samtang susulod sang iabalay sunod-sunod nga lupok ang iyan abadyan paglantaw niya ginakaon sang kalayo ang nabukid nga parte sang ilang lugar. Nagasinggita man siya nga daan sang bulig no. Kag according sa mga nagresponding katapos ang Bureau of Fire Protection kay hindi man makasulod dito ang fire truck na bukid nga parte bakit brigade sila dito kung nagbulig man ang mga pumuluyo kag may dala pang fire extinguisher ang Bureau of Fire para sa ila firefighting activity mga kakay-five kag ginalantaw subong nga ang base ang pagsunog sang basura kag mga patay nga dahon ang nangin rason sang nasambitan nga sunog mga kakay-five. Kaga dungan naton yung mga balita, manami ining balita subong sa isa ka eskwelahan diri sa amon sa Libacaw College of Science and Technology kay sa post ang Mayor Tim Brian Tudusio sang Banwa sang Libacaw kay kun madumduman nga wala ini sila panghatagi sang clearance sa pila ka mga kurso nga gina-offer sang nasambitan ng eskwelahan. So nagpaninguha gid ang alkalde kag sa bulig man sang pila ka mga stakeholders sa Commission in Bank, ginaprubahan na sa Commission in Bank kahapon sa nagligan ng adlaw bali August 26 nga makapadayo na ang pila ka mga estudyante sa pag-eskwela mga kakay-five ang second year kag fourth year mga kakay-five no sa kondisyon sang CHED nga hindi ani sila magbaton ang eskwelahan sang enrollee sa first year kag mga transfer student mga kakay-five.
6: Balita.
3: So amo nang mga balita di sa bilog nga Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan mga kakay-five. Sa Lunes naman wala na ta oras ha. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo.
0: Thank you so much sa ato mga sister station. Inyo nabatian ato sa tandem broadcast mga kakay-five oras ato 52 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5. Samtang katapos ito sa tandem broadcast dalas na so natong damo pagta mga balita kag impormasyon. Samtang nag-inom kamo sang DTX Coffee Mix mga kakay-five. Diri sa aton Top 4 nga most wanted person sa Banwa sang Maayon, arestado sa ginpatigayon nga manhunt operation mga kakay-five. Yari ang complete nga report with kakay-five, Darren Salomio Hinson.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Darren.
7: Arestado sang kapulisan ang 31 anyos nga lalaki nga nalakip sa top 4 municipal level most wanted person sa Banwa sang Maayon sa ginpatigayon nga manhunt operation last 4 sang hapon Agosto 26. Ginkilala ang akusado nga si alias Nonoy, 31 anyos, isa ka liburer kag wala sang asawa nga residente sang Barangay West Villaflores, Maayon, Capiz. Ginpangunahan sang Maayon Municipal Police Station na kaupod ang Capiz Police Intelligence Unit kag Capiz Police Drug Enforcement Unit ang operasyon nga nagresulta sa pagkaaresto sa akusado pinaagi sa warrant of arrest para sa kaso nga reckless imprudence resulting in less serious physical injuries sa idalom sang Article 365 sa Revised Penal Code kaangot sang Section 29 sa Republic Act Number 10591. Ang warrant gin-issue sang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 18 Roja City sa tong Agosto 12 sininga tuig nga may ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos sa subong nagapabilin sa kustodiya sang Maayon Municipal Police Station ang akusado para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Darren Henson sa balita mga kagabanigin sa Banwasang Maayon sa probinsya sang Kapis. Alin sa Maayon mga K5 Richuan aton mga balita kag impormasyon para sa aton mga kauturan, isa ka panday nga may kaso nga murder. Aristano, aring report niya K5 Myla Puentes.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, go ahead please.
8: Arestado ang isa ka panday nga may kaso nga murder matapos serbihan sang warrant of arrest Agosto 26 sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Ginkilala nga akusado kay alias Junel, 38 anyos, residente sang Purok 5, Barangay Manguso, Sigma, apang nakadesignar sa Block 7, Phase 3 sa Gingan Street, Barangay Payatas, B, Quezon City. Ang warrant of arrest ang ginpapanaw kag ginpirmahan sang Presiding Judge of RTC Branch 85, Quezon City kag napetsahan Nobyembre 29 2016. Wala sangin rekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo sininga kahilwayan. Sa karon nagkahunong ini sa karsel sang Sigma PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Myla sa report. Dugang pang-report ni K5 Myla Puentes mga ka-K5. Sa Pontevedra naman, ang PNP naton magapatigayon sang uplan sa gipbata sa mga dalanon. Yaring report!
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla, ibalita mo!
8: Padayon nga nagapatigayon sa uplan sa gipbata ang operasyon ng Pontevedra Municipal Police Station sa mga dalanon sa nasambit nga banwa. Tinutuyo sini nga masita ang mga kabataan nga nagadala sa mga motorsiklo nga wala sang nagakaigo nga safety gear kag permits. Ginahinyo man ang kooperasyon sa mga ginikana nga kun mahimo hindi pagtugutan ang mga kabataan ilabi na ang mga menor de edad nga magmaneho sa mga motorsiklo kag sigurohon nga magsunod sa layi trapiko agud malikawan ang anuman nga size sa insidente sa dalan. Nahibaluan nga asod-asod nga aksidente sa dalan sa mga banwa kalabanan sa mga ebolbado ang mga kabataan kag minor de edad nga wala sa nagakaigo nga lisensya kag wala nagasuksok sang helmet. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Oras ato na alas 5:56 mga ka K5 halin sa banwa sang Pontevedra sa Ilokita sa siyudad sang Rojas, maid-id nga inspeksyon sa mga rest house kag establishment commercial mas ginpasangkad sa mga katapos ang kapulisan. Yaring report ni K5 Myla.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla Puentes, ibalita mo!
8: Mas ginpasangkad pa sa kapulisan ang ilang pag-inspeksyon sa mga rest house kag iban pang establishmento agud masiguro ang kaluwasan sang publiko. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roja City PNP, ginatutukan sa inspeksyon ang mga posibleng nga peligro labi na ang mga delikado nga electrical connection kag live wire nga mahimo mangirason sang aksidente. Ini kasunod sang insidente nga nagresulta sa pagkamatay sa isa ka senior high school student bangod sa pagpahamtang sang live wire sa kodal nga nasap Lidan. Pinaagi sini luyag sang kapulisan nga balikawan ang kapareho nga insidente kag mapabilin nga luwas sa mga tawo nga nagabisita o kag nagaestar sa mga rest house kag establishmento. Ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Dugang kagatapusan nga balita lokal mga ka K5 sa aton sini mga pinalangga nga may kauturan. Kaso nga homicide na pasaka na batok sa na responsable sa pagkamatay ni Angel Camayra. Yaring report ni ka K5 Myla.
6: K5 News FM Live Report.
0: K5 May, go ahead.
8: Napasaka na ang panumbungan ng homicide batok sa responsable ng pagkamatay ni Angel Camayra sa Dinakuryente patay sa tuwing Agosto 1 sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, iyagin payag sa Miyerkules sang hapon, Agosto 26, na tigayon nga mapasaka ang nasambit nga kaso. Sunodri, naging madasig ang dalagan sang proseso bangod halos kompleto ang nasumiter nga mga dokumento
9: ito subong man ang kooperasyon sang pamilya Camayra kag ang nagtindog nga mga witnesses.
10: Ilis na ang case number sa aton naging file sa batok sa duha ka suspect, no, sa isa ka caretaker kag isa ka personal responsible sa managing sa ng property. So ang game file kagapon ang case is about homicide.
9: Naibaluan nga wala pa maisa ka bulan sumugod nagtaliwan ang nasambit nga biktima kag nahatag na ang hustisya pinaagiman sa patas nga investigasyon. Kaangot sini nagpahayag sang kalipay ang pamilya Camayra sa ringi resulta sang investigasyon sang Rojas City PNP may kang tanan sa dalagan sang kaso sang ilang anak. Suno kay Rami Camayra amay isang biktima, iyagin payag nga tubtob subong, ginabatsyag pasigyapon nilang kamatayon sang ilang anak.
11: Nalipayan kami ma'am kay Juan, ang buhay sang puya ko bala pa mga Juan, na hatagan gidman sang patas nga justisya ma'am ba.
9: Dako man ang ilang pagpasalamat sa pamunuan sang kapulisan. Mga nagtindog nga witnesses agad bagin madasig ang investigasyon kag mahatag ang hustisya sa nangin kamatayon ni Angel. Naibaluan nga antes pa man ginlubong ang bangkay sa ilang anak, ginapahayag ang padulong mismo personal ang secretary sa nasabit nga rest house sa ilang apuloyan. Agad ipalabot nga handa ang mga iniatubangon kung anuman nga kaso ang ilang igapasaka. Mensahe ni Rami sa ilang anak nga ang tanan nga ila ginahibo kag pagparikasog para sa iya kag mahatagan sang hustisya ang iya nangin kamatayon. Matandaan nga resapwa na lamang nga wala na sang kabuhi ang nasambit nga biktima sa guwa sang kudal sa isa ka rest house ang nakuryente bangod sa ginpahamtang nga live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Sa diin, ini ang natabo sa may barangay Dumulog, Rojas City.
12: Ini si K5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much ka K5 Mayra sa report mga kauturan. Nami pataniway na tapanahon. Salamat sa aton mga news reporters and news contributors sumungaga sa patrol mga K5. Salamat kin sa mga impormasyon. Magamuning adlaw ko, adlaw nga tanan daw sulit ang pagbugtaw mo saga. Wala mo ni kadamo ang mga news contributors sa aton sa nga pagpangalan sa balitang K5 sa umaga. Salamat ha, salamat sa aton mga kaugdanan mga K5. Ganag patigayon gid sa paghimo sa ila sa nga mga news reports sa mga kaagahon mga K5. Huwag na tapanahon mga K5. Salamat sa aton mga sister station, ang 100.9 K5 News FM Rojas, mga K5 Spearhead Kalunong Radio sa Camp Macario Peralta Mindan Capiz. Salamat sa inyo tanan-tanan mga K5. Hoy sa mga senior citizen, mga tigulang dari sa Pilar, may release naman kamo subong aga. May release subong sang inyo sining ginabaton sa kada quarter mga K5. Ang aton sining mga katigulangan, mga utod naton nga mga kasablagan sa lawas, ang mga kabataan naton nga nagamasakit mga K5, may libre kita nga pagkabataon nga medical mission sa Biyernes nga adlaw sa sunod nga semana, September 4, 2026 mga K5. Kadungan ini sa aton sining nga pagpatayon sa aton sining nga paghimuon nga second year anniversary sa K5 Radio tagmuanay sa Manuwas sang Pilar. Viewers natin, thank you, Sir Dante Fuentes, Inday Eva Hondonero, Lilibet Macanto, thank you so much, Gerson Larissa Arlene, Kunyada Basa, Ma'am Gina Ambil Ziloso, salamat gin, Ma'am Dolores Abilarde, Toto Gisrit Culacino, Inday Mary Glo, Propunga, good morning, and Toto Juanilio Casabon, thank you so much. With my technical partner ka K5, Alvin Pagunsan, sa kinandan sa papamuno sa amon Mayor Arnold Alba Perez, kag Doc Ramil Itangoy. Alam salamat ka K5 Jubert Lago para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM. Good morning!
13: K5 News FM. News FM.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
13: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.
16: chemicals
17: magbutik. Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
18: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
19: DTX 500.
20: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Ilan nalang subong imo sugar?
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500.
23: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
23: Mighty C, epektibo, garantisado.
25: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ampalaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
33: ikapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men.
34: Gawa sa maca.
33: Isang herb
34: na nagpapataas ng ating energy
33: at stamina.
34: Like flavowaska.
33: Epektibong sexual potency herb.
34: Stimulates libido
33: and treats sexual dysfunction.
35: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
33: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
34: DTX 500.
36: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
34: DTX 500.
29: Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
37: Hi, Dennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
37: Hi, Dennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, nag-improve sang paminsan.

0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang kampiyon nga oras, alas 6:11 na sa aga.
2: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga ka-K5, sa aton mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
4: Low pressure area ulihin nga na siplatan sa Itbayat, Batanes. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas.
2: K5 Top Story.
4: Prosecution iga duso nga hostile witness si Michael Poa. Isa patay, tatlo pilason matapos mabungguan sang Ceres bus ang motorsiklo nga sakay sang apat ka menor de edad sa Banwasang Kwartero.
5: Top 4 most wanted sa maayon arestado sa manhunt operation.
4: DILG City Field Office wala pa naka-implementar sang ombudsman order. Patok kay punong barangay Giovanni Balsonte.
5: Apat patay sa Capiz bangod sang dengue.
4: Publiko mas luyag nga madayon ang barangay kag sangguniang kabataan election subong nga tuig.
5: Kaso nga homicide na pasaka na batok sa responsable nga pagkamatay ni Angel Camayra.
4: Kag pamilya Camayra tuman ang kalipay nga nahatagan sang patas nga investigasyon ang kaso sang ilang anak.
5: Lalaki arestado sa Rojas City.
4: Panday nga may kaso nga murder arestado.
5: Pontevedra PNP nagapatigan sang oplan sa Gipbata sa Dalanon.
4: Maid-id nga inspeksyon sa mga rest house kag establishmento, mas ginpasangkad pa sang kapulisan.
5: 3 million pesos nga livelihood assistance ginpanagtag sa tapas.
4: Kag probinsya sang Capiz, ginapapreparar ang maragtas o kung ginapreparar ang maragtas specialty shop and pasalubong center. Rovet Antique magapadala sang blood sample sang baboy sa Day Region 6 angos sa social media post nga may ginaaligar ang African swine fever sa Bugasong.
5: Tabuhan sang balay PNP ginpaidalom sa mandatory drug testing.
4: Kagonse ka mga barangay sa Iloilo City mayara sang clustering of cases sa balatian nga dengue.

0: Lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay City nga ginbawian sang kabuhi. Bangkay nakuha na sang himata.
1: Apat ka mga senador wala na nagabaton sa ilaga sweldo.
0: President Ferdinand Marcos Jr. gintanyagan sang honorary degree.
1: Kagrekomendasyon nga pagban sang Facebook ginatun-an pa. Balita International. 12 ka individual patay sa malapnagon nga wildfire sa northeastern Algeria.
0: 7 patay, masobra 550 pilason sa pagsigabong sang planta sa Russian Far East. Balitang
1: negosyo. Meat imports nagdangat na sa 1.2 milyon metriko katonilada sa unang 7 kabulan.
0: Ross City Invitational Tournament 2026 nagtakop na. Brian Curl Basketball Academy nagkampiyon.
1: Balitang Entertainment. Bruno Mars magapatigayon sang duha ka adlaw nga konsyerto sa Pilipinas. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
1: Maayong aga Pilipinas sa maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ka K5. GTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Biyernes, petsa 28 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Sa kang dan ka K5 sa gihapon kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
1: Ka K5 mabatian kami sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian pinagi sa 1 account na pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
0: Ka K5 NFM Rojas Digital.
1: Pinaagi man kay K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa mga kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5 Buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika Detex 500. Ang Detex 500 kay K5 mayara sa mga ingredients nga sana makabato sa mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan. Kangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud ba pabilin nga mga healthy living mag-inom kita sang Detex 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Direkta na kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyempo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Ulihin nga na siplatan ang sentro sang low pressure area sa kalayoon nga 720 kilometros na silangan sang Itbayat, Batanes. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Sa diin magadala ini sang maulanon nga paniyempo. Kaglapta-lapta nga pag-ulan-ulan. Samtang localized thunderstorm ka K5 ang nag-aapekto naman sa bahin sang Mindanao. Ka K5 ang adlaw nagbutlak alas 5:44 subong nga aga kag magatunod naman alas 6:11 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon. DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniampo subong nga adlaw sang Biyernes. Sa K5 direkta kita sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
1: Pagahin yun sa House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga ideklarara nga hostile witness si Undeped Official Attorney Michael Poa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginsili ni House Prosecution Panel spokesperson kag Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong nga bangod sa nangin papel ni Poa sa DepEd sa tong tiglikom sang ahensya ni Duterte, ginapayag nga isa siya sa mga importante nga testigo sa confidential funds. Suno kay Alonto Adiong, kalakip si Poa sa mga opasyal nga nagsabat sa audit observation memorandum nga ginpagwas ang Commission on Audit angot sa confidential fund sang DepEd. Ginpahayag man sang mamalida nga nagserbe si Poa bilang assistant secretary kag DepEd spokesperson, rason nga siya ang makabing counterpart the office of the vice president assistant secretary Lemuel Ortonio. Samtang magluwas sa iya nangin papel sa DepEd o kon magluwas sa iya nga nangin papel sa DepEd, ginsiling ni Alonto nga isaman si Poa sa mga abogado ni Duterte sa impeachment trial.
2: K5 top story.
1: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita gratipon sa ngulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Mga dalakuan ka K5 nga balita ang nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Isa patay kay tatlo ang pilason matapos aksidente nga mabungguan sang series bus sa isa ka single nga motorsiklo nga sakay ang apat naman ka menor de edad sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawod, Kwartero, Capiz pasado alas 12 sang udto, Agosto 27. Ang mga biktima ang ginkilala kay alias Rod, 16 anyos, isa ka grade 7 student, nga amo ang driver sa motorsiklo nga Suzuki Raider 115, nagtatlo sini ka mga back riders nga Sunday alias Renz, 13 anyos, alias June, 12 anyos, kag alias R, 11 anyos, nga lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Samtang ang series bus ang ginamaniho naman sa 53 anyos nga si alias Jeffrey, yara sa legal nga pag-idaron kag residente naman sang Pututan, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse Lipana, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station, base sa ila investigasyon, ginasubay sang motorsiklo ang dalan halin sa inner lane nga bahin. Sakay ang driver kag tatlo sini ka mga pasahero o kon back rider padulong naman sa poblasyon sa Banwas ang Kwartero halin sa Barangay Bituon, Ilaya, samtang ang series bus naman ang nagadalagan sa direksyon padulong sa Dumaraw halin sa siyudad sang Rojas City. Pagabot sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilawod, nagbungguanay ang duha sa tunga sang karsada. Bangod sa impact, nagtabog kag natumba sa karsada ang motorsiklo, samtang ang bus naman ang nagpundo sa unahan nga bahin sa nga highway. Gilayon nga ginrespondihan sa Kwartero Emergency Response Unit ang among lugar sa insidente, pagindala sa Dao District Hospital ang apat ka mga menor de edad nga sakay sang motorsiklo agadatagan sang nagakaigo nga pagbulong. Apang alas 4:45 sang hapon, gimbawian sang kabuhi ang isa sa mga pasahero nga si alias June, 12 anyos, samtang ang tatlo pa ka mga minor de edad nga sakay man sa motorsiklo ang padayon pa nga ginabulong sa ospital bangod sa mga pilas nga ila na ampon tugas sang insidente. Suno pa kay Police Major Ipanya, wala sang suksok nga helmet ang apat ka minor de edad nga sakay sang motorsiklo. Samtang ang driver naman sang series bus kag ang bus ang ginkustodiya sa Kwartero Municipal Police Station kag padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa pinakabahin na arestado sa kapulisan, ang 31-anyos nga lalaki nga nalakip sa top 4 most mukon sa top 4 municipal level most wanted person sa maayon ka PC in patigan ng manhunt operation last 4 sang hapon na Agosto 26 sa poblasyon Ilaya maayon ka PC. Din kilalang akusado nga si alias Nonoy, 31-anyos, laborer, wala sang asawa, kag-residente sa barangay West Villa Flores, maayon Capiz. Din pangunahan sa maayon Municipal Police Station, kaupo ng Capiz Police Intelligence Unit, kay Capiz Police Drug Enforcement Unit, ang operasyon nga nagresulta sa pagkaristo sa akusado, pinaagi sa warrant of arrest, para sa kaso nga reckless imprudence resulting in less serious physical injuries sa inalumsang Article 365 sang Revised Penal Code, kaangot sang Section 29 sang Republic Act 10591. Ang warrant gin-issue sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 8 in Rojas City, Capiz sang Agosto 12 sining atuig nga konsidin by gin-recommendar nga piyansa nga naglabot sa 120 mil pesos. Sa subong, nagapabilin sa kustodiya sang maayon Municipal Police Station ng akusado para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa pihak kabahin mga ka-K5, wala pa naka-implementar ang DILG City Field Office, Rojas City, sang order sang Office of the Ombudsman, bato kay punong barangay Giovanni Balsote sa barangay Bulo, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay DILG City Field Office Head Gino Salamanca, iyagin payag nga wala may nabaton ang yasining nga opisina sang nasambit nga order. Naibaluan niya ang kopya sang order sang Ombudsman na nabaton lamang sang DILG Regional Office sang nagligad nga simana kagin manduan ini nga magsumiter sang special report. Sa iyang report, ginlatag ang status sang pagbaton sang respondent sang order sang Ombudsman apang ginpayag ni Salamanca nga hindi sila makahatag sang komento may kangtanan sa desisyon bangod hindi ini order nga ginpagwa sang DILG. Nagapangayo naman sang klarifikasyon ang DILG City Field Office sa DILG Provincial Office. May kaangtanan sa legal kag proseso nga dapat sundon kag kon sino nga ahensya ang dapat magpatuman sang order sang Ombudsman. Sa karon hindi pa magkahatag sang pinal nga payag si Salamanca kon kinahanglan nga magpabilin o kon magbiya na sa iyang pasto si punong barangay Balsote.
0: Sa dugang pang balita lokal, nagsaka na sa 4 ang numero sa mga napatay sa balatian nga dengue sa probinsya sang Capiz. Sa DICS Provincial Dengue Case Bulletin nagikan sa Department of Health, sa Bogot Enero 4 tubtob Agosto 22 sining atuig, nagdangat na sa 643 ang nabalhag nga kaso sang sining nga balatian. Sa nasambit nga numero 4 ang kompirmado nga ginbawian sang kabuhi. Duha sa mga ini ang nagikan sa siyudad sang Rojas, isa sa Tapas, kag ang pinakaulihi amo ang isa sa maayon. Naibaluan nga pinakaapektado nga age group sang dengue sa karon amo ang edad na 10 tubtob 19 anyos. Padayon naman nga ginapanugyanan ang publiko nga magpaninlo sa sulod kag palibot sang panimalay agad nga malikawan ang pagduging sang lamok nga nagadala sang sining nga balatian. Sa tiyo naman nga may sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor o kon health center.
1: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, mas luyag sang kadamaan nga madayon ang barangay kag sangguni ang kabataan election subong nga tuig. Sa pulso sang publiko ginpahayag ni Dodoy nga para sa iya ini duha ka opsyon, maayo man kun madayon kag maayo man kun indi. Para sa iya kun maayo man ang pagdumala sa nagapungkong opisyal, ipaiway na lamang nga kag tapuson ang termino. Apang kung ang nagapungko maabtek sa kwarta, mas maayo nga mabusla naman sa ibaan nga mayaras ang luyag sa pwesto. Para naman kay Inday, pabor ini nga hindi madayon ang eleksyon. Bangod mas maayo sunodiri, ang long term agod mahatagan sang tiyon ng mga opasyal nga ipakita kag mapatuman ang ilang mga ginpromesa nga plataforma. Kabalik tara naman ka K5 sa opinion ni Nene nga luyag na madayon ang pinili ay agod mabayluhan ang mga hindi maayo nga lider ilabi na ang mga wala na himo ano ko napakita nga mihura sa ilang lugar. Para naman kay Joy nga inikuntani ang labing una niya nga makaeksperyensya sang pagboto, luyag man niya nga matabo ang eleksyon agod mahatagan pa sang tion nga makayo kag ma-develop ang mga lugar nga wala ginatagan pagtamod sa mga nagapungko nga opasyal. Ini ang base sa iya personal nga obserbasyon. Ini matapos ginaprobahan sang Senate Committee on Local Government ang hagna nga nagapaiway sang barangay kag sanggod ang kabataan elections nga natalana kun tani pagahiwaton sa Nobyembre 2 subong nga tuig.
0: Sa piyak abahin, napasaka na ang panubungan ng homicide batok sa responsabling nga pagkamatay ni Angel Camayra sa din nga ng pariente patay sa 2 Agosto 1 sininga-tuig sa Barangay Dumulog, Rojas City. Sa interview sa KFM News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas Component City Police Station, iyaging pahayag nga sa Miyerkules sang hapon Agosto 26 na tigayon nga mapasaka ang nasambit nga kaso. Sunod diri, nangin madasig ang dalagan sa proseso bangod nga halos kompleto ang nasumiter nga mga dokumento subong man ang kooperasyon sang pamilya Camayra kag mga nagtindog nga mga witnesses. Naibaloan na wala pa maisa kabulan sumugod nga nagtaliwan ang nasambit nga biktima kag nahatag na ang hustisya pinaagiman sa patas nga investigasyon. Matandaan nga nakita na lamang ang estudyante nga nagaduko kag wala na sang kabuhi samtang nagapungko sa riprap sa guha sang kudal sa isang rest house sa liit nga ginapayag na kuryente bangod nga mayara sang nakabutang nga live wire sa kudal nga huma naman sa barbed wire.
1: Sa kaangot nga balita ka K5, nagpahayag sang kalipay ang pamilya Camayra sa nangin resulta sang investigasyon sang Rojas City PNP. May kang tanan sa dalagan sang kaso sang ilang anak nga si Angel Camayra. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Rami Camayra, amay sang biktima. Iyagin pahayag nga tubtob sumong, ginabatsyag sa gihapon nila ang kamatayon sang ilang anak. Dako man ang ilang pagpasalamat sa pamunuan sang kapulisan, mga nagtindog nga witnesses, agud mangin madasig ang investigasyon kag mahatag ang hustisya sa nangin kamatayon ni Angel. Naibaluan nga antes pa man ginubong ang bangkay sang ilang anak, ginapayag nagpadulong mismo personal ang secretary sang nasambit nga rest house sa ila sini nga puloy-an agud ipalabot nga handa ang mga ini nga atubangon kun anuman nga kaso ang ilang igapasaka. Minsay sini sa ilang anak ang tanan nga ila ginahimo kag pagpanikasog para sa iya kag mahatagan sang hustisya ang iyang hangin kamatayon. Matandaan nga nasapwa na lamang wala na sang kabuhi ang nasambit ka biktima sa guha sang kudala sang isa ka rest house nga nakuryente bangod sa ginpahamtag nga live wire.
0: Sa piyak nga bayan, arrestado ang isa ka lalaki nga ginakabig other wanted person matapos nga ginserbahan sang warrant of arrest sa Sitio Nipa, Barangay Culasi, Rojas City, Agosto 26. Ang arrestado ang Mosi alias Pepoy, 23 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga kukas ang KFAB News FM Rojas, nagikan sa Rojas Component City Police Station, natigayon nga gindako pang among persona bangod sa kaso nga acts of lasciviousness. Yan na rekomendar naman sa korte ang 35,999 pesos para sa temporaryong kakailwayan sang akusado. Ang warrant of arrest naging pagwa sang presiding judge of Municipal Child Court and Series Branch 4, Rojas City, Capiz, kag napitsahan Agosto 26, sininga-tuig. Sa subong, nagapabilin sa Rojas Component City Police o kon sa Rojas City Custodial Facility ang akusado para sa nagkakaigo nga disposisyon.
1: Sa dugang pagka-K5 nga police report, sa arrestado ang isa kapanday nga mayaras ang kaso nga murder matapos serbihan sang warrant of arrest Agosto 26 sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Ginkilala ang akusado kay alias Junel, 38 anyos, kag-residente sang Purok 5, Barangay Manguso, Sigma, abang nakadesignar sa Block 7, Page 3, Sagingan Street, Barangay Payatas B, Quezon City. Ang warrant of arrest ang ginpapanaw kag ginpirmahan sang presiding judge sang RTC Branch 85, Quezon City, na petsahan Nobyembre 29, 2016. Wala sang girekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo siniga kahilwayan nga sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Sigma Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposition.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, padayon nga nagapatigayon sang Hopland sa Gibata nga operasyon ng Pontevedra Municipal Police Station sa mga dalanon sa nasambit nga banwa. Ninutuyo sini nga masita ang mga kabataan nga nagadala sang mga motorsiklo nga wala sang nagakaigo nga safety gear tag permits. Ginahimyo man ang kooperasyon sa mga ginikanan nga kon mahimo hindi pagtugutan ang mga kabataan na ilabi na ang mga minor de edad nga magmaneho sa mga motorsiklo kag siguruhon nga magsunod sa layi trapiko hangtod nga malikawan ang anuman nga sa isang insidente sa dalan. Naibaroan nga sa asod-asod nga aksidente sa dalan sa mga banwa, kalabanan sa mga imbulbado ang mga kabataan kag minor de edad na wala sang nagkakaigo nga lisensya kag wala sang suksok nga helmet.
1: Sa pihakabahin, mas ginapasangkad pa sa kapulisan ang ilapag-inspeksyon sa mga rest house kagiban pang establishmento. Agod ba siguro ang kaluwasan sa publiko? Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP, ginatutukan sa inspeksyon ang mga posibleng peligro, labi na mga delikado nga electrical connection kag live wire nga mahimo manging rason sang aksidente. Inikasunod sang insidente nga nagresulta sa pagkamatay sang isa ka senior high school student bangod sa pagpahamtang sang live wire sa kudal nga nasaplidan. Pinaagi sini, luyag sang kapulisan nga malikawan ang kapareho nga insidente kag mapabilin nga luwas ang mga tawo nga nagabisita o ko naga-estar sa mga rest house kag establishmento.
0: Sa iban pa nga balita lokal, napulo ang mga community-based association sa Tepas Capiz ang nakabaton sang kabugsan 3 million pesos nga balor sang livelihood assistance sa dalumsang payapa at masaganang pamayanan o konsemana program sang Agosto 24 sining atuig. Ginpatigayon ang ceremonial turnover sa mga cheques sa training hall sang Tepas Municipal Hall nagintampungan sa mga tigdawasang Department of Social Welfare and Development, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, lokal nga gobyerno kag Philippine Army. Nangintig dawas ang 12 Infantry Likim Battalion ang 301st Infantry Bayanihan Brigade sa aktibidad. Ginpangunahan ini ni Lieutenant Colonel Richard S. Caliva, Commanding Officer sang 12IB. Sa nasabit nga distribution, duha ka mga asosasyon ang nagbaton sang tiga 300,000 pesos para sa mga proyekto nga hog racing. Samtang ang walo ka iban pang asosasyon ang nagbahin-bahin sa mga rental service enterprise na may kabugusan nga kapital nga 2.4 million pesos. So, sa mga nagapatuman, katuyuan sa mga livelihood project nga pakusugon ang pangabuyanan kag ikasarang sa mga komunidad, particular sa mga anay conflict or affected kag geographically isolated and disadvantaged areas. Ginatagan pagkamutman sa programa nga ang bulig ang kabayan sa pagpabakod sang kaninong kag pagpaumbuad sa mga komunidad sa Capiz. Kasunod sa pagangkon sang probinsya sang stable internal peace and security status sang Pebrero 26 sining katuig. Samtang ginsigurado sang 12IV ang okon na ginsigurado sang 12IV nga sa sining pagbulig sa mga komunidad kag iban pang ahensya sang gobyerno agud nga maduso ang sustainable livelihood kabakod kag malawig nga kalinong sa mga ligwin kag anay conflict affected nga lugar.
1: Sa dugang kakatapusan ka K5 nga balitang lokal, ginapreparar sang gobyerno probinsyal sang Capiz ang pagtukod sang Maragda Specialty Shop and Pasalubong Center bilang sentralisado nga plataporma para sa mga lokal nga produkto, handicraft kag pagkaon halin sa probinsya. Nagtipon sa itong Agosto 25 sa Capiz Government and Business Center ang mga stakeholders sa tiglawan sa Linsay Akademya kag pribado nga sektor agud istoryahan ang mga preparasyon para sa nagahilapit nga pagpatuman sang proyekto. Ang nasambit nga pagtililipon ang gimpangunahan sang Provincial Local Economic Development and Investment Promotions Office, kaupod ang Provincial Tourism, Cultural and Affairs Office, Human Resource Management Office kag Provincial Information Office sa dalom sang pagpamuno ni Governor Ferdinand Castro. Sunod kay PDPO Head Rayo C. Garcia, importante ang aktibo nga pagpasakop sa nagkalain-lain nga sektor agud magkumpleto ang inisyatibo kag mahatagan sang dako nga gahom kag suporta ang mga lokal nga negosyante. Magaserbe man ini nga legal kag administratibo nga pondasyon agud masigurado ang maayo nga pagpatuman pagpondo kag long time nga pagpadayon sang among nga proyekto.
2: Balitang lokal. DJX 500 Morning Newscast.
1: Kakay 5 inyo nabatian mga balita sa probinsya sang Capiz. Ini nga balita ka K5. Builog ang giradulong sa inyo sang kaluwaan sang healthy ga kape. DTX 5 at DTX Coffee Mix ka K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DJX 500 Morning Newscast.
1: Kakefeb, direkta kita sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Western Visayas. Provet Antique magapadala sang blood sample sang baboy sa Day Region 6 sa angot sa social media post nga may ginaaligar yara sang African Swine Fever sa Bugasong. May kaungdan sa detalya si K5 Eileen Rose Montero magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
3: Magapadara kang blood sample kang baboy sa Department of Agriculture o kon DA Region 6, ang Office of the Provincial Veterinarian o kon ProVet Antique. Diya agad ipatest kasunod kang nagarapta nga social media post kung sa diin ginaaligar may kaso kang African Swine Fever o kon ASF sa banwa kang bugasong Antique. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa ProVet, wara pa sanda tinabaton nga report halin sa Municipal Agriculture Office o kon maubugasong naangat sa nasambit nga kaso. Apang padayon man ang andang investigasyon kag pagmonitor sa sitwasyon. Nagapanugyan man ang ProVet Antique sa mga hog raiser nga kung nagamasakit o kung napatay ang andang hiniptan nga baboy, likawan ang pagpost sa social media sa bylaw gilayon nga magreport sa MAU agad maaksyonan kag maimbestigahan. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang tawuhan sa Balay PNP, ipailalom sa mandatory drug test. May detalye sa balita, si K5 Yunard Viroy sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM, live report.
4: Ginpaidalom sa mandatory drug test ng mga personnel sa Ngamalay Municipal Police Station sa Tungadlaw sa Miyerkules, Agosto 26, sa ilang headquarters mismo sa isla sa Ngaburakay. Ang iningatikang kabahin sa ngapadayon nga pagatinguhasang PNP nga mapabilin ang drug-free, disiplinado, kaga-professional nga pwersa sa kapulisan. Ginpatigay ng nasambit ng drug test sa Ngaklan Provincial Forensic Unit sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Orlando A. Carag Jr., Chief

0: Iloilo City, mayara sang clustery nga isang kasong at dengue. Mo ikaw dan sa detalye si ka K5, Jenny Kauyunan. Sa K5 News FM, Iloilo.
1: K5 News FM, live report.
2: Naka-record ang Iloilo City Health Office sang 11 tanan ka mga barangay sa Iloilo City ang mayara sang clustering of cases sang dengue. Sunod kay Mr. Marlo Avancenia sang Iloilo City Health Office, ang clustering of cases ng mga barangay ang may record sang kaso sang dengue sa hindi magnumbo 3 ka kaso sulod sang 4 kasunod-sunod nga semana. Sa datos sang City Health, ang 11 ka mga barangay amo ang Barangay Concepcion, Barangay Montes, Zamora Melieza, Rizal Palapala 1, Veterans Village, Divina Gracia, Caingin La Paz, Mansaya La Pusur, San Isidro, Tabuk Suba, kag San Pedro Molo. Dugang pa sa natungdan nga mga barangay nga may kaso sang dengue ang nagapatigayon sang health campaign kag ginainganyo ang mga residente sang barangay nga magpanglimpyo sang ila ug saran kag magmisting bilang kabayan sang preemptive measure ngud indi na madugangan ang kaso. Sa record sang CHO, mayara sang 288 tanan ka kaso sang dengue sa syudad kag dato na ang na-record nga napatay subong at tuiga.
3: Ang clustering of cases nato no sa morbidity week 33 for the morbidity week 33 may ara kita 11 ka barangay na may clustering of cases. Ang clustering of cases so may 3 or more cases kita sang dengue for 4 consecutive weeks. Ang inisya ng mga barangay
2: report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Pang balita regional, lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay City nga ginbawian sang kabuye. Bangkay nakuha na sang himata. May detalye sang balita si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod.
1: K5 News FM live report.
5: Lalaki nga ginaligar kawatan sa Talisay City Negros Occidental ginbawian sang kabuhi. Bangkay nakuha na sang himata. Nakuha na sa imata ang bangkay sa lalaki na ginaligar kawatan na nadakpan sa isa ka subdivision sa Talisay City, Negros Occidental, na ginbawian sa kabuhi sa itong Agosto 25. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, nga wala na nagpusugot ang imata sa lalaki na ipainalom sa autopsy ang bangkay, apisar nga wala nila may maluan ang kamangdanan sa kamatayon. Suno pa sa kay Linda nga sa inisyal ng impormasyon nga ilan nakuha sa imata sa lalaki, ini ang residente sa Ibi Magalona kag may mga kaso anay angot sa illegal nga droga.
6: Balite, may nag-claim na na ano sir na family sir sa ay, sir. Kaga Ibi Magalona sir. Sa ang basis sa amon nga mga investigador sir, may record niya sir sa Ibi Magalona police station sir related to RA9165 sir or sa drugs sir.
5: Pamatubod tubtub sumo ng kamangdanan sa kamatayon sang lalaki sa gining nadakop sa mga security guards sa subdivision, ginpusasan ini agud hindi makabuhi samtang ginlagas ang isa kaupod ginakapalagyo, apang sa ini ang ginbalikan, wala na ini sang kabuhi. Para sa DTX 500 Morning Newscast, sinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Regional.
0: Kakay Fabi niyo nabatian ang mga balita sa rehiyon sa East. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman sa Pungsod Pilipinas.
1: Balitang National. Balitang
0: National. Temporaryo nga wala nagabaton sang sweldo ang apat ka senador suno kay Senate President Owen Gatchalian. Suno sa impormasyon kalakip diri. Si Senadora Loren Legarda nga temporaryo nga wala nagabaton sang sweldo matapos nga mag-file sang medical leave. Ginmanduan si Senadora Legarda sang Senate Accounting kag Payroll Departments nga suspendihon ang iyang salary payments. Naibaluan, 3 pa ka senador ang sa karon nakabilanggo kon nakapreso. Kag nagapabilin man nga at large ang voluntaryo man nga naguntad sa pagbaton sang hilang mga sweldo. Suro sa Senate leadership, mahimo nga deklarar nga Senate savings sa ang mga pondo nga wala naggamit para sa ila nga mga sweldo.
4: sa dugang kagkatapusan ng balita nasyonal, ginhatagan sang pamantasan ng lungsod ng Manila o pag-PLM sang honorary degree of Doctor of Laws honoris causa si President Bongbong Marcos Jr. sa ginpatigayon nga ika-58 nga commencement exercise sang lutuan kahapon nga adlaw Huwebes.

0: Gusto, 27. Isa ini sa pag o kon isa ini kapag kilala sa nabulig sang presidente sa ekonomiya, edukasyon, public health services, kag pag-uso sang social equity. Agad ang kwansa sa ang presidente sa 2674 ka mga graduates, kung sa din iya iniginainganyo nga gamiton ang ilang ehibalo kag natunan nga mga abilidad para makabulig sa pagpauswag sang pungsod.
1: Balitang National. Balitang National. GTX 500 Morning Newscast.
2: Kakay Fabi niyo nabatian mga balita sa pungsod Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita abroad.
1: Balita International. International.
2: Naglabot na sa 12 ka mga indibidwal ang napatay kag 54 naman kag iban pa ang pilason sa nagluntad nga wildfire sa northeastern Algeria. Suno ka Minister of Interior and said Sayod nga mga napatay ang nagikan sa probinsya sang Jijil, Vijala kag Dizi Ouzou. Ginbisitahan man sini ang mga ospital kung sa din ginpangdala ang mga biktima. Samtang naglabot naman sa 154 ka mga fire outbreaks ang nalista sa nagkalain-lain nga bahin sa nasambit nga pungsod. Naghalinang sunog sa tuman ka heat wave nga nagluntad sa bugos nga Algeria kag Tunisia. Pilaman ka libo ka mga residente ang ginbakwit bangod sa nagaluntad nga wildfire.
0: Sa dugang kagkatapusan ng balita international, nagdangan sa pito ang kumpirmado nga napatay samtang siyampa. Ang padayon nga ginapakingita matapos nga magluntad ang isa kamakusog nga pagsigabok kag sunog sa Amur Gas Chemical Complex sa rehiyon sang Russian Far East. Ano sa report, natabag ang insidente samtang ginapatigayon ng startup operations sa nasambit nga pasilidad. Nabalagman ang masobra 150 ka mga trabahador nga nagangkon sang nagkalain-lain nga sahi sang pila sa lawas bangod sa insidente. Nabalaan nga ang Amur Gas Chemical Complex, isa ka dako nga joint petrochemical project sa tunga sa Russia kag China nga temporaryo nga gintukod sa nasambit nga rehiyon agud nga pasanyugon ang produksyon sang chemical kag enerhiya.
1: Balita International. International.
2: Kaya K5 niyo nabatian ang mga balitang abroad. Direkta naman kita ka K5 sa Patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Nagtaas ang meat import sa pungsod halin Enero tob-tob Hulyo sang 11% sa masobra 1 milyon nga metriko tonelada suno sa Bureau of Animal Industry. Base sa datos ang kabugusan nga meat import sa unang 7 ka bulan sang tuig nagdangat na sa 1 million metriko tonelada, nagtaas nagikan halin sa 919,827 ka metriko tonelada sa kapareho man nga period sa tong tinalikdan nga tuig. Ang pork imports nagkompleto sang 53% sang kabugusan nga meat shipments, nagdangat sa 541,405 ka metriko tonelada, masobra sang 10% nga mas mataas naman sa 490,825 metriko tonelada nga na record sa tong tinalikdan nga tuig. Ang ginimport nga pork cuts ang nagdangat naman sa 233,115 ka metriko tonelada o kon 43% ang kabugasan nga pork imports. Ang iban pa nga pork shipments ang ginakalikipan sang OFAL sa 162,745 ka metriko tonelada. Bellies nga 77,444 metriko tonelada. Kag fat naman sa 43,991 ka metriko tonelada. Naibaluan nga ang Pilipinas nagalaom sa imported gababoy agod punaan ang kakulangan sa tunga sang nagadako nga demand sa mga bumalakal kag lokal nga produksyon nga padayon pa nga nagabangon gikan sa epekto sang African swine fever o kon ASF.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Samtang sa balita sa Patag sang hinampas.
1: Balitang sports. Sports.
0: Nagkampiyon ang Brian Curl Basketball Academy sa Rosalia Invitational Tournament 2026 nga giniwat sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Roa City. Nakuha naman ni Tamori Wignes ang Brian Curl sang Brian Curl Basketball Academy ang Finals MVP Award nga bayaran sang 23 points, 6 rebounds kag 3 assists, lakip ang 53.3% field goal percentage. First runner-up ang Adamson University samtang second runner-up ang University of Perpetual Health System Delta. Third runner-up naman ang De La Salle University Green Archers, kag fourth runner-up ang Universal Athlete Center San Case Boro. Nalakip naman sa Mythical 5, Sanday Moses Colang sang DLSU bilang center, Earl Medina sang ADO bilang power forward, Max Curl sang BK bilang small forward, Mate Rulon sang ADO bilang shooting guard, kag Jacob Cortez sang DLSU bilang point guard position. Ginsugudan ang Rust City Invitational Tournament 2026 sang Agosto 21 kag nagtakop Agosto 26 sini katuig kag ginhiwat sa Dinggoy Rojas Civic Center. Ang Basketball City Basketball Tournament isa sa mga programa sang Rust City Government sa administrasyon ni Mayor Ronnie Dadivas nga nagatuyo sa pagpasanyog sang sports kag sports tourism industry sa siyudad sang Rojas.
1: Balitang sports.
2: Kakay-5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita kakay-5 sa patag sang showbiz.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
2: Bruno Mars magapatigayon sa duha ka adlaw nga konsyerto sa Pilipinas. May countdown sa detalye si KK5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Natala na ang aliwat magpatigayon sang konsyerto sa Pungson si Filipino-American singer nga si Bruno Mars. Nahibaluan ang The Romantic Tour paghihwaton sa Mayo 15 tuptob 16 2027 sa Philippine Arena. Samtang magasugo naman ang pre-sales ng tickets humalin Setyembre 11, samtang ang general nga pagbaligya sa tickets humalin sa Setyembre 14. Madumduman ulihi nga nagpatigayon sang konsyerto si Bruno Mars sa Tungdu Spill, Vientre 3. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisik K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
2: Kag K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:54 na sa aga. Kakaifab inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Tusubong adlaw kakaifab sang Biyernes. Kakaifab inyo kami nabatian piragit sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw piragit sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
0: Kag K5 NFM Rojas Digital.
2: Piragi man sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Good morning kay Sir Rodolfo Evangelio Jr., Ma'am Li YY Bardizo, Ma'am Bernadette Omitin Calzado, Ma'am Liza Barriantos, Sir Doren Justana Artates, Duy Arthur, Bern Zion, Shiriana Sibogo Narcy, good morning, Elsie Acuña, good morning, Sir Richie Pinalba, sir, good morning. Kag sa aton nga mga ka-K5 dira sa TATC sa may timbangan ng bayan, Sir Nestor Calzado, good morning, Sir Roy Abela, good morning. K5 sa ngala naging lamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupon si K5 Michael John Ditoka. K5 sa amon nga news director, K5 Roldan B. Sana Villarreal.
0: Sa amon nga station manager, Ms. A. Mama Yorlins Berondo.
2: Kag sa amon mabuot kag humble nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
0: KK5, Rodney Daban Dalano.
2: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga butika.
7: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blanga bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige kainom D3 bio, ara na siya sa imo selula gatapi. Pagsulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no? Nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Doc Ramil,
6: yes,
7: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo tainom monolaurin.
6: Padamo-damo tainom D3 bio.
7: D3 bio.
6: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 bio. Bio. Oh.
7: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka maproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampiyon nga protection. Agud ba
6: ako niya every 8 hours yo.
8: Every 8 hours.
6: Every 8 hours. Ang namian ko lang sa D3 bio sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako, ning pagproduce blas ang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo.
8: Amo nang putos.
9: Gatrap sang kagaw.
8: Gatrap ka putos,
6: trap sa kagaw sa bacteria. Bacteria. Hindi siya ya kapenetrate sa selula. Kay alalang iya infection nun tong imong ano imong mucus di way man sa kwaon to. So kung matrap siya da kampiyon di siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 bio ga produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang indi gid siya kakuan kapenetrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig halin baba ilong pakadto na sa dalong pakadto sa imutyan even sa imong
7: intestine
6: may mga lamig-lamig na da kita mo na magkisa magpupo ka may mga gaguluwa na tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 bio sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
1: D3 bio! D3 bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio!
1: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 bio.
10: Nga ama D3 bio ko. Ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine it was never made to fight cytokine storm, no? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What D3 bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So ano ni mataksi mo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
6: Da makadlaw gani ko sir boy. Tapos naman guro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
10: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin. Oh.
6: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 bio.
10: Why?
6: Patay ka.
10: Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag D3 bio ka.
6: Ti, kung wala siya gadi D3 bio.
10: Ti, good luck, no?
6: good luck.
10: Naama D3 bio ka. D3 bio has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
1: D3 bio with Visio.
11: Ako si Ana, if for problema ko gidang ako ni regular nga regla, kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
13: Ako si Richard, isang ka-tricycle driver. Ang galingin ulo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Visio, UMR D3. Mangabuti ka.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakitang dyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, Mag-Clinica for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
21: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
1: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
1: DTX 500.
23: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Ako si Rico. Isaka radio announcer. Kung kayo nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, muna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.

0: Igad sa takdang alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
0: Mayngaga, Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 28 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Katapusan ng adlaw sang Biyernes sa ikapito nga bulan sa tuig 2026. O kon ikawalo nga bulan sa tuig 2026, ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 nagatutok na nagamonitor na sa disritag sa ka mga radyo. Mabatian kita sa 10.9 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Kagsubong man sa K5 News FM Philippines mobile application. Malantaw man kita live sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital official Facebook pages. Magulog-alomo na nga ton sininga kalangitan subong adlaw sang Biyernes mga ka-K5. Kagabi may pagpulo panalisi kita nga na experience diri sa ton sininga syudad kag probinsya. Apang antes ang tanan, ano bala mga balita, mga issues kag impormasyon nga mangin sentro sa aton siniga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes diri sa Foro de los Pueblos. Isa patay, tatlo pilason matapos mabungguan sang depasero nga bus ang isa ka motorsiklo diri sa Banwa sang kwartero. Kamustang sitwasyon sa iban pa nga mga biktima kag paano gidatabo ang insidente aton nga istoryahan. Drogista nadakpan sa pagduso sa droga sa Roa City. Suspect taga Pontevedra nadakpan sa pagbaligya diri sa may barangay Sibagwan, Roa City. DILG wala pa mapatuman ang mando sang Office of the Ombudsman nga nagasipa sa serbisyo sa kay punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo. Samtang barangay Kageske Elections, samta nagabadbad ang mga inadlaw, nagadako nga nagadako ang tsansa nga daw hindi madayon sa Nobyembre 2. Ini karon amat-amat na nga naghulag ang baso sa bayan sang Senado kag Kamara nga i-extend ang term or i-fix ang term, I mean, sa mga opisyal sa barangay kag SK from 4 years simuon nga 5 years ang isa ka termino mga ka-K5 kag incidental to term fixing amo ang pag-set sang eleksyon sa November 2028. Samtang numero sa mga napatay sa flash flood kag mudslide sa Nepal nagsaka, ginatos ang nagkalamatay mga ka-K5. Nakita tang footage the other night, so horrific, so tragic incident ang natabo dito sa Nepal and Tibet mga ka-K5. Gindalasa sang baha kag lutak ang ginatos katawo, no? Magluwas sa mga nagkalamatay, ginatos man subong ang missing, kag gina ang iban dire ginapatian base ginanod na kag hindi na makitaan bangod sa pagragasa sang tubig nga may labno didto sa Nepal mga ka-K5. Kag masubo may ari diri isang report nga nadalasa or missing subong nga Filipino mga ka-K5. Ato na karon nga tutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5 gulagi palabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agod babasa tang inyo sining mga minsahe mga ka-K5. Kanami gid sang bugnaw sang tiempo subong aga no? Manami gid sa bayan mga ka K5 sa pagpulo pangapi.

0: Sa aton sining mga ka-K5 katuwang tagid sa adlaw-adlaw nga tanan ng healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Why not ang aton nga habit nga pagpangapi? Himuntang healthy habit, pinagi mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Amuning kape iyang imo sa marguso, di sugared sugarcane extract powder, kag may chia seeds pa. Amuning kape nga makabulig sa imong nga makafocus ka, kag mangin alerto mga ka-K5. The healthy coffee, DTX Coffee Mix. 18 pesos lang ang kada sa Shaysan DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka, mangin alerto, madetoxify mo si Rigalawas. Gapanubo sa risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian. Tandaan, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. 18 pesos lang ang kada sa Shay sang DTX Coffee Mix. 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 saga. Check ta na yung latest update sa dalagan sang panahon subong adlaw sang Biyernes. Naka-standby naton connection sa PAGASA with the PAGASA weather specialist ka-K5 Obet Madrina.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat at makikita natin na malaking bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon, kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ang ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namatan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend, pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi ito inaasahang maglandfall sa Pilipinas. At ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali po maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao, habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. As of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So, ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan at in-update po natin ito every 3 hours. So, as of 5 a.m. nga, nakataas or naka-issue ang heavy rainfall warning sa Zambales, gayon din sa Bataan, orange warning, gayon sa Tarlac, Pampanga, at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow warning naman po itong Metro Manila, nalalabing bahagi ng Bulacan, at ilang bahagi ng Nueva Ecija. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga lalawigan kung saan naka-issue nga itong heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, may naka-issue naman tayo na weather advisory. So kung yung heavy rainfall warning ay within 3 hours, itong weather advisory naman natin, ito yung ating inaasahang magiging lakas ng mga pag-ulan within 24 hours. So ngayong araw po, magkakaroon ng mga around 100 to 200 millimeter. Ibig sabihin po, para mas ma-imagine natin, ito yung mga malalakas at mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, posible po sa may area ng Zambales, Bataan, dyan po sa amin sa Bataan, sa Occidental Mindoro, at sa may area ng Cordillera, particular na sa Benguet at sa La Union. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang din yung Metro Manila, at maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Pangasinan, gayon din ang Ilocos at Abra ay makaranas naman po. At kasama din yung area ng Antiques sa Western Visayas ay makararanas naman ng 50 to 100 mm of rain. Ibig sabihin po nito, posible din yung kumisan po ay malalakas na mga pag-ulan na maaaring pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga lugar, no, sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga areas kung saan posible nga itong 50 to 100 mm at saka lalong-lalo na yung 100 to 200 mm na mga pag-ulan ay mag-ingat po sa mga bantanga ng mga flash floods and landslides. At ngayong araw nga, makararanas po, lalong-lalo na yung area ng Bataan at Zambales ng mga malalakas na mga pag-ulan, habang iba pang bahagi sa may western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, gayon din ang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, gayon din ang Calabarzon at itong area ng Occidental Mindoro, makararanas po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Habang ang nilalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, paggulog, lalong-lalo na itong silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa may bahagi ng Palawan at narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pag-kilat, pag-gulog ang bahagi ng Kabisayaan. At ang agwat ng temperatura ay narito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi naman o sa kalakhang Mindanao, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pag-kilat, pag-gulog. At ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Mapapansin natin sa Mindanao, walang masyadong mga namamataan pa tayong mga tuloy-tuloy na mga pag-ulat. Medyo mainit nga yung panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat naman dun sa potential naman po ng matinding init na maaring maranasan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito yung posibleng mabuong mga bagyo within 1 to 2 weeks. So makikita po natin, so makikita nyo po ito sa DOST Pag-asa website. Around August 27 to September 2, inaasahan po. Ito po yung low pressure area nating minomonitor at makikita nga natin yung potential na track nito ay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Samantala, by next week, posible ding may mabuo na panibagong low pressure area at maaring mapatuloy na magpalakas ng habagat hanggang next week. So patuloy po natin itong imomonitor. Again, kapag mas matagal po yung forecast, mas mataas pa yung uncertainty. So marami pa rin pwedeng magbago. Kaya patuloy po natutukan ang Pag-asa sa mga update sa lagay ng ating panahon. This weekend naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan ngayong Sabado hanggang Linggo. Kaya po itong long weekend natin, particular na sa darating po na Sabado at Linggo, ay inaasahan natin na tuloy-tuloy yung malalakas na mga pag-ulan hanggang araw ng Linggo. Posibleng mabawasan po yan bandang hapon ng Linggo or Lunes na. Kaya sa mga kababayan natin na may mga activities this coming long weekend, ay consider natin yung in-expect po, inaasahan natin na mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may western section nga ng Luzon. Yung area ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang na yung Metro Manila at sa may area ng Mindoro Provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning. Kailigtas pa rin pumalawit yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:11 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng Pag-asa, yung pag-asa.dose.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan nag-issue po tayo ng mga iba't ibang mga updates, lalong-lalo na yung mga heavy rainfall warning, mga flood advisories, thunderstorm advisories, rainfall information sa buong bansa. Again, nakamapa po yan real-time, puntahan nyo lamang po yung websites ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
0: Maraming salamat, Obet Badrina, Pag-asa Weather Specialist, sa gindulong latest update sa dalagan sang panahon, mga ka-K5. La 7 media oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Sa tonsin niyo mga ka-K5, kung may mga minsahi kamo, ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital Facebook pages. Agud babasa tayo niyo sini nga mga minsahi. Pagbalikta diri sa tonsin nga pagpangalagad, mga pilang gid tanay sa makadali o sang healthy na manamit pang DTX Coffee Mix. Pagbalikta, dugang ang mga balita istoryanta diri sa aton nga pagpangalagad, mga issues kag impormasyon, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, tasak ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Mastag tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Juice Benlot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
8: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
8: Si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
8: dahil ang Didra ang mighty.
13: Palaban mo,
8: Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
8: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
1: Mamakang mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
19: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
19: Muling buhayin mo.
21: Extend
19: Food Supplement for Men.
21: May maka,
19: kag flavawaska,
21: mga natural herbs,
19: nga nagahatag sang gana.
21: Extend
19: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
22: Ako si Lisel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyugin niya. Nanula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Tennis Juan.
23: Madalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Tennis Juan.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Tennis Juan.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule, ang kapsula gagihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
12: Ang D3, nga may Physio.
2: Ang Physio,
12: nga may D3.
2: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos, kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
2: D3 Bio.
12: Ang D3,
2: nga may Physio.
12: Ang Physio,
2: yung may D3.
12: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
27: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
28: Ako si Mimi.
29: Dali kasi napit akong tuhod.
28: Arthritis na gali.
29: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
30: Babaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
30: DTX Beauty Soap.
32: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap.
31: Mabakal sa mga butika.
33: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
34: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow, my puso.
5: Pueblos.
6: Roldan Besara Villarreal.
5: Para sa Foro de los Pueblos.
6: De los Pueblos.
7: 20 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyong mga K5 sang Power Trio. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sinikeng lawas. Subong nga panahon, delikado na magastos pa magbalatian mga ka-K5. Katuwang naton DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kag para sa healthy kag manamit nga kape, araman ko po naton DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Kapon isa ka-aksidente ang natabo dira mga ka-K5 sa Barangay Bitoon, Ilawod, sa Banwasang Kwartero nga nagresulta mga ka-K5 sa kamatayon sa isa diri ka minor di edad. Kag tatlo ang napilasan. Natabo ini alas 12 sang udto kapon, Agosto 27 mga ka-K5. Sa National Highway sang Barangay Bitoon, Ilawod, dira sa Banwasang Kwartero. No? Tibalanta naman ang dalan da sa Bitoon, Ilawod. Especially sa kwartero, kiting kwartero, alagyan mo ni. Kung kadto kay Iloilo or kadto ka sa other areas, alagyan, tagid ni, agyan mo gini ang Bitoon mga ka-K5. Kaga siyempre yung kwartero itself, no? Manami sa agyan kiti ang dalan, malapad mga ka-K5. Kaga somehow sa iban, may mga nagakiriraman sa dalan mga ka-K5. Pero kapon, isa ni kaksidente na tabo dira udtong adlaw, ginapayag karon nga while ining isa ka bus, mga ka-K5, ang naga-traverse ang dalan dira sa may kwartero, kag ining isa ka motorsiklo Suzuki Raider 115, gina-traverse ni ang inner lane. When you say inner lane, amo nang sa tunga gid. Ang inner lane para sa mga fast moving vehicle. While ang outer lane sa slow moving vehicles including motor kag tricycle, no? Ti sa motor ni sakay ni mga ka-K5 ang mga biktima nga mga bao, terrible mga minor di edad. Si Alias Rod, 16 years old, grade 7, driver sa motor. Mga angkas sini, si Renz, 13 anyos, John, 12 anyos, kag si AR, 11 ba mga minor di edad. Mga taga-Bitoon, Ilaya ini, dira man sa kwartero. While gina-traverse nilang dalan, makadto sila tani sa poblasyon, halin sa Barangay Bitoon, Ilaya. While ang series naman, pakadto na sa Dumaraw, mga ka-K5, nga direksyon halin sa Roa City. Ti most probably mapailo-ilo na ni. Pagabot sa National Highway, dira sa Bitoon, Ilawod, nagbungguanay ang duwa sa tunga sang karsada, sa tunga sang inner lane, mga ka-K5. Tibangod sa impact, nagtabog kag natumba ang motor. Kag may pila pa ka-distansya bago nakapundo naman ang bus, mga ka-K5. Kag kahapon sang hapon, sa apat ka mga pilason nga mga minor di edad nga sakay sa motor, isa diri ang ginbawian sang kabuhi. Ning si Elias Jan, 12 years old. No, amoning back rider. Well, ang tatlo ka mga sakay, including ang driver, ginabulong subong sa ospital mga ka-K5. Bangod sa masakit nga ila sining gindapit sa aksidente. Now, we would like to know kung sino ang ara sa lugar kag wala sa lugar. Kay paano nga nagsalpukanay sila? Kay considering malapad man ang karsada mga ka-K5. Para sa dugang nga detalye, yari ang interview sang K5 News FM Rojas kay Police Major Jesse Lipanya, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM.
8: Dirin siya sa may ano sa may Bitoon, Ilawot, Partiro, Capiz. Balingan tapo ini kagina sang hapon mga alas 12:27. Dami siya sa may National Highway sa may Barangay Bitoon, Partiro, Capiz. ang involved nga duha ka sa lakyan na morning series bus liner nga ginamanihon ni alias Jeffrey, may legal nga edad kag residente siyang Pututan, Iloilo. Kag ang isa ka involvado nga sa lakyan na morning single nga motor nga ginamanihon ni alias Rod, minor edad niya. Kag may tatlo niya kapasahero na si alias Rin, si alias John, kag si alias R. Alunsay ni sila mga residente siyang barangay Bituon, Ilia, Quartiro, Capiz. Insidente na tabo kay nagamaniho ining driver siyang motor upod dyan yung iangkas nga tatlo pa nasupay sa nila ang dalan padulong sa direksyon para to sa may poblasyon sa may Banwasyong Quartiro. Now pag abot dito sa may area kung sa dinatagpo ang insidente, natigayon ni sila nga bungguan sang series bus liner nga kung sa din nagdalagan man sa sa opposite ng direksyon pagkanto dito sa may area siyang Banwasyang Dumaraw. So ang mga biktima after sa tong insidente gintalabangan sila kagin na respondihan man sa aton nga mga katapos ang Quartiro Emergency Response Unit upod man aton mga kapulisan or aton nga investigator kagin sila ang gindalaman sa may ano sa may Dao District Hospital para siya pagpabulong. But unfortunately kagin nasa hapon mga alas 5:45 according sa investigation sa aton nga IOC nga ang isa diri sila ang ginabawian gid sa ang kulang makabuhi. Isa-isa ka pasayro sa nga motorsiklo.
1: Okay, so bali sugat anay ni sila gali sir. Ano paliko ni siya ano sa ang ining motorsiklo sir?
8: Hindi man ni siya likuan da nga area kay medyo tadlong man da nga area sa may barangay Bituon nila ya. Siguro wala ta na balaan kung ano kita ang rasyon nga man na bungguan ining motor. But base sa initial investigation sa aton nga investigator, sa tunghan sila sa dalan nagbungguan ay.
1: Ah, okay. So, bali may possibility sir nga ba ano nang wala blaka plastar mayo sa insakto gid nga lane ining motorsiklo ko nang ining busman sir.
8: Amo pa karon ang gina-imbestigahan sa aton nga investigator para ma-determine gid naton kung na sino sini ang may lapses ini sa pag kabunggo sining duha ka mga salakyan.
1: Okay. Sa apat mo nga na mention sir, sino diri sa ila ang isa nga nadulaan sang kabuhi sir?
8: Amo ni si alias John, bali minor edad man siya kag taga barangay Bituon, Iloilo, Quartiro, Capiz man.
1: Lunsay gini sila gali mga minor sir, mga pila gani liwato ila mga pang idaron sir.
8: Ang driver amo ni si alias Rod, bali 16 anyos ni siya. Ang iya sining mga bakrider si alias Friends, Trixie, si alias John, Dusi, tagining si alias R, 11 anyos.
1: Ano sir, may mga why ni sila helmet ni, ining apat ni?
8: Based dito sa initial nga investigation ng aton niya, investigator, wala na sila sa ining helmet nga ginasok-sok ining mga biktima.
1: Oo. Kag ining tatlo ya sir, kumusta man ang nila sining status?
8: So far ginabulong sila karon dito sa may hospital kag doon sa ini may mga injury man. Ining si ang driver nga si Arias sa road may injury man siya sa iya sining ano, sa iya sining ano wala nga kamot. Kag ining si Arias Renz may injury man siya sa yasin nga wala nga TL. Amo man yung si alias R, may injury man siya sa iya nga wala nga TL.
1: Okay, ano ni sir sila mag-abyan o kung na mag-parintihan ay?
8: Mga mag-abyan ni Manguro kay Lonsay Manang itagat ano tanan taga Bituon Galiya, Kwartiro Capiz.
1: Okay. Ang driver subong sang series sir, din subong sir.
8: Subong ang driver sang series ari subong diri sa paginak opsyon ano, Kwartiro Municipal Police Station kung sang yas ini nga ginamaniho nga series bus.
1: Okay. Subali after sining aksidente gin custody gilayon sir ang ining bus ang mga pasahero sir gin transfer naman niya sa ano sa iban man nga mga ang bus sir.
8: Yes sir, oh wali ang mga ila protocol da kon ma-agriya ang iyang mga sarakyan da sa dalan ginariskyo man sa ilang mga upod man ng mga series.
1: Okay sir. Sige sir no ang mabilin mo na lang ang mensahe no sa aton sining publiko para malikawan ang ining kasubong insidente. By the way sir, sa sining tiokon sang tion nga ining natabo ang aksidente kay do nibaluan aton nagaulan-ulan dira sir sa kwartero sir sang hapon.
8: Kagila pag katabo sinisang insidente bali medyo wala pa di sang ulan.
1: Ah okay.
8: Kay medyo wala pa natong pangulan kagila.
1: Okay okay. Sige sir no, ano lang kami galing si mo no sa mga development may kang tanan sini. Ang mabilin mo na lang sir nga mensahe sa aton si Republiko para malikawan ining insidente sir.
8: Well, mabilin lang no sa aton nga mga kauturan especially sa mga ginikanan. Despite na sa kumpanya na Mondri sa Kwartiro Municipal Police Station nga ginatakop kina Mondri na gamanin yung mga minors but still sa Japon, ginatugutan Japon sa mga ginikanan. Ang ilang kabataan yung nagmaniho sa mga motor na wala bisan helmet, bisan wala mga lisensya. So despite of that, niya kumpanya naton nag-atigayo sa pagpatakop sa mga kabataan yung nagmaniho sa mga motorsiklo dito sa Banwa. Pero may halaga po yung mga nakalusot. No? So pambigyan ko siya aton yung mga ginikanan. Hangayan nila ilang kabataan. No? Ang aksidente naton na mapunggan kong mag-abuti na especially sa mga kabataan nga nagmaniho sa mga motorsiklo wala sa nga mga pati.
7: Nabatian ang interview sang K5 News FM kay Police Major Jesse Lipania, ang hepe sang Kwartero Municipal Police Station. Actually, we're trying to establish sa interview ginapamatian ta kung sino ang nag-agaw sang lugar. Kay if both of Motor Vehicle 1 and Motor Vehicle 2 ara sa inner lane in opposite direction, sino nang agaw sang lugar? Kay imposible man nga opposite direction kamo malaksa manay kamo dalan kung wala sang isa nga may naglanggab sa inyo mga ka K5. Pero ang aton dire tikon ini no leksyon man ni sa ibanda nga nagamotor. Nga kung nagamotor ka outer lane ka lang gid, no? Outer lane ka kag ang problema ang iban sa mga nagamotor wala gi helmet. Problema pagid nga ana allow ini nga mga bata nga mag-drive motor kay just imagine mga minor. And I believe and I assume naton gina-presume naton nga way sa mga lisensya, way isang lisensyang driver sini. Amo nang problema da kay gina-allow ta sa pagmaneho pila pa kakabuhi ang madula bago mabinagbinag sa mga gidikanan nga hindi ta pag-ilaw ang kabataan mag-drive sa motorsiklo. Kadamo na sa mga aksidente nga nagakinabo. Now, ang gusto talang may baluan sino ng agaw lugar kay base karon naglapaw man sa iyang karsada, sa ilinya, ang driver sang bus or base ang motorman. So, napamatian ta ba't wala toro lima pamangkot kag wala man madirekta masabat mga ka-K5 ni Lipania. So, i-check ta ng mga updates sina, no? Mga ka-K5. Kag subong man, hopefully, no? Ara lang sa Mayo, subong ang kondisyon ng tatlo. Kiti, nagkalabaldag itong tatlo. Pero isa gidre ang gimbawian sang kabuhi ining angkas nga si Les Jan mga ka K5. So sa liwat waay manaton wala kita naghambal sang kun anuman against sa sini mga biktima pro kabay pa no sa ibanda nga mga minor di edad sa ibanda nga mga ginikanan kabay pa mangileksyon ini sa aton. Mangileksyon ini sa aton nga hindi ta pagialaw kabataan ta mag-drive motor. Kayo na bes way na sila ka-intindi sa mga basic sa traffic rules and regulations. Siyempre, huwag nga lisensya. Kisa gani, bisan may lisensya pa, huwag gid gani, kain sindi, pagid. So, para sa safety sa mga kabataan, sa safety nila, amligan tayla kabuhi, hindi ta sila pag-ilaw nga magbaneo sa motor mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos.
30: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, kahilamunan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
30: DTX 500.
7: Sa mga kautura namon, don't forget nga inom gid sa nagakinahanglan nga suplemento kay masugot kag sa indi amola na makabuli gid sa imong ikayong lawas. Now, kadto kita sa talakayan. Dumduman mo sir boy nga humbalong ka sa nanay mo, tatay mo, biskan lulo kag lula mo, kaon utan. Mm-hmm. Higop sa baw.
11: Mm. Tulo luha mo po kaon kagid.
7: Masuna nga nga mga bata pa sa una no. Biskan na no ambal nga kaon kautan, do hindi gid yan nami kaon utan.
11: Hindi nami gid no.
7: Now, anong behind nga ang masiling imong lulo lula, tatay, nanay, kaong kautan because of the antioxidants.
11: Correct.
7: Sa mga utan.
11: Mm-hmm.
7: Antioxidants, di ba magbalatian ka, baklan ka rin prutas. Mm-hmm. Apple ang uso, kag saging.
11: Apple kag saging. Amo na sa una.
7: Amo na mo sa una. The reason behind is the antioxidant. Nga apakaunong kasi na para dali ka mag-ayo. Kay once nga may gakatabo sa lawas nga mga oxidation, tuktokon imo lawas, tuktokon imo selula, dali magkabalatian.
11: Mm-hmm.
7: Dali mapatay ang imo selula kung kulang na antioxidant, sir boy.
11: Correct.
7: Nga ang nga may DTX 500, sir boy, kay mga bata di na magkaunutan.
13: Di na magkaunutan.
7: 5 na lang DTX 500.
13: Plus, para dasok kinanglan nila kinilo kilo dok nga utan.
7: Mm-hmm. Gani.
13: Kaso, kayo, may ara na kita sang DTX 500,
7: mm,
13: ang makuha nila sa pila ka kilo nga utan, makuha nila sa isa ka kapsula.
30: DTX 500!
14: Gina Canon. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
10: Sa kapila ka maginan?
14: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
10: Subong kamusta?
14: O, ayun ko ginibatsyag maskin gamay.
30: DTX 500!
7: Imagine, kung gainom ka DTX 500, mas nami pagi. Nga nagakaong kautan.
11: Ay, kampiyon.
7: Nagainom ka fruit juices. Gainom pa ka sang DTX 500. Ginbatuan mo ang mga epekto sang oxidation nga gakatabo sa imulawas.
11: Correct, no?
7: Ano aw, imulawas, wala oxidation. Samantala ang mga tubo na, mga salsalo na, sila lang tuktukon. Tuktukon man niya itong lawas. Bangod sa aton bisyo. Biskan, wala pa ka bisyo, sir boy. Matuktukon niya po ng lawas. So, amo na ka-importante. Nga, permi na mong ida-introduce nga mag-inom ka DTX 500. Ang purpose na, para mag-support. Mag-support sa imo.
11: Correct.
7: Kisa, hindi man tanang panahon, magkakaon, giga kompleto. Ang tunlo pala sa mga pan, sa World Health Organization, at least kaon ka 15 to 20 ka klase nga gulay. Kaon ka at least 10 to 15 ka klase nga prutas. Hindi mo na makompleto sa isa kadlaw sa
11: boy.
7: Hindi, but if you have this food supplement nga puno sa antioxidant, antioxidant man lang ng arada, like sa ako, ang makaya man lang ako, duha mo lang ka prutas, sir boy.
11: Mm-hmm.
7: Binya sa aga, nga may luya.
11: Mm-hmm.
7: Karot sa, ang juices ko ha, karot sa gabi, nga may luya.
11: May luya.
7: Amo lang na. Kung may saging, may apple, amo lang na. Di ka kompleto. Din ko gabawi, sir boy. Inom lang yung kuya, DTX 500. Yes. Oo, amo lang na. Dara lang ang sekreto. Kay once nga, ga-inom ka na, at least may nag-support sa imo.
11: Correct.
7: Iba man gid ko may support group,
11: oh,
7: sir boy. Lantawa bala, sir boy, no? Kung ano ka importante nga mag-inom ka DTX 500. Bakal ka isa ka kilo nga amargoso.
11: Mm-hmm.
7: Din mga pulo ka kilo nga kwan, tubo.
13: Kung magpangos man sila dok tubo, ang tamis lang nga parte ila makuha.
7: Oh, hindi nila
13: makuha. Hindi man nila mausang ang pait nga parte.
7: Amarang bintaha kung naka DTX 500 ka, likawi ang dali nga pagtigula.
11: Mm-hmm.
7: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo atay.
11: Mm-hmm.
7: Likawi ang dali nga pagkaguba sa imo pangkreas kag sa tanan nga mga organ. Kay ang tanan nga mga organ mo. Once nga healthy na, ang magwa sa imo guya, magwa sa imo lawas, healthy, sir boy.
11: Mm-hmm.
7: So, isa lang sa sekreto para ma-maintain ang iya pagka-healthy, hindi dali ang matigulang. Kaya matigulang gid man ta, pero hindi lang dali.
13: Hindi lang dali. Okay. Hindi timprano.
7: Amo na ka-importante nga mag-inom gig ka, DTX 500. Gagasto gani mo kamusang mga wala pulos nga mga pagkaon.
11: Mm-hmm.
7: Why not nga mag-invest sa nagakaigo sa imo ikayong lawas. Inom gid DTX 500.
30: DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio.
10: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Tinatong score gani?
15: 470.
10: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
15: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
30: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man